0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan RitePed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV99.9

0: Oh, carambola, carambola. Sa letra ng G. Sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Rico Marako.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Good vibes,
1: 99.9.
4: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Rentahin na!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: visit our website, lipamedics.com. Lipamedics Medical Center.
1: Tol, tol, tol!
2: Uy, tol!
1: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng mukha.
2: Oo naman, para yung mga idol ko, kamukha ako.
1: Pero, puro pangit lang yung pwede.
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
5: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
6: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipagtsikahan.
7: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
4: Bongga!
8: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
4: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti.
7: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
4: Ito na po ang Honey Beats, tugtugan at kwentuhan.
7: Mula Lunes hanggang Biyernes. Ito lang sa GV 99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?

0: That song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Bakit right med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
1: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
1: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
10: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
1: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: be my lover. That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman. 20 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
5: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
7: Nakaradyo ka pa ba?
8: Iba pag kami.
9: Baka DJ Honey yan.
10: Baka DJ Honey yan.
11: Baka DJ Honey yan.
12: Baka DJ Honey yarn.
13: DJ Honey.
14: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes.
15: Dito lang yan sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
1: Mga ka-vibes, 4 minuto makalipas po ang alas 3 ng umaga. Yan ang oras natin ngayon sa buong kapuluan ng Pilipinas. Welcome pa rin po, syempre dito sa ating istasyon. Yes, ang inyong paboritong istasyon. Ding! The most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At syempre mga ka-vibes, ito na po at suma sa inyo na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangiti sa inyong araw dahil ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan at nakakasama at napapakinggan niyo na po ang pinakasweet na DJ sa balat po ng radyo. Yes, ito po si DJ Honey. Okay, DJ Honey na po ang inyong napapakinggan. Siyempre, dito lang yan sa ating programa. Kaya mga ka-vibes, samahan niyo po ako ngayong araw. Opo, ngayong araw ng Lunes. Monday today, July 13, 2026. Monday the 13th. Ngayon pala mga ka-vibes. Well, magandang morning mga ka-vibes. Now, welcome na po sa ating programa. Happy, happy Monday. Okay, salubungin natin ang buong linggo ng may ngiti sa ating mga labi. No, tayo po ay may saya sa ating buhay. Buhay na pasasalamat. Another week, another day, another blessings ang ibinigay sa atin. Palakpakan mga kabayan. Galing the Lord, thank you Lord sa panibagong linggo. Kaya sana lahat ng mga nakikinig din po ngayon, no, maging grateful din po tayo sa mga buhay natin, sa mga bagay na mayroon po tayo. Okay, makakasama niyo ako mga ka-vibes hanggang alauna po ng hapon ngayong araw. Opo, ngayong July 13 though. Ang program ulit ni DJ Honey, sa mga hindi po nakakaalam, Mondays to Fridays, 9 a.m. to 1 p.m. So, expect nyo na mga ka-vibes hanggang alauna po tayo magkakasama-sama today. Ngayong araw ng Lunes, nako, sana po ay uminit na, no? Pero dahil nga mga ka-vibes ay ayaw naman natin sobrang init. Kahit makulimlim lang siguro okay na, no? Pero yung ating mga kababayan, no, na naglalaba ngayon at hinahabol po yung sikat ng araw, baka syempre nung mga nakakaraang araw ay maulan, hindi sila nakapaglabas. So, naku, ano bang sinuot nyo ngayon sa school? Baka nangangamoy-ngamoy niya sa trabaho ninyo. Okay lang yan. Oo, okay lang yan. Marami rin sa inyo siguro ang hindi nakapaglabas. Pero ngayon, kunin na natin itong opportunity na ito na maaraw mga ka-vibes, no? Tayo po ay maglaba na. Opo, gawa ng hindi natin alam ang mga posibleng mangyari sa mga susunod na araw. Kung maulan ba o maaraw, aabangan po natin yan. I-check natin yan sa Pag-asa para naman ma-inform natin ang ating mga ka-vibes. Ngayong Lunes mga ka-vibes, sabahan niyo po si DJ Honey. Marami po tayong pagchichikahan, pagkukwentuhan, pagtatalakayan. Pero syempre, hindi po mawawala ang ating mga tugtugin. So sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may pa-shoutout, kung may gusto kayong batiin ng happy birthday, happy anniversary o kahit ano pang celebration yan, pwedeng-pwede niyo po yan i-text sa ating pong text line number 0926-079-8708. At ang ating pong Facebook page, GV99.9FM. At huwag niyong kalimutan mga ka-vibes ang ating online live streaming saan ka mang sulok ng Pilipinas, saan ka mang sulok ng mundo. Oo, ikaw ay pwede ka pa rin makapakinig kahit ikaw ay walang radyo basta ikaw ay may internet connection, may cellphone o kahit anong gadget yan, magtungo lamang sa ating Facebook page. Doon po nakapost yung ating link para po sa ating online live streaming. Again, ang ating pong Facebook page ay GV99.9FM. Mga kababs, ayoko naman kayong bitinin sa ating magagandang tugtugin. Pwede nyo rin pong ipadala sa ating himpilan ang inyong mga song requests, ang gusto nyo pong ipa-play na mga music, mga kababs, para habang kayo ay naglilinis ng bahay, naglalaba, nagmamaneho, ay ma-play ni DJ Honey ang inyong mga paboritong awitin para naman good vibes na good vibes ang ating Lunes. Okay. Pero syempre, ito munang awitin super shy para sa lahat ng mga mahihiyain dyan. 10:09 in the morning, here's New Jeans para sa awiting super shy. Well, dito po si DJ Honey, dito lamang po sa GB99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan!
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bossing, bossing! Oh! Paeg ka, uulan ang bigas.
5: Abay, oo! Para din ako bibili.
4: Pero, nakasako.
6: Ayaw ko na.
7: Hala? Joke pala yun?
8: Hello? Sa Jimmy 99 po ba ito?
9: Ay, opo, ma'am. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
10: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
7: Bongga!
11: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
7: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa, at magpapangitising.
10: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
11: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
10: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9. Your goodbye. Papahuli ka pa ba?
12: You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
11: Ang umagang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Bing, bing. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GV99.9 FM. Yes, mga kababs, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey, na nagmamagandang morning na po sa inyong lahat. And happy, happy, happy Monday po sa ating lahat. Pero syempre mga kababs, no, bago ko makalimutan lahat, oo, pero ito dapat di ko makalimutan, ang i-reveal natin ang tanong of the day o kung ating pag-uusapan natin. Ang ating pag-uusapan ngayong araw ay, well, ito muna ating tanong of the day. Anong bagay ang sinabi mong never ko yan gagawin? Pero ngayon, Gina, G ka na. Ulitin ko ha, anong bagay ang sinabi mo noong never ko yan gagawin? Pero ngayon, Gina, G ka na. Ang inyong mga kasagutan, kwento ay padala po sa ating hotline number 0926-079-8708 at ang ating pong Facebook page GV99.9 FM. Hoy, ang example nito ha, ang example na kasagutan po dito ay, dati ayokong manood ng balita pero ngayon tutok na ako sa mga balita. Oh, diba? Yan yung isang example, diba? Yung dati hindi ka interesadong makinig ng balita, manood ng balita, 'di ba? Pero ngayon, talagang kahit isang scroll mo lang lahat sa newsfeed mo puro balita. Pero syempre, speaking of balita, balita natin today. Nako, magpapatuloy ho ngayong araw, araw ng Lunes, ang impeachment hearing po. Impeachment trial po, hinggil po kay VP Sara Duterte. So mga ka-vibes, today ay marami na namang mangyayari. Tingnan natin kung ano na namang kakahinatnan ng trial po ngayong araw. So sa ating mga ka-vibes, habang hindi pa nagsisimula ang trial, makinig muna kayo kay DJ Honey. Samahan niyo muna ako hanggang alauna po ng hapon. Opo, pero syempre mga ka-vibes, again, nako, sana ay yung katotohanan lang, purong katotohanan lang ang atin pong mapakinggan mamaya. Walang halong politika, walang halong kasinungalingan. Yan naman talaga ang dapat po nating ipinagdarasal at yan naman talaga dapat ang nangyayari. Opo, sana marespeto nila ang konstitusyon, ang Senado, kasi syempre mga ka-vibes, At syempre ha, yung tao na rin, ang taong bayan, ang pinaka-irrespeto po nila ang mga naghalal po sa kanila mga ka-vibes, no? Syempre yung mga senator judges, sila po yung judge. So, well, sana yung kanilang magiging judge, magiging judge talaga, ay purong katotohanan at walang halong politika mga ka-vibes. Hay nako mga ka-vibes, ang daming mangyayari today, ang daming mangyayari ngayong Monday, ano man ang iyong pinagdaraanan ngayon, ano man ang iyong iniisip, ano man ang iyong pinoproblema, wala ka ng pera, no? Bahita na dahil 13 na ngayon, a 15 pa ang sahod. 'Di ba? Yung tipong wala ka ng maulam, hindi mo na alam yung ano ba, hindi mo na alam kung saan ka kukuha ng mga panggastos mo sa mga susunod na araw. Alam mo, God will provide. Lagi niya yung tatandaan. No, yung tipong nagre-reklamo ka, no, kakaunti na yung pera ko, nagugulat ka na lang, diba? Paano ka nakabili ng ganito? Paano ka nakakain sa ganito? Eh, ganito na nga lang yung pera mo, diba? God will provide talaga mga kavibes. So, ano man ang mga pinoproblema nyo sa buhay na paubos na, no, malapit nang maubos, malapit nang mawala mga ka-vibes, no? Kapit lang, magtiwala ka kasi, maghintay ka lang kasi. Okay, alam nyo habang naghihintay tayo sa ating mga kasagutan ng ating mga ka-vibes, naka magbalik tugtugan muna tayo. Ito muna ang Beanie para sa Witing Na-Na-Na. Muli ito po si DJ Honey sa ating programang Honey Beat. Tugtugan at kwentuhan dito lamang yan sa GV99.9. Uy, kanina ka na hubula.

0: our state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes.
1: Bakit RightMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RightMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RightMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan RightMed.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdamang pag-aalaga sa bawat individual? Huwag ka nang mag-alala dahil handa na pong magbigay ng alagang medikal ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, located at Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. Ang Prime Doctors Medical Center Incorporated ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit po ng artificial intelligence sa pagtukoy po ng karamdaman. Kaya naman kung nais mo ka-vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, sa Prime Doctors Medical Center ka na. Bridging health through care. Muli ito po si DJ Honey sa programa po natin, Honeybeat, Tuktugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes.
11: Nakaradyo ka pa ba?
12: Iba pag kami.
13: Baka DJ Honey yan.
14: Baka DJ Honey yan.
15: Baka DJ Honey yan.
16: Baka DJ Honey yarn.
17: DJ Honey.
0: This is DJ Honey na nagsasabing, always do good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang ang good vibes. Dito lang yan sa GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. It's 11:10 a.m. That time check was brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Bakit Right Med ang binibili mo?
3: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
4: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
5: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
6: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
7: Kaya ako, kailangan hiyang.
8: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
10: Ng umagang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre, inyo pa rin pong nakakasama ang pinaka-sweet na DJ sa balat ng radyo. Ito po si DJ Honey. Dito lamang yan sa GV99.9, your good vibes. So ito na nga mga ka-vibes. Well, babatiin ko muna ng isang magandang morning and happy Monday po lahat ng mga nakikinig ngayon na nasa pampublikong sasakyan. Yung mga nakasakay po ngayon sa Batrasco, sa jeep, sa bus, o di kaya yung mga nasa terminal, yung mga naka-on po ang kanilang mga radio, opo, yung mga nakikinig po ngayong oras. Happy listening po. No, ingat-ingat po kung saan man tayo pupunta, kung saan man tayo lalarga ngayong umaga. Opo, mag-ingat po kayo at sana mga ka-vibes, ang inyong mga gamit, ang inyong mga personal na mga dala-dala mga ka-vibes ay inyong ingatan. Opo, wag sanang malingat ang inyong mga mata dahil nga po, ay syempre hindi naman ho nawawala ang mga kawatan. Kawatan na walang awa. Talaga kayo yung mga kawatan. Baka may nakikinig ngayon dyan ha, na mga kawatan. Oo, parang awa nyo na magbagong buhay na kayo. O, diba? Special shout out pa sa inyong lahat, diba? Well, mga kabad, speaking of kawatan kasi, ito na nga, may kukwento ngayon si DJ Honey sa inyo na sa tingin ko po ay makakatulong po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga kulang pa po ang kanila pa pong mga impormasyon na nalalaman. Okay? Kasi ganito mga ka-vibes. Okay, magpapaalala lamang po ngayon si DJ Honey na mag-ingat sa bawat link na atin hong pipindutin, sa bawat link na atin hong mababasa sa atin pong mga email, sa atin pong mga message, mga ka-vibes. Dahil po mga ka-vibes, no, may kakilala ko ay na-scam. 50,000 pesos. Nagtumataginting na 50,000 pesos po ang nalimas ho sa kanyang bank account. Mga ka-vibes, alam nyo ang sabi ho ng scammer. Sabi niya mga ka-vibes, no, kailangan na hong i-transfer dito sa temporary account na ginawa nila. Opo, dahil po ay meron nga daw pong parang na-detect po na scammer doon po sa kanilang system. Mga ka-vibes, again, yung mga banko po natin, wala po silang itinatalaga. Kung hindi ako nagkakamali ha, correct nyo po ako mga ka-vibes. Wala po silang ginagawa po na temporary account na ibibigay po sa inyo. So kung may nakikinig po ngayon, may tumawag po sa inyo, may temporary account daw po na ginawa sa inyo, need nyo pong i-transfer yung money, please, wag po kayong maniniwala. Mas mahalaga po kung may nag-text sa inyo or may tumawag po sa inyo, no, mula po sa di umano'y bangko nyo raw po mga ka-vibes. Mahalaga po na magtungo po kayo sa mismong branch ng inyong mga bank para naman po ay maiwasan po natin ang ganito pong mga insidente. So mga ka-vibes, imagine yung 50,000 hindi po biro yung nalimas na yon, no, 'di ba? Hindi biro. Ayon pa dun sa nakausap ko, no, dalawat kalahating buwan niya po yun pinagtrabahuhan. So sa ating mga ka-vibes, again, nako, marami pa rin po ang nabibiktima ng online scam. Kaya wag basta-basta po mag-click ng link mula po sa text, sa email, or sa chat. Kung hindi po sigurado ang pinanggalingan, huwag po kailanman ibigay ang OTP, yung PIN nyo po, yung password nyo, yung CVV nyo, or yung verification code. Kasi wala pong lehitimong banko, e-wallet, or online shopping app ang hihingi po ng mga ito. At i-double-check, mga ka-vibes, yung website. Mag-ingat sa too good to be true na promo or investment at huwag magpadala sa pressure. Karaniwan po kasi taktika po ito ng scammer ang pagmamadali po at pananakot para mapasunod ang biktima. Kaya mga ka-vibes, kung may duda kayo, kung nag-50-50 kayong gawin yon, yung pinapagawa sa inyo ng kausap nyo, nako, huwag kayong mag-alinlangang tumigil. Mag-verify sa opisyal na customer service o website bago gumawa ng anumang transaksyon. Again, mga ka-vibes, alam nyo, sa online world, hindi sapat ang pagiging mabait, no? Kailangan din pong maging mapanuri. Isang click lang ho ang pagitan ng ligtas na transaksyon at malaking problema. Imagine, isang click lang, masend mo lang yung pera mo dun sa account na yon, maklik mo lang yung link, ang laki ng posible pong amount ang mawawala po sa inyo. Kaya mga ka-vibes, tandaan, mag-verify ha muna bago magtiwala, mag-isip ng 10 beses, ng 50 beses, opo, bago ho tayo mag-click, bago po natin pindutin yung mga link na itinetext sa atin, ini-email sa atin, or yung kumbaga pag may tumawag sa inyo, wag agad-agad maniniwala. Wag basta-basta magbahagi ng personal o banking information sa inyo pong mga kausap. Ngayon ako, nakakalungkot po na marami pa rin talaga mga nabibiktima ng online scam sa kabila po ng ating pong awareness, sa kabila po ng panawagan ng iba't ibang ahensya at departamento, no, kulang pa rin ang information. Ang information dissemination, sana po mas pagtibayin pa mga ka-vibes. At sana naman ho, no? Kung tayo po ay may kaalaman na po hinggil dun sa mga bagay na yon, i-apply naman natin sa ating mga sarili. Kasi mahirap po mga ka-vibes, no? Dun sa mismong sitwasyon na dahil nga po ikaw ay hindi alerto na kuya na, ikaw na ang susunod na nabiktima ng online scam. At syempre, sana naman, sana naman matigil na po itong pagsascam ng mga taong area. Talaga naman kayo ay magtrabaho. Huwag yan ang trabahuhin nyo. Yung mga nililimas nyo hong pera ay pinagtrabahuhan yan ng mga tao, mga ka-vibe. So, tulad ng mga scammer. Tulad ng mga scammer, no, yung mga nasa gobyerno pa rin, patuloy na nagnanakaw, pinapakalma ng pondo ng bayan. Magsitrabaho naman kayo ng ayos. Huwag nyo hong trabahuhin yung pondo ng bayan. At yung kaba ng bayan po ay galing po yan sa pinaghirapan, pinagpaguran na trabahuhin ng ating mga mamamayan. Ako, Monday naman talaga ni si Sermon dito si DJ Honey. Dapat may segment na tayo na Sermon with DJ Honey. Mga ka-vibes, ayoko naman kayo na magka-bad vibes today dahil good vibes lang ang meron po tayo dito sa ating istasyon. Well, ito ay sinishare ko lamang po sa inyo para po kayo ay maging aware, para po kayo ay maging informed sa lahat po ng mga bagay. Kaya sa ating mga ka-vibes, kung kayo po ay may mga nararamdaman, reaksyon, hinanaing, reklamo, gusto nyong i-share sa ating mga ka-vibes, pwedeng-pwede po kayo mag-text sa ating hotline number 0926-079-8708 at ang ating pong Facebook page GB99.9 FM at ang ating naman pong online live streaming. Kung kayo po mga ka-vibes ay paalis na ng inyong mga bahay, pababa na ng inyong mga sasakyan at gusto nyo pa rin makinig ng ating programa, makinig ng mga kwentuhan at tugtugan, huwag kayo mag-alala, ang ating online live streaming ay magtungo lamang sa ating page GB99.9 FM at nandoon po yung ating link para sa ating online live streaming. Okay, paalala ni DJ Honey ha, huwag tayo sanang mabiktima ng online live streaming. Mali pala yun. Yung link na yun sa ating online live streaming. Pwedeng-pwede niyo po yun i-click. Opo, safe po yan. Wala pong scammer dyan. Walang hacker po dyan. Pero yung iba pong mga link, opo, yung mga link po, yung mga naka-blue po yung text, mga ka-vibes. Ingat-ingat po kayo doon. 11:21 ang umagang oras sa buong Pilipinas. Magbabalik maya-maya lamang po si DJ Honey sa ating programang Honey Beat, Tugtugan at Kwentuhan. Dito lamang yan sa GV99.9, Your Good Vibes.

0: GV99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: Natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV 99.9. Your good vibes.
4: GV 99.9.

0: GV99.9.
1: Check your time. It is now 11:40 in the morning. That time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
3: Kapili nga nito. Hey, makano ang mahal naman. 20 na lang.
4: 1 kilo nga nito.
5: Awat muna!
6: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
7: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: Ang umagang oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibes at mga ka-vibes. Ito pa rin po. Masaya pa rin po. Opo, napapakinggan niyo pa rin ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Ito po si DJ Honey na nagmamagandang tanghali na po sa inyong lahat. Naku, shoutout muna sa lahat po ng mga nagluluto ng kanilang mga kakaining tanghalian. Opo, sana naman ay masarap-sarap yan. Opo, sana naman ay maging masustansya naman ang ating mga kinakain. Dahil nga mga ka-vibes, no, mahirap na sa pabago-bagong panahon, tayo po ay maging sakit. Kaya mahalaga po na tayo po ay nagpapatingin mga ka-vibes na nagpapacheck up tayo para po sa ating mga kalusugan. Ito naman syempre matagal nating makasama pa ang isa't isa. Ganun yun. Pero syempre mga ka-vibes, dahil nga 11:42 na ng umagang oras sa buong Pilipinas, nako, oras na para po i-share ko na sa inyo. Simulan na natin ang ating segment na Buzz Talk, kung saan ina-update kayo ni DJ Honey sa mga bagong balita hinggil po sa showbiz updates. Dahil nga mga ka-vibes, unang-una sa listahan, hindi po nagpahuli ang libo-libong music fans sa kabila ng banta ng ulan at baha para dumalo sa isang OPM Con Generations 2026 sa Araneta Coliseum. Punong-puno ang Big Dome habang nagsama-sama sa iisang entablado ang ilan sa pinakamalalaking pangalan sa OPM gaya po ng SB19, Ben and Ben, si Flo G, si Skustically, Alamat, Kaya, G22, Sunkist, Lolac, Sonara at marami pang iba. Mas lalo pang naging special ang concert dahil po sa mga nakakagulat na collaborations. Isa na rito ang pagsasama ni na Flo G at Chito Miranda na ikinatuwa po ng mga manonood. Ibinahagi pa ni Chito na malaking karangalan para sa kanya ang makasama si Flo G sa entablado. Aniya, inspirasyon ang kwento ng rapper na mula sa pamamasada ng tricycle ay naging isa sa pinakamalalaking pangalan sa OPM dahil po sa talento, sipag at tiyaga. Inihalong tulad pa niya ito sa naging paglalakbay ni Glock 9 bago marating ang tagumpay. Samantala mga ka-vibes, isang milestone din ang ipinagdiriwang nina Ding Dong Avanzado at Jessa Zaragoza sa kanilang concert na Sa Aking Puso, The Silver Anniversary Edition. Bilang pagdiriwang po ng kanilang 25 na taong pagsasama bilang mag-asawa. Wow naman! Muling binibigyang buhay ng dalawa ang kanilang mga pinasikat na awitin sa isang gabing puno ng pagmamahal, alaala at musika ngayong September 13. So, mga ka-vibes, ang ating lesson of the day sa ating hong Buzz Talk. Ang tagumpay ay bihirang makuha ng mabilis. minsan. Opo, walang instant mga ka-vibes. Lagi niyo po yung tatandaan. Tulad po ni na Flo G at iba pa pong mga OPM artists, nagsimula rin po sila sa simpleng pangarap. Matinding pagsisikap at paniniwala po sa sariling kakayahan. At tulad naman po ni na Ding Dong at Jessa, ang matibay po na relasyon sa musika man o sa pamilya ay nabubuo po sa paglipas ng panahon, pagtitiwala at commitment. Kaya mga ka-vibes, sa lahat ng mga nakikinig ngayon dyan na nagsisimula pa lang sa maliit, no? Wag matakot magsimula sa maliit mga ka-vibes. Ang sipag, syaga at pagmamahal sa ginagawa po ang maaaring maging daan para matupad ang atin pong mga pangarap. Kaya ikaw na nakikinig ngayon, kung meron ka pong sinisimulan po or sisimulan pa lang po na project or hakbang para ma-reach mo yung dreams mo, yung goals mo, yung pangarap mo sa buhay, huwag kang mag-alala. Oo, yung maliit na yan, dyan talaga nagsistart. Opo, tayo po habang nagbibuild ng foundation para once mga ka-vibes na nandun na po yung ating dreams, yung atin pong mga pangarap, opo, aya, maging ready na po tayo. At syempre, no, darating at darating po talaga ang panahon na tayo po ay magiging successful. Basta huwag kang matatakot mga ka-vibes na magsimula sa maliit. Ay, siya, ito na nga dahil nga nagsiselebrate si Ding Dong at saka si Jessa. Hindi, patugtugin na natin ang awitin ni Ding Dong Abanzado na Basta't Kasama Kita. Wow, talaga naman. Para sa Bang Pilipinas, 11:47 ng umaga. Muli ito po si DJ Honey sa ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang yan sa GB 99.9. Your Goodbye.

0: GV99.9.
1: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
0: GV99.9.

0: Oh, carambola, carambola. Sa letraman G. Sa letraman G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letraman V. 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
3: Aba, akalain mo, tumetrenta na?
4: In fairness, hindi halata.
5: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
6: This is DJ Frank.
7: This is DJ Chico
8: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
9: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
8: Mga vibes, 30 anyos.
9: GV99.9.
6: This is GV99.9.
0: GV99.9. Trentahin na!
10: GV99.9.

0: GV99.9.
1: It is now 12:10 in the afternoon.
2: That time check is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
7: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan niyan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
8: Hanap mo gay kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials? Mayroon yaan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Pajayas Infinity Ads and Print. Kalidad at mabilisang printing ng tarpaulin, stickers, t-shirts, calling cards, banners, signages at campaign materials. Meron yan sa Pajayas Infinity Ads and Print. Tawag na sa 043-984-7179 o sa 0977-099-0733 at bisitahin ang kanilang Facebook page na Pajayas Infinity Ads and Print. Parinin na sa Pajayas Infinity Ads and Print sa Ebora Road, Kumintang Ibaba, Batangas City. Katapat lang ng Red Cross Batangas. Ano pang hinihintay nyo? Sa Pajayas Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas Infinity Ads and Print.
0: GV99.9. This is GV99.9, top of the hour news.
2: Mga ka-vibes, ang oras sa buong Pilipinas, 12:13 po ng hapon. Kayo pa rin po ay nakikinig sa GV99.9, your good vibes. Araw po ngayon ng Lunes, July 13, 2026. Ito po si DJ Honey para sa atin pong top of the hour news. Para sa ulo ng mga balita, Senator Cheese Escudero umaasang malinawan ng Korte Suprema ang issue sa bilang ng boto sa impeachment trial. 21 na individual naman arestado sa umunoy illegal na numbers game sa Tanawan City. At higit 62 million pesos na halaga ng illegal na diesel na sabat sa Batangas. At para sa detalye ng ating mga balita, umaasa si Impeachment Court Presiding Officer Senator Cheese Escudero na mareresolba ng Korte Suprema ang usapin sa kinakailangang bilang ng boto para sa impeachment conviction bago maglabas ng pinal na desisyon ang Senado sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, nananatiling 16 na boto o two-thirds ng kabuuang 24 na pwesto sa Senado ang kailangan upang mahatulan ang respondent alinsunod sa konstitusyon at umiiral na desisyon ng Korte Suprema. Nilinaw din ngang ito ang kanyang legal na interpretasyon at hindi resulta ng kasunduan ng mga senador. Aniya, mahalagang malinawan na ang issue habang nagpapatuloy ang paglilitis upang maiwasan ang panibagong legal na sigalot pagkatapos ng impeachment trial. Sa kabilang balita, arestado ang 21 na katao sa isinasagawang anti-illegal gambling operation ng Batangas Police Provincial Office sa Barangay Poblacion 5, Tanawan City, Batangas. Ayon sa polisya, naabutan umano ang mga suspect na naghahati ng pustahan at number combinations para sa hinihinalang bookies operation na paglabag sa Republic Act 9287 o Anti-Illegal Numbers Game Act na kumpiska sa operasyon ang collection report forms, mga ballpen at 3,340 na hinihinalang tayaan. Sa ngayon po ay hawak na ng Tanawan Component City Police Station ng mga naturang suspect para sa dokumentasyon at pagsasampan ng kaukulang kaso. Samantala, nasa bat ng Philippine National Police ang mahigit 62.2 milyong halaga ng ilegal na produktong petrolyo sa isinagawang operasyon sa karagatan ng Batangas, kung saan 7 po ang naaresto. Ayon po sa PNP, na kumpiska sa operasyon ang isang tugboat na may kargang humigit kumulang 31,199 litro ng diesel, 5 lalagyan ng diesel at buy bust money, at hinarang ang mga suspect dahil umano sa ilegal na pagbabanta ng produktong petrolyo. Nasa kustodiya na ng CIDG ang mga naarestong suspect para sa pagsasampa ng kaukulang kaso, habang nananatili po sa Batangas Maritime Police Station ang nasabat na tugboat. Sinabi ng PNP na magpapatuloy po ang kampanya laban sa mga ilegal na gawain pang ekonomiya habang maprotektahan ang publiko at ang ekonomiya ng bansa. At para naman po sa ating weather update, patuloy po na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi po ng Luzon ayon po sa PAGASA. Inaasahan po ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagpulog sa Metro Manila, Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region Occidental at Oriental Mindoro, Palawan at iba pang karatig lugar. Nagbabala rin po ang PAGASA sa posibilidad po ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot po ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Pinapayuhan naman po ang publiko, lalo na po ang mga nasa mababang lugar at bulubundukin, na manatiling alerto at sumubaybay sa mga susunod po na abiso ng mga otoridad. At yan po ang kabuuan ng ating Top of the Hour News atid sa atin po ng Unilab. 80 years ng alaga, alagang Unilab yan. Ito po si DJ Honey, manatili lamang po na nakatutok dito sa GV 99.9. Your good vibes.
0: GV 99.9 gives you your news. Keeps you informed and updated. Plays your kind of music. Your beat, your groove. GV 99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV 99.9, your good vibes.
2: That song is brought to you by...
3: Sa bukid, dapat laging palaban.
4: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
5: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9.

0: That song is brought to you by Lipa Medics Medical Center. For inquiries, call them at 043-756-2342 or visit their Facebook page at Lipa Medics Medical Center.
1: Ay, paring dayo, paring dayo.
2: Ah,
1: pahayag ka. Unlimited ang pera mo.
2: Abay, oo naman, pare. Para lahat ng gusto ko, nabibili ka.
1: Pero, utang with interest.
3: Ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun. Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
3: Abay, oo, natatanaw ko na.
4: Teka, sino ba siya?
5: Siya ang inyong katandem na walang problem.
6: Kasama-kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
3: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
6: Biko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
7: GV 99.9.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig ngayong umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman?
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Bumalik na sakit? Sabay-sabay pa. Kaya mas malala? Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
6: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: GV99.9. You are listening to DJ Honey on GV99.9. Your good vibes.
9: Po ng hapon ng oras natin ngayon sa buong Pilipinas. Welcome pa rin po sa last push na po ng ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Siyempre dito lamang po yan sa GV99.9, your good vibe. Siyempre po, no, nakakasama nyo pa rin po ang pinaka-sweet na DJ sa balat po ng radyo. Maraming salamat po ha sa mga nakinig simula pa po kanina po sa atin. Pero syempre mga ka-vibes, kung kakatunin mo pa lang at gusto mong mapakinggan everyday po si DJ Honey, ang programa po na Honey Beats at Tugtugan at Kwentuhan ay inyo pong napapakinggan mula alas 9 ng umaga hanggang alauna po ng hapon, Lunes hanggang Biyernes po mga ka-vibes. Tayo pong magkakasama-sama sa buong linggo po, sa weekdays mga ka-vibes. So again, tomorrow ulit tayo mga ka-vibes, no? Pero hindi pa ako nagbababay, sinasabi ko lamang sa inyo kung anong oras ang ating programa. Pero yun na nga mga ka-vibes, no? Today ay ang ika-apat po na araw. Opo, mamaya ay mangyayari na ang dapat mangyari. Mamaya po ang ika-apat na araw po ng impeachment trial po ni VP Sara Duterte, no? Talagang magkakalapagan na namang muli ng mga ebidensya, matatanong ang dapat matanong, at sana mga ka-vibes, again, katotohanan po ang lumabas sa ika-apat na araw ng impeachment trial. No, so tingin nyo atin si VP Sara, kasi dun sa first week niya, sa first 3 days, hindi siya umatende. Ngayon kaya, ngayong ika-apat na araw, a-attend kaya siya. Pero yun nga, hindi naman nga daw talaga naman na required. Basta nandun po ang legal team o po ang depensa ni VP Sara, ay okay lang daw na hindi umatend. Pero syempre, no, sabi nga po ng iba pa pong mga professional po, sabihin na natin, kabilang na din ng mga lawyers, mga ka-vibes, at ang mga professional, mga ka-vibes, na sabi nila na yung presence daw po ni VP Sara ay isa pong patunay. Yung presensya ha, pag siya ay umatend, ay pagrespeto po sa konstitusyon. So, mga ka-vibes, ano bang inyong nararamdaman sa impeachment, no? Ano bang inyong mga nilalaman ng inyong puso at isipan hindi po sa impeachment? Well, pwede niyo po yan i-text sa ating hotline number 0926-079-8708 at ang ating pong Facebook page GV99.9 FM. So ito na nga, basahin na natin ang ilang mga kasagutan sa ating tanong of the day. Anong bagay ang sinabi mong never ko yan gagawin, pero ngayon G na G ka na? At ano ang nagpabago ng isip mo? Siguro kung si DJ Honey muna ang sasagot, ang isang bagay na sabi ko hindi ko gagawin noon, pero ngayon po ay G na G ako, ay ang... Wala akong maisip. Wala akong masagot. Pero siguro ano na lang, sabi ko dati, ayokong mag-work from home. Ayokong magtrabaho sa bahay lang kasi gusto ko po nagde-dress up, gusto ko makipag-usap sa ibang tao, gusto ko na gusto ko po na may nakakasalamuhang iba, lumalabas, tapos nagda-dine sa labas, tapos nagkakape sa labas, hindi pong ganon. Gusto kong makipag-socialize. Pero ngayon, gusto ko na ng work from home. 'Di ba? Marami sa ating mga Pilipino po dyan, 'di ba? Ang number one nga daw po na pangarap ngayon ng mga Pinoy ay ang maging virtual assistant. So, yun lang. Pero hindi ako magre-resign dito ha. Baka isipin niya magre-resign si DJ Honey kasi gusto niya mag-work from home. Hindi po ganun ha. Oo. Hindi yun. Kumbaga ay dati lang, opo, nung wala pa ako na work, yun yung nasa isip ko. Kayo mga ka-vibes, ano yung mga kasagutan nyo? Pero sige, minabasa ako dito ha. Pero di yun pwedeng basahin sa radyo mga ka-vibes. Pero basahin pa natin dito ang kasagutan ng ating mga ka-vibes. Sabi niya dito ay, ang mang-block po ng tao for my peace of mind, di na kasi ako people pleaser. Oy, sino? Sino ang people pleaser? Meron pa dito, ang mag-resign daw. Oy, oo nga, ang mag-resign. Uy, baka may kakilala kayo mga ka-vibes na sinasabi na never daw siya magre-resign, mahal na mahal na daw yung kumpanya. Pero ngayon, Gina siyang mag-resign at baka na-submit na po ang resignation letter. Oo nga no, pwede nga yan no. Tapos meron pa dito, dahil sa na-inlove ako, natuto ako mag-antay. Ah, okay. Yung parang dati, parang sabi mo sa sarili mo, mainipin ka or hindi ka marunong mag-antay. Pero dahil nga na-inlove ka na, natutunan mo nang mahalin yung tao na yon, o, diba? Kahit yung mga flaws niya, kahit ang tagal-tagal niya, ay iniintay at minamahal mo pa rin. Sabi naman dito, bumili ng games na hindi naman malalaro. Oy, oo nga, no? Pero syempre mga ka-vibes, ha? Tingnan pa natin yung ibang mga kasagutan ng ating mga ka-vibes. Sabi dito, never ako magluluto, pero ngayon, ako na ang taga hapunan sa bahay. Akala ko ikaw na yung hapunan. Ikaw pala ang tagagawa ng hapunan sa bahay. Pero mga ka-vibes, habang tumatanda po tayo, nagbabago na rin po yung pananaw natin sa buhay. No? May mga bagay po na dati ay todo tangke tayo, pero nang masubukan natin, aba, hindi na natin maiwan. Oy, diba? Ganyan kasi mga ka-vibes. Sa una, ang dali nating itangke yung mga bagay na hindi pa po natin nasusubukan. Pero dahil habang tumatanda po tayo, no, napipilitan na po tayong gawin yung mga bagay na yon. Pero nung syempre nung sinubukan na po natin, hindi pala mahirap. O, diba? Ganyan sa buhay mga ka-vibes. Baka meron ka pang mga bagay na hindi pa nasusubukan, na kailangan mong subukan para mag-grow ka pa, mas yumaman ka pa, at ikaw po ay mas maging mabuting tao. Minsan kasi sa buhay, no, akala natin pera-pera lang po ang ating pinapairal sa buhay. Nakalimutan na po natin maging mabuting tao. Well, paalala ni DJ Honey po sa inyo, no, na subukan nyo maging mabuti. Kasi once na kayo po ay naging mabuti talaga, yung mga blessings, yung mga magaganda pong mga gawain, magaganda pong mga pangyayari, susunod po yan sa ating buhay. Ganun. Ay, so mga ka-vibes, 12:48 na po ng hapon habang kayo po ay nagtatanghalian. Masasabi ko agad ihapunan eh. Habang kayo ay nagtatanghalian na sa pampublikong sasakyan, ikaw po ay nagmamaneho. Nako mga ka-vibes, ikaw ay huwag masyadong lumingon kung saan-saan. Diyan lamang sa kalsada ang focus mo ha. Huwag ka masyadong tumingin sa mga nakikita mo.
3: What?
9: Daan sa paligid mo. Okay. Focus lang at syempre lalong-lalo ng ating mga drivers po.

yaman. 12:49 ang hapon ng oras sa buong Pilipinas. Maraming salamat po sa pagsama sa akin simula kaninang 9 a.m. But for now, hanggang dito po muna ang ating programang Honey Beats, Tugtugan at Kwentuhan. Laging tandaan, always be good and the rest will follow. Stay kind, stay cool, at tuloy-tuloy lamang po ang good vibes. Muli ito po si DJ Honey na nagbababay sa inyo. Okay, para po sa aking bye-bye song, here's I Love You Always Forever by Donna Lucas. Bye-bye mga kabayan. Happy Monday and enjoy the rest.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
2: Yes, you heard it right, mga ka-vibes. Kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre, eto na, dahil Monday ngayon at alauna na, abay, napapakinggan at nakakasama niya na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang para sa mga gustong mag-siesta, para sa mga gustong tumawa, at para sa mga gustong tumawa habang nag-siesta, ito po ang Siestawanan. Ako, samahan niyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, eto na nga, mga ka-vibes, kamusta naman ang weekend nyo? O, kanina nung pumasok ako, medyo maganda ang panahon, mainit-init. Pero ngayong oras na ito, parang kumukulimlim na naman. Mukhang uulan na naman. Sana wag naman hanggang alas 5. Sana umulan ng mga 7:30 p.m. para maglalakad lang talaga si DJ Robby. Anyway, ang sama ko sa part na yun. Pero sa part lang na yun. Anyway, eto na nga, mga ka-vibes. Dahil nga isang hapon na naman ng Lunes, magkukwentuhan na naman tayong maghapon. At kanina, habang ako po ay nananghalian bago po ako sumalang sa programa ko, ganun. Meron akong biglang pumasok, random thought sa isip ko, 'di ba? Minsan sa buhay natin, may mga laban tayo na ang hirap or wala talagang panalo, or may mga tanong na talagang ang simple lang pakikinggan pero ang hirap-hirap sagutin. O, halimbawa, for example, yung tanong na saan tayo kakain, 'di ba? Ang hirap sagutin. Yung tipong may gala kayo ng halimbawa ng jowa mo. Ito lalo na kapag jowa yung kasama, 'di ba? May gumala kayo, nag-date kayo. Tapos kung kailan nasa mall, ang dami na lang oras na ginugol sa paglalakad, tumingin na kayo sa iba't ibang store sa mall. Tapos nagutom kayo, dun lang kayo mag-iisip kung saan kayo kakain. O, diba? At kapag nakarating na kayo, nakapili na kayo sa kakainan, meron pang isang mahirap at delikadong tanong. Pag tinanong ka ng jowa mo ng, anong o-orderin natin? O kaya, anong o-orderin mo? Diba? Para mahirap yun.
3: Mahirap yun.
2: O, diba? Ang hirap ng tanong ngayon pagka sinabi, saan tayo kakain? O kaya, tas pag nandun na sa restaurant, anong o-orderin mo? Diba? Parang nasa contest kayo. Parang kayo nasa quiz bee. Pero ito ang mas matindi dyan. Ito, sa mga kabayos natin, sa mga may jowa dyan, or sa mga magtotropa. Ito ang matindi. Kapag sinabi sa'yo ng jowa mo, or sinabi sa'yo ng partner mo, ikaw na ang bahala.
3: Ako, mahirap yun.
2: Mahirap talaga pagkaganyan. Diba? Abay, akala mo malaya kang mamimili, 'di ba? Yung tipong okay, sabi mo kahit ano, sabi mo ako nang bahala, 'di ba? Yung pala, hindi pala. Kasi kapag hindi niya nagustuhan yung in-order mo, 'di ba, buong araw ka nang may kasalanan dyan. 'Di ba? Parang pagka sinabi, bakit kasi yung in-order mo, tapos pag sinagot mo yung jowa mo ng, 'di ba sabi mo, ako nang bahala, ikaw nang bahala, wag lang yun. Sabi mo kahit ano, wag lang yun. Ang hirap spelling.
4: Aray ko.
2: 'Di ba? Kaya naman ako, mga kabayo natin, kung bakit ko nasabi yan, kasi nga, habang kanina kumakain ako, bigla siya pumasok sa isip ko. Kasi na-experience ko na yan na maraming beses, 'di ba? Na tinanong ako ng partner ko, saan ako kakain? Tapos pag nanding doon, anong orderin mo? O, pag tinanong ko siya, ikaw anong kakainin mo? Ikaw nang bahala. 'Di ba? Ang hirap sagutin. At mukhang iyan din ang yan din ang problema ng ating message center ngayong hapon. Ito, may nag-message sa atin. Kasi kanina nga, habang kumakain ako, naisip ko yan. Kasi nga nag-message tong si sender. Sabi niya, eto na, DJ Kiko, magandang hapon. Tulungan mo naman ako. Tawagin mo na lang akong Mark. Tuwing kakain kami ng jowa ko sa restaurant, lagi niyang sinasabi, ikaw na ang bahala o kaya naman kahit ano. Siyempre, ako naman pipili na ng pagkain. Pero kapag dumating na ang order at hindi niya trip, buong araw na akong susumbatan.
4: Aray ko!
2: Sasabihin pa niya, sabi ko na nga ba, hindi masarap yung order mo. Eh, ikaw na nga ang nagsabing, ako ang bahala. Siya na ang nagsabi noon, DJ Kiko. DJ, paano ba manalo sa laban na ito? O wala na talaga itong panalo?
4: Aray ko!
2: Kung ako sa'yo, sumuko ka na lang. Walang save by the bell dyan, boy! So, di ba? Aminin natin, ilan na ba sa inyo, mga ka-vibes, no, ang nabiktima ng linyang ikaw na ang bahala umorder or kahit ano, 'di ba? Ilan na sa inyo, marami sa inyo nakaka-relate diyan. 'Di ba sa una, parang ang sarap pakinggan eh, parang uy, sige, may freedom ako. Pipiliin ko yung mura, 'di ba? Lalo na pag nakikipag-date sa jowa. Ah, sige, kahit ano daw, pipili ko yung mura para makatipid, 'di ba? 'Di ba feeling mo may tiwala sa iyo yung partner mo, pero maya-maya malalaman mo, 'di ba? Isa pala yung entrance exam. Na walang tamang sagot. Aray ko talaga.
4: Aray ko.
2: Diba kahit anong pipiliin mo, kahit anong sabihin mo, kahit anong orderin mo, mali pa rin. Ewan ko ba talaga? Pero alam mo, ang tanong dyan, sincere ba talaga kasi yung pag sinabi niyang, ikaw na ang bahala? Diba? O test lang yan para malaman na kung kilala mo talaga ang partner mo. Bakit ba ang hirap magrelasyon? Diba? Pero yun yung totoo yan, diba? Minsan yan pa nagiging away eh. Ang ganda-ganda ng simula ng date nyo tapos sa mag-ihiwalay kayo, iahatid mo siya galit sa'yo, iahatid mo siya siyosuyo mo. Anyway, nako kayo mga ka-vibes. Ano ba ang masasabi nyo dyan? Ako pwedeng-pwede nyong ipadala ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Tatanggap si Kiko Barako ng kahit anong komento sa aming hotline. Mag-text kayo. Pwede rin kayo tumawag 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gb999.live. Yung link po noon ay nasa aming Facebook page na gb999.9FM. I-like at i-follow muna yung aming Facebook page at naka-pin post doon yung link ng aming online streaming. Anyway, naku, mahaba na ang pinagsasabi ni Kiko Barako. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan, mga ka-vibes. Siyempre, eto na nga, nakakasama nyo na ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako sa programang Siesta Wanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB99.9. Your good vibes. Alam mo Mark, sa ating message sender, kapag ka ganyan na sinabi ng jowa mo, ikaw nang bahalang umorder sa kanya or kahit ano orderin. Kung sa'yo, ang gawin mo na lang, gayahin mo si Sean Kingston mag ini mini mini mo.
5: Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

0: That song is brought to you by ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
1: Tol.
2: Oy, Tol, magandang hapon sa'yo.
1: Tol, baka bigyan kita ng 1 million.
2: Siyempre, pangarap ko maging milyonaryo, Tol.
1: Pero, 1 million suntok.
2: Eh, kung suntok, hindi kaya kita.
3: Ayaw ko na.
0: Hala? Joke pala yun? Hala, nandito na siya. OMG, tunay nga.
4: Abay, oo, natatanaw ko na.
0: Teka, sino ba siya?
5: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
2: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
5: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
4: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
5: Makakasama niyo mula 1 p.m. to 5 p.m.
2: Biko Barako sa programang Siyestawanan.
5: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
6: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
2: Ikaw ay nakikinig pa rin sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GV99.9. Your good vibes! At syempre, inyong napapakinggan at nakakasama pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang

0: Jess Tawanan. Siyempre, naku, samahan niyo ako mga kababay sa maghapon hanggang mamayang alas 5 ng hapon. O, bago tayo tumungo sa ating pinag-uusapan mga kababay, ito no, shout out kay K-Lover na nag-comment sa ating online live streaming. Sabi niya, hello po, baka po pwedeng magpa-request ng Zero Logic ng Ruby Halo. Salamat po. Sige K-Lover, ipipila natin yan. Tignan natin kung saan na oras natin ilalagay yan si Zero Logic ng Ruby Halo. Pero standby ka, makinig ka at papatugtugin ni Kiko Baraco yan. Anyway, eto na nga mga ka-vibes. No? Balik tayo sa pinag-uusapan natin. Yung tanong, pinakamahirap na tanong ng partner mo kapag kayo ay nagde-date. No? Yung saan tayo kakain o kaya naman kahit ano orderin mo. Diba? Parang mapapasabi ka talaga ng...
1: Naku, mahirap yun.
0: Totoo, mahirap yun, di ba? Alam mo, sa totoo lang kasi, minsan, hindi naman sinasadya ng partner natin na pahirapan tayo, di ba? Pero may mga tao lang talaga na indecisive o yung hirap mag-desisyon. Kaya ang ending, yung suffering. Ipapasa nila sa partner nila, 'di ba? Ipapasa nila sa partner nila yung responsibilidad.
2: Aray ko.
0: Totoo naman eh, 'di ba? Kasi nga sobrang indecisive, sobrang hindi sila makapag-desisyon. Ang ginagawa nila, sige, ikaw nang bahala, ayoko na mag-isip, 'di ba? Parang ganun yung sinasabi. Pero kasi ito ang masama, kapag ka hindi nila nagustuhan yung resulta, ikaw ang sisisi. Isang malaking pagkakamali mo yan. Kaya minsan, no, hindi pagkain yung issue dun eh. Ang issue dun yung expectation. Diba, akala mo okay na lahat. Diba, itong lalaki, sige, okay na. Ako daw bahala kahit ano orderin ko. Diba, so akala niya okay na. Pero iba pala ang nasa isip ng partner niya.
2: Aray ko.
0: O, diba, ngayon dito sa letter sender natin na si Mark. No, kung ganyan ang jowa mo, ang tanong ko kasi hindi mo kinlaro. At ilang taon na ba or gano'n na ba kayo katagal ng jowa mo sa relasyon? Kasi kung halimbawa, kayo ay nasa isa, dalawang taon na, so marami-rami na rin kayong napagdaanan at kilala nyo na rin yung isa't isa maging sa mula sa gusto hanggang sa pinakaayaw ng partner mo. No, so ako ang masasabi ko diyan, Mark. Siguro naman sa loob ng kung ganoon na katagal, may isa o dalawang taon na kayo, malamang alam mo na 'yung mga gusto niya. So, kung sinabi niya na kahit ano, baka doon ka na lang pwedeng pumili, no, sa bagay na nagusto niya. 'Di ba? Ito tulad ng sinabi ni 7142 may nag-text sa atin. Sabi niya, "Nako DJ Kiko, ganyan na ganyan ang asawa ko. Kaya ngayon ang sinasabi ko, pili ka ng gusto mo tapos ako nang bahala sa akin. Walang away." Pwede rin 'yan. 'Di ba? Totoo 'yan. Na maganda 'tong suggestion ni 7142, no. Yung ko, ikaw ang bahala anong gusto mo. Ako wag mo nang isipin yung akin kasi baka nga naman ang iniisip ng ibang ng partner natin, 'di ba? Ano kaya yung kanya? 'Di ba? Para doon sila mag-work around. Pero much better no na yung talagang gusto niyo. Sabihin niyo na doon sa partner niyo, ikaw ano ba talaga yung gusto mo? 'Di ba? Wag mo lang sasagutin na eh, ikaw ang yung gusto ko. Baka mag-away kayo talaga. 'Di ba? Ito sabi pa niya 5564. Hindi naman pagkain ang mahalaga, Kiko. Importante may dessert pagkatapos para mawala ang tampo. Yeah, yun naman pala. Kailangan lang ng kiligin. Diba, kailangan lang pala ni partner kiligin. Pakiligin mo lang ng konti, ganon. Sabi naman ni 2680, kapag sinabi niyang bahala ka, magtanong ka ulit. Sigurado, may ilalabas na siyang gusto niya. Possible, kasi baka, alam niyo, minsan kasi ang hirap talagang ispilingin ng mga babae. Diba, parang siya sabi, baka may hidden clue. Diba, na pag sinabi niyang, ikaw nang bahala o bahala ka kahit ano, baka ibig niya sabihin, teka lang, nag-iisip pa ako. Diba, may mga ganun silang, may mga ganun silang moment eh. Diba na parang kailangan muna lang ng time. Let's take, I'm gonna take time to think about it. Parang, so style lang ng mga babae minsan yun na ikaw na kahit ano. Pero ang totoo, ang ibig lang sabihin doon, eh, wait lang. Pinag-iisipin ko pa, namimili pa ako. So, pasensyahan nyo na pagka ganyan yung partner nyo. Wala kayong magagawa. Hindi kayo mananalo. Lagi silang tama. Eto, may nag-text pa. Ang dami nagtatext, ha? Sabi niya, sabi ni 4821, DJ, ang technique ko dyan, ha? Pinapabasa ko muna ang menu, tapos pinapapili ko ng tatlo. Bahala na ako sa final. Save! Pero alam mo, 4821, no? Paano yun? Pinatingnan mo siya sa menu, pinapili mo siya ng meron siya 3 choices. Paano kapag sinabi niya, wala pala doon sa choices ko, hindi masarap. So, away na naman. Ito, namin nagtatext ha, in all fairness. Sabi ni 9016, hindi yan ikaw na bahala. Ang totoong ibig sabihin niyan, hulaan mo ang gusto ko. Diba? Sabi ko sa inyo, may hidden message yan. Pag sinabi ng babae, ikaw na ang bahala, may hidden message yan. Hindi yun talaga yung literal na meaning. Huwag nyo kasing nililiteral, mga lalaki. Natutunan ko yan eh. I learned that the hard way din, mga guys. Eto, sabi ni ano, Mommy Moon, sabi niya, kami narrow down the choices. Beef, noodles, pork, rice. Mas mabilis pumili. Wow! Ano, si Mommy Moon ay ano to, very organized. Ganon. Gusto ko yan. No? Gusto ko yung technique mo, Mommy Moon, na parang beef. Tingnan natin, anong luto ng beef? Nilaga ba? O ito bang, alam nyo yun? Tapos noodles. Anong noodles ba yan? Pansit ba? Bihon ba yan? Canton ba yan? At least mas madali nga naman, 'di ba? Mas organized at lahat walang pagtatalo. Tama rin naman si Mommy Moon, 'di ba? Ang sobrang nakakatuwa no kapag ganitong I'm pretty sure talaga maraming makaka-relate sa mga kabibis natin na ganito ang ano no. Tawag doon. Ganito ang topic o usapan natin no. Kasi nga lahat tayo dumaan sa ganyang scenario na ang iniisip natin, sige na, kahit ano na lang. Diba? At saka madalas alam nyo yung mga ganitong attitude kasi or mga ganitong sagutan na nangyayari to kapag may special occasion like halimbawa Father's Day, Mother's Day o kaya anniversary, diba? Pupunta kayo sa restaurant, kakain kayo, tapos sasabihin na ikaw nang bahala, diba? Nakakatakot talaga yung ganun tanong. Anyway, kayo ba mga ka-vibes ha? Paano nyo ba, ito sa mga lalaki out there, paano nyo ba dine-decipher yon? Pagka ganong sinabi ng jowa nyo na ikaw nang bahala o kahit anong orderin mo, paano nyo ba hinihimay-himay katulad ng ginawa ni Mommy Moon, di ba? By category. O kayo, paano nyo ba hinihimay-himay? Nako, pwede nyo pa rin i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708. Uulitin ko, 0926-079-8708. Nako, kaya naman sa aming online live streaming, katulad ni K-Lover na gv999.live. gv39.live. O, yun po ang aming link sa aming online streaming. Pero kung gusto mong one click lang, pumunta ka sa Facebook page namin. Naka-featured post yun. I-click mo yung link na yun at dediretso ka sa aming online streaming. Napapakinggan mo na ako. Pwede ka pang mag-live chat doon. Anyway, naka mga kapag, tuloy. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Siyempre, napapakinggan at nakakasama nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako. At ito po ang programang Shestawanan. Siyempre, dito lang yan. The most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes. Ay nako, alam nyo kung akong ganyan yung partner ko pag sinabi, ikaw na ang ano, ikaw na ang umorder. Alam mo, ang lagi kong nasa isip na lang, sige na ka, bahala na.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gv999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV 99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bakit RitePed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot at dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba pero di ako hiyang. Kaya balik RitePed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePed.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan RitePed medicines. Kailangan RitePed.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito. Magkano
3: ang mahal naman.
2: 120 na lang.
3: 1 kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
6: Bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
8: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
9: Siyempre, saan ka ba nakikinig? Saan ka nakikinig? Review lang! Yes, sama ka, nakikinig ka pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes! At siyempre, inyong nakakasama at napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chess Tawanan. Ako, samahan nyo ako sa maghapon, mga ka-vibes, hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At syempre gusto kong i-shout out ang lahat ng mga nanonood sa akin sa TikTok Live. Si Jenna, si Evneil, si Papa P, si Jake. Maraming salamat sa panonood sa inyo. Si Echo, hi Echo. Magandang hapon sa inyong lahat. And sana kung nasaan kayo ngayon ay nag-e-enjoy kayong manood kay Kiko Barako. Huwag kayong magsasawa sa akin dahil hindi ko kayo pagsasawaan. Anyway, nako, sa lahat ng mga ka-vibes natin, eto na nga, balikan natin yung pinag-uusapan natin, mga ka-vibes. No? Ano ba yung gagawin nyo kapag halimbawa yung partner nyo o jowa nyo, nasa restaurant kayo, tapos nung tinanong nyo anong order niya, ang sagot niya is ikaw nang bahala or kahit ano na orderin nyo. Diba? Aminin natin, alam nyo mga ka-vibes, minsan, tayo rin ang gumagawa nun eh. Diba? Tinatamad tayong pumili, kaya sasabihin na lang natin, ikaw na ang bahala. Pero kapag dumating na yung pagkain, saka natin marirealize, sana chicken na lang yung in-order ko. Ngayon, pork tong nasa harap ko. Diba? Bakit para ang gulo nyo sa part na yon? 'Di ba? Hindi naman siguro dahil gusto mong makipag-away. Ito sa POV ng babae. Hindi naman porket siguro naguluhan si or bago-bago yung desisyon nila. Gusto nilang makipag-away, 'di ba? Talagang yung iba lang talaga. Iba kasi yung expectation kaysa sa reality, 'di ba? Halimbawa, yung mga may mga partner kasi tayo, especially sa girls, 'di ba? Ang ganda-ganda sa menu, 'di ba? Yung picture sa menu mukhang masarap. Tapos pagdating sa iyo, pag na-serve na, mapapasabi ka na lang,
10: Aray ko,
9: ganun. Ito na 'yon, 'di ba? Parang lagi na lang ganun yung expectation kasi nga may expectation eh. 'Di ba? Kaya nangyayari 'yon. Kaya minsan pagka ang naiipit, yung mga jowang lalaki. Sila ang nag-PTS sa toyo, ganun. O kaya naman na-experience nyo rin ba ka-vibes to? Yung minsan, halimbawa, umu-order kayo sa resto. Nasa resto kayo, tapos sabi mo sa jowa mong babae, sa girlfriend mo, o babe, o han, or kahit ano pa, kaya ang tawagan nyo. Diba? Anong order mo? Tapos sinabi niya, kahit ano. So umorder ka ng para sa kanya at umorder ka ng para sa iyo. Tapos nung dumating na yung order, mas gusto niya yung order mo. Na-experience niyo ba 'yon? Yung inagawang ka. 'Di ba? Yung nagke-crave ka sa pork adobo na medyo iga, tapos sa kanya ang in-order mo sa kanya, chicken asado. O tapos nung nakita niya yung pork adobo mo, biglang balit tayo. Parang unfair. Ito, may nag-text dito. Sabi niya, 1827, DJ, guilty ako. Ako ang ganyang girlfriend. Sorry na agad sa boyfriend ko. Love you. Hey! Sana all may pag I love you. Sana all. Ito, sabi pa niya, 6405, Ang sikreto, umorder ng dalawang ulam, pareho kayong panalo. What do you mean parehong ulam? 6405. Like, kung ano yung ulam mo at ulam niya rin, para ang damot nyo sa isa't isa. Ayaw nyong patikman yung mga order nyo. Di ba? Ito sabi ni 4918 oh. Mas mahalaga pa ang dagdag order kaysa makinig sa sermon ng buong gabi. Ay, sana all may pambili ng dagdag order. Pero alam nyo, no? Ang mahirap kasi dyan, wala naman ako nakikitang mali dyan talaga eh, sa ganyang sistema, sa ganyang

pa siya. Pero baka habang ano, tumatagal may mas malalim na dahilan, 'di ba? Parang ano ba, ba't lagi na lang ganun yung ugali? So, alam niyo, yun din yung magandang tignan, no, sa pinag-uusapan natin ngayon. Baka talagang doon mo makikilala, sa order pa lang makikilala mo na yung partner mo talaga, eh. 'Di ba? Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang gusto niyo ng iparating na mensahe tungkol sa ating pinag-uusapan dito. Naku, pwede-pwede nyong ipadala yan. Bukas na bukas ang aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online streaming na nawala ako ron na gb999.live. Yung link po ng aming online streaming ay makikita nyo sa aming Facebook page na gb99.9fm. At sa mga ka-vibes natin na gustong makita si Kiko Baraco, live na live po ako sa aking TikTok account. I-follow nyo na po Kiko Baraco 9 at Kiko Baraco 9 at hanapin nyo po yun. Naka-live po ako, isa-shoutout ko yan. At kung may mga shoutout song request kayo, pwede nyo rin ipadala yan sa

0: pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
1: Pare, payag ka, maging bumbero ka?
2: Oo naman pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
1: Pero pamatay apoy mo, water gun!
3: Oo, ayaw ko na.
4: Hala, joke pala yun.
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
5: Samahan niyo na ako mga kabayo sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opa, mga kabayos, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes! This is Barkada Vibes!
6: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
7: GB 99.9, your good vibes. GB 99.9, your good vibes.
1: Ain't It Fun by Paramore, requested by Emil sa ating TikTok live.

0: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
1: Siyempre, nagbabalik na naman ako sa istasyon. Pinakikinggan nyo. Ano nga ulit to? Siyempre, ito po ang most influential good vibes radio station, GB99.9, your good vibes. At siyempre, napapakinggan na kakasama nyo pa rin ang Barraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco, sa programang Siestawanan. Ako, samahan nyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At bago tayo magpatuloy sa pinag-uusapan natin, mga ka-vibes, i-shoutout lang natin, sabi ni Eve Neal sa TikTok Live. Pa-shoutout naman po Grace Anna at Will Bricks. Gala kami mamaya. Madada pa ang di dadating. Madada pa, kulang yan ha, Eve Neal. Madada pa at masusubsob sa jackpot ng kalabogan. Anyway, eto na nga mga ka-vibes, balik tayo sa pinag-uusapan natin, no? Yung ano ba ang gagawin mo kapag paulit-ulit na sinasabi ng jowa mo, ng partner mo, tuwing kakain kayo sa restaurant na ikaw na ang bahala. Diba? Ikaw na bahala umorder sa akin. Tapos kapag inorderan mo na siyang pagkain niya, aayaw niya, magagalit siya sa'yo. Alam nyo, kung paulit-ulit na nangyayari yan, mga ka-vibes, baka kailangan nang baguhin yung style. Diba? Hindi pwedeng puro hula. Diba? Tayo mga, alam nyo, ito sa mga girls na nakikinig dyan, kaming mga lalaki, hindi po kami manguhula, hindi namin alam kung anong nasa isip nyo. So kung may gusto kayo, sabihin nyo naman, lalo na kung pagkain, ang hirap eh. Ang hirap na o-order kami ng pagkain na hindi namin alam kung magugustuhan nyo. Tapos sasawsawan pa ng toyo, tapos sasabayan ng toyo nyo. Ano daw? Diba? Parang ang hirap manghula ng ganon. Kasi, alam nyo, wala namang taong marunong magpasa ng isip, diba? Kung meron man, ipakilala nyo sa akin. Marami akong gustong isipang mabasa. Tulad ng iniisip ng mga nasa TikTok live ngayon tungkol sa akin. Diba? Kahit gaano mo, alam mo, kahit gaano mo kamahal yung partner mo, yung jowa mo, diba? Eh, hindi ka naman fortune teller. Pwede mo sabihin sa jowa mo, alam mo, mahal kita eh. Pero hindi kita magets eh. Hindi ko makonek eh, ganon. Hindi kita, kumbaga, hindi kita ma-spell, ganon. Diba? Alam mo, mas maganda siguro, ganito. Bago umorder, tanungin mo na talaga siya. Diba? Tanungin mo talaga siya ng ano, sigurado ka. Diba? Ito ba talaga gusto mo? Kumbaga, i-clarify mo. Tingnan mo, pati yung pagtingin sa menu, tulungan mo siguro yung jowa mo kapag ka nakatingin siya sa menu at siguro mga 3 minutes na siyang nakatitig ng walang salita. Baka nalilito lang siya sa ano? Baka nalilito siya sa menu, di ba? Baka na-overwhelm siya sa dami ng pagkain sa menu. Hindi niya alam yung o-orderin. So kayo, tayo mga guys, di ba? Maganda siguro tulungan na lang natin sila. Kasi minsan talaga ano eh, ang hirap din mag-decide pag maraming choices, 'di ba? Ang hirap mag-decide kasi parang lahat gusto mo kainin ng nasa lahat ng nasa menu gusto mo kainin. 'Di ba? Kulang na lang talaga sabi mo, kuya, paki-order lahat ng nasa menu. 'Di ba? Ito sabi ni ano, para at least malinaw, 'di ba? Para at least klaro, walang away, walang galit, 'di ba? Walang tampuhan. Ito, may nag-text, sabi niya 8734. DJ, ano to? Screenshotan mo ang chat kapag sinabi niyang bahala ka, may ebidensya ka. Eh, paano nga kung magkasama kayo, 8734, i-screenshot mo yung jowa mo? Eto, sabi niya 1159, kami ng misis ko, tag-isa kami ng order. Kapag mas masarap ang order ng isa, swap na lang. Parang lugi ka ron, ano, 1159. Diba? Paano kung ako, nagka-crave ako sa, yun nga, katulad sabi ko, nagka-crave ako sa pork adobo, tapos inorderan ko siya ng ano, ng chicken afritada. O tapos nakita niya, mas masarap yung adobo, kinuha niya. Eh wala na yung cravings ko. Hindi na nasunod, diba? Pero it's up to you, di ba? Pwede naman din yan. Totoo naman yung sinabi ni A1159, di ba? Kung ano yung mas masarap na gusto, magustuhan ng partner mo, magsakripisyo ka na lang. Yun yung tamang term doon. Sabi naman ni 4207, communication lang talaga, DJ Kiko. Hindi manghuhula ang partner. Correct! Alam mo, 4217, tama yan. Kung ikaw man ay isang babae, 4217, pinapalakpakan kita. Kasi di ba, bihira yung ganyan na mindset, di ba? Na parang yung jowang babae, sasabihin, oh girls, hinay-hinay lang yung mga jowa nating lalaki, yung partner natin, di ba? Hindi sila fortune teller. Hindi sila manghuhula. O, sabihin natin kung ano yung gusto natin. Huwag pa bebe. Ganon. Bihira sa babae yun. Kasi karamihan ng babae talaga. Siyempre, napakahirap mag-decide sa kanila. Pero, I'm not against any kind of decision making. Wala naman akong problema doon. It's just that, para lang hindi na uuwi sa away, girls. Diba? Mas maganda siguro pag-usapan nyo na lang. Diba? Kaya, alam nyo, mga ka-vibes, napakahalaga talaga ng ano eh. Kung papansinin nyo, no, lagi sa mga adlib ko, kung nakikinig kayo regular, lagi nga sinasabi ko is, yung communication is the key. Ganun po kahalaga ang marunong makipag-communicate, marunong magsabi kung ano yung gusto, ano yung ayaw, kasi doon, sa pamamagitan ng proper communication, doon mo, doon kayo magkakaintindihan. Hindi yung paiiralin nyo na lang lagi yung pride, hindi nyo na paiiralin nyo lagi yung ego. Diba? Hindi ganun. Proper communication is the key. Diba? Matuto tayong makinig at kapag hindi natin alam ang isang bagay at may nagtuturo sa atin, matuto tayong makinig. At the same time, matuto rin tayong makinig kapag may problema. Hindi lagi pinauuna ang galit. Ganon. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang masasabi nyo dito sa ating pinag-uusapan, pinagkikwentuhan? Ako, pwede nyo pa rin i-text yan. Pwede rin yung itawag yan sa aming hotline 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Anyway, nako mga ka-vibes, tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Siyempre, nakakasama at napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Siestawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. Kapag na-order na, wala ka na magagawa, panindigan mo na lang, katulad ng sinabi ng Ben and Ben.

0: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
1: Bakit RitePad ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePad ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePad.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
10: Uy! Anong minemeryenda mo sa mga oras na ito? Pahingi naman si Kiko Barako. Anyway, kawaii, nakikinig pa rin sa most influential good vibes radio station, GV99.9, your good vibes. At syempre, inyong nakakasama, napapakinggan pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. At ito po ang programang Just Tawanan. Ako, samahan niyo ako sa maghapon hanggang mamayang alas 5, mga kabay. So anyway, ito na nga. Balik tayo sa pag-uusapan natin. Ano nyo, paano nyo ba kinakaharap, mga ka-vibes, no? Yung partner nyo, yung jowa nyo, na kapag tinanong nyo anong order sa restaurant, at sinagot kayo ng ikaw bahala or kahit ano. Tapos kapag umorder kayo, ayaw nila, sila pa magagalit. Ang hirap-hirap talaga espeling. Di ba? Pero ito, survival tip number one from Kiko Barako. Wag agad magde-decide. Wag mong subukan. Wag agad magde-decide. Ganon. Diba? Bigyan mo sila ng choices, mga ka-vibes. Diba? Sabihin mo, kapag sinabi ng jowa mo, ng partner mo, kahit ano, or ikaw bahala, bigyan mo sila ng choices. Pakita mo yung menu. O, ito ba? Gusto mo ba to? Chicken salpicaw. O, tapos explain mo, ano yung chicken salpicaw kung di niya alam. Diba? O kaya naman, roasted pork. Diba? Roasted chicken. Mga ganyan. I-ano nyo, i-explain nyo sa kanila. Bigyan nyo sila ng choice. Huwag agad-agad magde-decide. Kapag pumili siya, for sure yun, ligtas ka na. Pwede mo nang gawing resibo yun. Sabi mo sa kanya, op, teka, bago mo sabihin na hindi masarap, ikaw ang namili. Di ba? Wala silang magagawa. Panalo ka na sa part na yun. Number two, survival tip number two. Oh, kung hindi pa rin siya makapili, orderin mo kung ano yung lagi niyang kinakain. Diba? Orderin mo kung ano talaga yung alam mong favorite niya. Kung mahilig siya sa chicken, orderin mo yung pinaka-popular na luto ng chicken. Kung mahilig siya sa pork, orderin mo kung ano yung pinaka-popular na luto ng pork. Ganon. Kasi mas safe yun ka-vibes, no? Mas safe kaysa mag-experiment kapag gutom na siya. Tandaan natin, ang tao kapag kagutom, tapos nainis pa sa'yo, kakainin ka ng buhay. Ito yung shoutout natin sa TikTok Live sa amin ni Krisha Jane. Pa-shoutout po. Magandang hapon sa'yo, Krisha Jane. Maraming salamat sa pagtutok sa aking TikTok Live at dito sa GV99.9. At ito pa, mga ka-vibes, number 3 tip. Kapag sinabi ng partner mo na ikaw ang umorder, ikaw nang bahala sa order nyo. Kapag duta ka talaga, mag-share na lang kayo ng pagkain. Totoo yun. Ako, agree ako doon. Di ba? Na pagka, himbawa, in-orderan mo siya ng pasta lang. Kasi sabi niya, kahit ano, orderin mo, di ba? O, order ka ng pasta lang. Tapos, umorder ka ng something na heavier than pasta. Like for example, kanin with ulam. Di ba? At least doon, kung ayaw man niya ng pasta, meron siyang choice. Paghatian nyo na yung ulam at kanin na in-order nyo. Diba? At least doon, kahit paano pagsabi niya, parang mas masarap yan, bakit pasta lang in-order mo sa akin? Diba? Eh sabihin mo, eh kasi sabi mo kahit ano. Diba? Kahit ano, wag lang yun. Oh, diba? Ang gulo. Pero yun nga, kung ganun lang din, umorder ka ng play safe ka muna. No, pasta, and then order ka ng kanin, and then ulam. Then mag-share na lang kayo kung ayaw niya talaga ng pasta. O, di ba? Eto, may nag-text, oh. Sabi ni, 6004, DJ, gutom lang talaga minsan ang dahilan ng away. Totoo, gutom talaga. Kapag ka gutom ka kasi talaga, mainit ang ulo. Kahit ako eh, kahit si Kiko Barako, alam nyo ba, ito mga ka-vibes, ngayon malalaman nyo na. No, na si Kiko Barako, pagka po gutom na, mainit na po talaga yung ulo ko. Tahimik na po ako. Huwag nyo na akong kanti. Lalo na pagka traffic pa, naabutan ako ng traffic, tas gutom ako. Ay, wag. Mainit na ang ulo ko. Pero simpleng pagkain lang, simpleng kahit nga burger lang, masaya na ako pagka ganun. Diba? Ito sabi ni 9813. Kapag napusog na, biglang mabait na ulit ang partner. Totoo yan, kasi nga, alam niyo yon, iba yung satisfaction na binibigay ng pagkain, 'di ba? Iba ang satisfaction yung gutom ka tapos biglang may pagkain, 'di ba? Alam mo yun, parang sinasabi ng utak mo, "Yehey!" Parang ganoon. 'Di ba? Kasi ang sarap po talagang kumain. Kahit anong init ng ulo mo pagka hinainan ka na masarap na pagkain, tapos libre pa. Ay, doy! Sarap talaga nun. Ito sabi niya 3046, never argue with a gutom na jowa. Totoo yan, mas. Ito sa mga lalaki out there. Kapag ang jowa niyong babae, yung partner niyong babae, kapag kayang tinotoyo at gutom yan, magbiro ka na sa lasing. Huwag lang sa jowang may toyo at gutom. Kasi ang hirap suyuin yan, promise. Yung baka yung toyo niyan hanggang kinabukasan talaga matikman mo. Anyway, kayo ba mga ka-vibes, ano ba ang gagawin niyo sa ganyang sitwasyon? No,

Ba, ako, pwedeng-pwede niyo pa rin i-share ang inyong thoughts, comments, reactions sa aming hotline. Bukas na bukas yan. 0926-079-8708. O kaya naman sa aming live streaming na gv999.live. Yung aming link po niyan ay nasa aming Facebook page. Bisitahin niyo yung Facebook page namin. I-like at i-follow niyo na gv99.9fm. At naka-featured post, unang-unang post na makikita niyo ron yung link ng aming online streaming. Anyway, nako, ito na mga vibes. Tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan. Nakakasama na, papakinggan mo pa rin naman ang barakong matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shes Tawanan. Siyempre, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GB 99.9, your good vibes. Isipin mo na lang, ka-vibes, na kung ganyan lang din ang partner mo, isipin mo na lang maswerte ka pa rin. You are lucky, sabi nga ni Jason Maras, dahil meron kang

0: ko yan.
1: Baka Kiko Barako yan.
2: Kiko Barako.
0: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good vibes.
3: Uy, mga ka-vibes, naghahanap ka ba ng serbisyong medikal na ramdam ang pag-aalaga? Nako, huwag ka nang mag-alala dahil handa na yung ibigay ng Prime Doctors Medical Center Incorporated.

0: Ito po sila sa Barangay Antipolo del Sur, Lipa City. At ito po ang maganda, ang Prime Doctors Medical Center Incorporated, ang kauna-unahang ospital sa bansa na gumagamit ng artificial intelligence sa pagtukoy ng karamdaman. Kaya naman kung nais mo ka vibes ng serbisyong medikal na may kasamang pag-aalaga sa iyong kalusugan, pumunta ka na sa Prime Doctors Medical Center Incorporated. Bridging Health Through Care. Napapakinggan mo pa rin, Kiko Baraco sa GV99.9, your good vibes.
1: Prime Doctors Medical Center Incorporated. Prime.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bossing, bossing!
2: Oh!
1: Pahig ka, uulan ng bigas.
2: Abay, oo! Para din ako bibili.
1: Pero, nakasako.
3: Ayaw ko na.
4: Hala? Joke pala yun?
1: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
5: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinakaboritong tambayan on air.
1: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
5: Opaka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
1: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
6: This is Barkada Vibes!
7: Barkada Vibes!
8: Barkada Vibes!
1: Barkada Vibes!
5: This is Barkada Vibes with DJ.

0: Thank you.
1: Kiko Barraco. Kiko Barraco. Barraco. Kiko Barraco.
2: So eto na nga, nakikinig ka pa rin, syempre, sa most influential Good Vibes Radio Station, GV99.9, your Good Vibes. At syempre, inyong napapakinggan pa rin ang Barraco Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barraco, sa programang Chef Tawanan. Ako, samahan niyo ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon.

natin mga ka-vibes. Kaya naman, tuloy-tuloy natin yung pinagkukwentuhan natin na mga ka-vibes. So, tungkol sa isang senaryo, no? Ang senaryo natin ay yung jowa mo, kumain kayo sa restaurant at tinanong mo siya anong order niya at ang sagot niya kahit ano. Or ikaw na ang bahala. At nung umorder ka, bigla siyang nagalit kasi hindi daw niya gusto yon. O, ano ba ang gagawin nyo kapag kaganon? Or ano ang magiging reaction nyo? Alam nyo, napansin nyo ba yan, mga ka-vibes? No? Yung simpleng pag-order ng ganyang pagkain, eh, nagiging ano yan eh? Nagiging pagsubok ng relasyon. Diba? Hindi lang dahil sa menu. Hindi lang dahil sa in-order mong pagkain. Kundi dahil sa paraan na ng pakikinig at pag-intindi natin sa isa't isa. Diba? Kasi minsan, gusto lang natin maramdaman na, alam mo yun, gusto lang natin i-test yung jowa, yung partner natin na kung gaano tayo kakilala. Diba? Pero, hindi rin naman masama magsabi kasi talaga kung ano talaga yung gusto natin. Diba? Yung mas madali ang buhay sa totoo lang kapag malinaw ang usapan. Diba? Yung kung pag tinanong tayo, pwede naman tayo sumagot agad. Or kapag tinanong tayo, sinagot tayo, ikaw bahala, tulungan mo yung jowa mo mag-decide. Diba? Huwag tayong manghula. Napakahirap po ng ganun. Mas mahalaga pa rin yung ano ah, yung dahilan ng pagpunta niyo ron, which is pag-celebrate ng anniversary niyo, yung date niyo, di ba? Mas mahalaga pa rin na may kasama kayong kumain kaysa dun sa ano yung kakainin niyo. Huwag niyo nang pagtalunan, di ba? Ito may nag-text, sabi ni 2588. DJ Kiko, 15 years na kaming kasal. Wow! Paano kayo tumagal ng ganyan? 2588. Sabi niya, DJ Kiko, 15 years na kaming kasal ang asawa ko. Hanggang ngayon, may nga ganyang eksena pa rin. Pero tinatawanan na lang natin. Totoo namin. Sorry, namin yun. Bakit natin? Nakikisali ka, Kiko. Sabi niya, tinatawanan na lang daw nila. O, diba? Totoo naman eh. Diba, mas better yung, alam nyo, mas mahalaga yung oras nyo na magkausap, yung moment nyo na kayong dalawa lang, diba? Kesa dun sa kung ano yung orderin nyo. So, kung nagkamali ng order o hindi nasunod yung gusto nyo, eh, pagbigyan nyo na, hindi naman mahalaga kung ano yung, kung ano yung kakainin nyo. Mas mahalaga yung moment ninyo. Huwag nyong sirain yung moment na yon, 'di ba? Kapag mahal mo, eh kahit mapalitan pa yung order na yan, kahit hindi pa pasok sa cravings mo, okay lang yan. Pagkain lang yan, ka-vibes, 'di ba? Huwag nyong pagtalunan yan. Sabi nga nila, masyadong mababaw, no? Para sa isang relasyon. Siguro sa mga bagets-bagets na in a relationship yon, pwede pang ano yon. Pwede pag-awayan. Pero again, petty lang po yan. Mas mahalaga pa rin po yung moment nyo sa isa't isa. Oh, anyway, kayo ba mga ka-vibes? Ano ba ang tingin nyong dapat ginagawa pagkaganyan? Ako, pwede nyo pa rin i-share yan. Bukas na bukas ang aking hotline. I-text nyo na ako ng inyong thoughts, comments, reactions sa 0926-079-8708 o kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Nako mga ka-vibes, huwag kayong aalis ha dahil magkakasama-sama pa tayo hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Napapakinggan mo pa rin ang Barakong Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Shes Tawanan. Dito lang yan sa most influential Good Vibes radio station, GB 99.9, your Good Vibes.

0: Kavibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
4: Robby! Robby!
5: DJ Robby! Mga Kavibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthly.
6: This is GV 99.9, your good vibes.
7: Sa bukid, dapat laging palaban.
8: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
11: Kiko Barako. Kiko Barako. Barako. Kiko Barako.
12: Mga ka-vibes, kayo ay nakikinig pa rin sa most influential Good Vibes radio station, GV 99.9, your Good Vibes. At napapakinggan nyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. At dumako na nga tayo dito sa ating segment na Final Thoughts, huling mensahe para sa lahat ng mga nakikinig. Alam nyo mga ka-vibes, ang relasyon hindi naman yan nasusukat kung tama ba ang in-order mong pagkain. Hindi naman nasusukat sa pagkain ang relasyon, ang tibay ng relasyon. Ang tunay na sukatan is kung paano nyo hinaharap ang maliliit na hindi pagkakaintindihan. Kasi ang totoo, hindi naman maiiwasan na minsan magkamali tayo. Maling restaurant, maling in order, maling timpla ng kape, maling pula sa gusto ng partner. Pero kung bawat maliit na bagay ay pagtatawanan nyo na lang kaysa pag-aawayan, mas magiging magaan yung samahan. At para naman sa mga partner, sa mga jowa na mahilig magsabi ng ikaw na bahala. Challenge ko lang to sa inyo ah. Sabihin nyo rin paminsan-minsan kung ano talaga ang gusto nyo. Hindi kasi manghuhula yung partner natin. Hindi natin pwedeng sabihin dapat alam mo na yan. Kahit na gaano pa kayo katagal sa relasyon nyo, hindi nyo pwedeng sabihin na dapat alam na yung gusto nyo. Hindi sila manghuhula. Hindi sila AI. At lalong wala silang superpower na basahin ang isip nyo. Ang malinaw na usapan, mas masarap yan kaysa sa kahit anong pagkain sa menu. Yung moment ninyo na magkasama, nagkukwentuhan, nagpaparamdam kung ano ang inyong tunay nararamdaman, mas masarap yan sa kahit anong pagkain ng restaurant. At sa mga taong laging napapahamak sa pag-order dahil hindi makuha ang timpla na gusto ng partner nila, eh huwag kayo mawala ng pag-asa. Baka sa susunod, matanggap din ang partner mo yung napili mo. Pero kung hindi pa rin, hindi order ka lang ng kahit anong dessert, pambawi man lang dun sa pagkakamaling nagawa mo. Sabi nga nila, di ba, mahirap magalit habang kumakain ng paborito mong dessert. Ang hirap maging bitter kapag kumakain ka ng sweet na pagkain. Kaya, mga ka-vibes, konting pasensya, konting pang-unawa, at maraming pagmamahal, yan ang masarap na ingredients sa relasyon. Higit pang mas masarap sa kahit na anong pagkain ng restaurant na pinuntahan nyo at pupuntahan nyo. Kayo ba mga ka-vibes, paano nyo ba hinaharap yung maliliit na problema ng relasyon? Share nyo naman sa akin yan sa aming hotline. Bukas yan, 0926-079-8708. O kaya naman sa aming online live streaming na gv999.live. Puntahan nyo ang aming Facebook page na gv99.9fm para sa link ng aming online streaming. At syempre, binabati ko rin ang lahat ng mga nasa biyahe ngayon, ang ating mga magigiting na driver, lalo na po ang Batrasco drivers na walang sawang nakikinig sa GB99.9. Maraming maraming salamat po. Ingat po kayo sa biyahe at sana ay maganda ang naging biyahe nyo ngayong Lunes kasama si Kiko Barako. Pero huwag kayong aalis mga ka-vibes dahil tuloy-tuloy muna natin ang tugtugan at makakasama niyo pa ako hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Sa ngayon, pakinggan muna natin ang kantang You'll Be In My Heart by Nikki. Nakasama at napapakinggan niyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako. Sa programang Just Tawanan, dito lang yan sa most influential good vibes radio station, GV99.9. Your good vibes.

0: Infinity Ads and Print, gaway pulido, presyo'y pasado. Pajayas, Infinity Ads and Print.
1: Grabe, lamig na yung umaga, pero Dedma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda, kaya ko to.
2: Kapili nga nito,
3: magkano ang
2: mahal naman, 20 na lang.
3: Kilo nga nito.
4: Awat muna!
5: Mare, bumalik na sakit, sabay-sabay pa, kaya mas malala. Binat na yan pag may lagnat, sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte, and now you're diskarte.
6: Rexido Forte!
7: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Rexido Forte! Mas bilis banat sa apat!
9: Parang Gardeng! Parang Gardeng!
10: Ay, parang Efren! Andiyan ka pala!
9: Payag ka! Ika'y magaling kumanta!
10: Alay, oo naman, parang Efren! Noong kabataan ko, yan ang pangarap ko!
9: Pero, bulol ka!
10: Ayaw ko na!
4: Hala? Joke pala yun!
11: Naghahanap ka ba ng matatambayan ka vibes?
12: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
11: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
12: Baka OA na mga ka-vibes. Ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
11: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GB 99.9.
4: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
13: This is Barkada Vibes!
14: Barkada Vibes!
4: Barkada Vibes!
12: This is Barkada Vibes with DJ Robbie.
15: Barkada Vibes!
16: Kiko Barako! Kiko Barako! Barako! Kiko Barako!
17: Farewell to you, my friend. Hindi ako aalis. Okay, mag-alala. Matatapos naging programa ko. Well, nakikinig ka pa rin sa most influential good vibes radio station. Ito po ang GB 99.9, your good vibes. At syempre, kasama na papakinggan niyo pa rin ang Barako Matapang na kaya kang ipaglaban, Kiko Barako, sa programang Chef's Tawanan. At sa mga oras na ito, mga ka-vibes, kausapin na natin, kasama natin ang napaka-productive, ang napaka masipag na DJ ng GB99.9, DJ Romy.
18: Hello everyone! Happy Monday afternoon po to each and every one of us, mga ka-vibes. And happy Monday na muli. So ibig sabihin, balik na naman tayo sa ating mga buhay-buhay bilang mga trabador. Dahil unang-una, hindi tayo mayaman.
17: Aray ko. At saka, balik na tayo sa katotohanan ng alipin na tayo ng salapin.
18: Yes, at tayo ay mga nepoor baby. Hindi tayo nepo baby. Dahil naman na natin ang kahirapan ng ating magulang. At ang ating mga ancestors. Kaya wala tayong choice kung hindi ang bumangon araw-araw at humarap
17: sa buhay. Tsaka mga slop soil, ganun.
18: Yes. O pa ko, social mo slop soil, ha?
17: Slop soil, hampas lupa. Pero kamusta ang weekend mo, DJ Rock?
18: Okay, natutuwa ako dun sa inyong sinabing productive na DJ. Dahil nga po, nung weekends ko, believe it or not, hindi ako natulog. Wow!
17: Talagang hindi siya natulog.
18: Dahil sobrang productive ni DJ Robbie nung weekends and sobrang gastos din. Goodbye, savings.
17: Aray ko. Uy, teka mo, kamalaki-laking gastos. Huwag natin pag-usapan yung gastos, masakit sa ulo yan.
18: Ang sakit nga sa ulo eh. Kaya siguro, biglang sumakit ang katawan ko at ang aking ulo. Dahil siguro wala na tayong pera.
17: Oo. Alam mo, mahirap lang ang kalaban ang walang pera.
18: Yes, parang siya na nagdidikta ng mood natin sa buhay. Kapag may pera ka, kahit madami ko problema, masaya.
17: Correct.
18: Pero kung wala kang pera, madami ka bang problema, bad ang mood mo.
17: Wala kang pera, makanti ka lang.
18: Ayoko makanti, ha?
17: Oy, anong kanti niisip?
18: Wala lang, ayoko lang makanti, di ba?
17: Diba? Alam mo yun, wala kang pera, tapos may mangasar lang sa'yo, init na ng ulo. Pero totoo naman, I'm proud of Robbie kasi mga ka-vibes, kinikwento niya sa akin kanina, off the air, na napaka-productive ng weekend niya.
18: Yes, wala everyone! Huwag
17: na nating pag-focusan yung gastos. Ang dami po niyang extracurricular. Nagawa niya pong magkaroon ng physical activity.
18: Yes! Kasi nga, di ba mga ka-vibes, I always, always for the healthy lifestyle. So meron ako recreational
17: activity. Po to. Always for the healthy lifestyle.
18: Oo, lagi ko pinapromote yung healthy. Kasama yun sa social media, syempre. Oo, syempre yun yung goal natin at the end of the day is makapag-thirst trap sa LU.
17: Oy, teka, speaking of thirst trap, feeling ko makakapag-thirst trap ka na talaga.
18: Una-una sa lahat mga kapatid, wala akong pang-LU. Una-una wala akong pang-LU. So yun muna ang ating poproblemahin for tonight. Ang magkaroon ng pera para makapang-LU tayo at makapag-thirst
17: trap. At tagal mo na sinabi sa amin magsa-thirst trap ka. Yung page mo, inaantay talaga namin. Unang-una.
18: Unang-una, dami kong iniintinding page.
17: Unang-una, yung page mo, lagyan mo muna ng picture.
18: Hindi ko na nabubuksan. Everyone, kung gusto nyo pong i-follow si DJ Robbie, eh, maaari naman po yan dahil meron pong Facebook page si DJ Robbie.
17: Oo,
18: pero, correction, wala po yung post.
17: At least
18: meron akong page. Oo, yun ang ating pinag-uusapan for today's program. Dahil nga, marami akong iniintinding ibang page ng ibang tao.
17: Oo, yung mga page ng ibang DJ.
18: Page 1, page 2.
17: Oo, pero yun nga, no? Ang sarap sa feeling lang, no, DJ Robbie, na napaka-productive mo.
18: Actually, diba, ang sarap sa feeling
17: na
18: yung
17: parang
18: ang
17: dami mo na-achieve kahit sa buong araw.
18: Mm-hmm.
17: Di ba, parang yung, actually, nakakatulong nga yun sa mental health.
18: Parang, sobra.
17: Parang nakiklear yung utak mo kahit marami kang problema.
18: Oo, diba? Tapos I get to mingle around with different people. Yun, kasi yung correct. Una, first of all, ang una kong ginawa. Okay, ikukwento ko na. Unang-una nung Sabado.
17: Sino talaga nagkwento?
18: Oo, tarong mamaya, dami na naman kwento nito. So, ito na nga nung Sabado, mga ka-vibes, ang ginawa ko po ay nag-badminton with my friends. Tapos, first time namin pumunta doon sa isang badminton community na yon. And sobra kong daming nakilala at naging kaibigan.
17: Kaibigan
18: at
17: lang.
18: At naging followers sa Instagram.
17: DM na eh.
18: Ang dami ko rin nakilala at naging follower sa Instagram. Kaya naman shoutout po sa mga listeners dyan sa, pwede ko lang sabihin, sa Lipa Rocket Club.
17: Okay, alam ko yan. Nabanggit nga sa akin yan.
18: Ayan.
17: Badminton na yan. Pero, ayan ha, yung mga, alam nila si DJ Robbie ka?
18: Hindi!
17: Oh, ngayon alam na.
18: Hindi nila alam. Siyempre, ang sinabi ko lang isa lang po akong normal na mamamayang Pilipino.
17: Normal na mamamayang Pilipino pero ang daming pera niyan.
18: Sana nga, oo. Parang hindi na nga makakatulog sa mga past few days na to.
17: But you'll get used to it, sabi nga nila. You'll get used to it.
18: Pero sabi din ng ibang tao, parang ako may pinag-aaral. Pinag-aaral na dalawang
17: Correct. Sa totoo lang, alam mo, napakatipid mo sa sarili mo. Pero, I'm happy dahil sa sobrang pagtipid mo, pinatunayan mo naman na nag-invest ka rin sa sarili mo. Diba?
18: Pero hindi rin ako happy sa investment na yun. Gusto ko ibalik. May choice ba akong ibalik siya? Okay, for context, bumili po ako ng bagong phone.
17: Wala ko sinabi ko.
18: Sinasabi ko, para alam niyo yung konteksto ng aming sinasabi. Bumili po ako ng bagong phone na medyo mahal talaga. I mean, hindi siya medyo mahal talaga. Tapos, yun na yun. Kaya mas mainit ang ulo ni DJ Robbie ngayon. So mamaya, kapag nakapagmura po ako sa programa ko.
17: Wala pang lisensya to.
18: So mamaya pa kapag nakapagmura po ako sa aking programa, pagpasansyahan nyo na lang. Wala lang akong pera.
17: Sige, asarin natin si DJ Robbie para makapagmura talaga. pero at least kahit pa paano, di ba? At least kahit pa paano sa sarili mo, may napundar ka naman, hindi yung puro trabaho ka na lang.
18: Pinipilit kita
17: sa part talaga na...
18: Actually, kagabi ko pang ginagaslight yung sarili ko na okay, deserve ko naman to. Oo, matagal ko na naman din na parang need na ng bagong phone. Pero sige, okay. Gaslight natin ang sarili natin.
17: Hindi, alam mo, kapag masyado kang ipon ng pera, mauubos yung time mo, tapos wala ka, hindi mo na alam. Marami kang pera, hindi mo alam saan naman siya gagastos.
18: O kaya hindi mo rin na-enjoy.
17: Correct, hindi mo na siya ma-enjoy, di ba? Ma-enjoy mo ba yung bagong cellphone kung puro rayuman na yung kamay mo?
18: Sa bagay, oo nga. Hindi rin ako makakapag... Pero may naisip akong ROI.
17: Oo.
18: Pagbuna pala sa radyo.
17: Ano?
18: Ko magpupost na lang ako ng mga R18 na videos and photos. Kaya kung gusto niyo po mag-avail okay? Pwede niyo po akong i-message sa aking Facebook page na DJ Robbie na wala po profile.
17: Meron po siyang ano, meron po siyang para sa mga fans niya lang.
18: Para sa mga fans ko dyan, i-message niyo ako sa DJ Robbie na walang profile.
17: Ayan. Kaya pala wala BP yun.
18: Okay, wala yung profile. It's for that purpose. Yun yung sole purpose ng aking pong Facebook
17: meron
18: page.
17: Meron naman, ayaw palang magpakita ng mukha, gusto parte ng kalaman.
18: Ibang part. Hindi tayo part. Leg part. Oo, mahilig tayo sa mga chicken. Mahilig tayo din sa mga ganong klase ng part. Okay, ano ba yung pinag-uusapan mo? Masyado na tayong ako yung topic. Ako na naman yung topic, ladies and gentlemen. Parang programa ko na to.
17: Actually,
18: okay.
17: Hindi. Kasi nga, kaya ayoko na pag-usapan yung topic. Nakapag-final thoughts na ako eh.
18: Wow.
17: Pero sige, for the sake of that.
18: Okay, yung aking idea. Yung aking
17: sige,
18: thoughts
17: yung idea
18: dun sa iyo.
17: Sige, alimbawa, meron kang jowa, tapos kumain kayo sa resto or somewhere, tapos sabi mo...
18: Bakit halimbawa? Hindi ka ba sure?
17: Ay, bakit? Meron na ba?
18: Wala din. Wala din.
17: Mukhang meron.
18: Parang wala din mga ka-vibes. Bukas na bukas pa rin po ang ating Facebook page na walang DP at DJ Robbie.
17: Pero hindi. So, halimbawa, may jowa ka, tapos kumain kayo sa resto, tapos sabi mo sa kanya, anong gusto mong kainin? Ang sagot niya sa'yo is, kahit ano, tapos nung umorder ka on behalf of your jowa, bigla siya nagalit. Ayoko niyan.
18: Nainis ako sa gano'n.
17: Ayoko nag...
18: Baka basta ito kay jowa ko. Kasi first and foremost, bakit mo ako pinag-decide kung ayaw mo din pala?
17: Correct, di ba?
18: Kung pipili lang ng resto, oh. Feel like hindi kami aabot sa ganong point na hindi ako sobrang maiinis dahil siya din naman ang pipili ng kanyang kakainin. Pero kung ako ang papipiliin mo ng kakainin mo ng restaurant tapos magagalit ka sa akin, di ba ito ba ako pinapili?
17: Totoo, di ba? Parang sasabihin nila, paano pag sinabi sa'yo ng jowa mo? Eh, ang tagal na natin, hindi mo pa alam kung ano ba ang mga gusto ko. Alam ba, isang taon na kayo magka-relasyon.
18: Ah, okay.
17: Oh, tagal na natin mag-jowa, hindi mo pa rin alam kung...
18: Eh, pero pag gano'n naman, meron naman akong sentido common, or in layman's term, common sense, na kung hindi niya alam ang kanyang kakainin, I'd rather go safe at piliin na lang yung paborito niyang pagkain.
17: Ah, tama naman, di ba?
18: Pero ako kasi, mga ka-vibes, as a friend, kasi lagi ko yung nararanasan sa friendship naman, sa circle of friends.
17: Oh, so, ikaw laging taga-decide?
18: No, baliktad. I'm a consensing eater kasi.
17: Wow, super!
18: Actually, inimbento ko lang yun. I mean kasi, dun ako sa, I'm for the majority. Kung anong boto ng majority.
17: So, nag-a-adjust ka.
18: Kasi kung resto lang naman din, at the end of the day, ikaw din naman mamimili ng pagkain mo.
17: Correct. So, ikaw, kung halimbawa, kung ano yung napag-desisyonan ng lahat.
18: Ng grupo,
17: doon ka na, kung package A yan. Doon ka na, kung package A yung in-order niya. Di ba, mga package
18: A. Ay, hindi kami ganon.
17: Ayaw tara, ayaw raming pera per
18: ganun
17: order.
18: Ganun ba yun? Maraming pera agad?
17: Ay, ang kanal friend, kapag ka nasa resto, uy, oh, ito, package A, oh, tigta 200 lang tayo. Oh. Pagka mayaman, what do you like? Ah, okay, I like that. Sige, order ka na. Ito ako, gano'n.
18: Ang ino-order ko lang doon, yung kakainin ko. Pero yung side dish, sa kanila na, kasi mas may pera sila. Shoutout po sa aking mga kaibigan na kakalibre lang sa akin sa Japanese restaurant.
17: Oy, speaking of libre, may utang ka pa sa amin libre. Parang obligado.
18: Parang naman obligado. Anyway, speaking of utang na libre, shoutout po sa Chent. Yung scholarship ko po, oo, parang 3 years na po na hindi niya nagbibigay yung scholarship ko. Baka naman.
17: Baka naman daw, para matikman na namin ni Ro. Tsaka para makabawi-bawi na si Robby sa gastos.
18: Para naman lang bumawi ng very, very light. Oo, dami namin yung gastos na sa buhay.
17: Sa totoo lang. Anyway, sige, speaking of gastos, ano ba ang pagkakagastosan mo ngayong hapon sa programa mo, DJ Robby?
18: Unang-unang hindi pa ako gagastos, pero maaari nyo pong bantayan si DJ Robby mamaya pong alas 6 hanggang alas 9 ng gabi pagkatapos po ng Up Up Pilipinas sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Barkada Vibes with DJ Robby.
17: Yun.
18: Samahan niyo po ako, 6 to 9 na.
17: Ayan, oh, after ng Up Up Pilipinas, for sure may Up Up Pilipinas mga ka-vibes. Nagbabalik na po sila General Zamudio. Ayan, ang Up Up Pilipinas. Subaybayan niyo rin yan. Ha. Anyway, nako sa lahat ng mga ka-vibes natin, nakasama ko kaninang alauna hanggang ngayon mag-aalas 5 ng hapon. Oras natin, 14 na minuto bago sumapit ang alas 5 ng hapon. Maraming salamat po. Magkita-kita tayo ulit. Samahan niyo ako ulit. Bukas, same time, 1 to 5 p.m. Same program, Shesta Wana. Nakasama niyo sa maghapon ang barra kumatabang na kaya kang ipaglaban. Kiko Barako, kasama ngayon si
18: DJ Robbie.
17: Siyempre, dito lang yan sa most influential Good Vibes Radio Station, GB99.9.
18: Your Good Vibes.
17: At para sa aking bye-bye song, nako. Alam nyo mga ka-vibes, sa mga may jowa dyan, enjoy nyo na lang yung relasyon nyo at yung pagkain nyo para mapasabi nyo yung mapapa. Ooh, lala.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Magandang araw, Pilipinas. Ako po si Retired Brigadier General Jerry Samudio. Tayo po ay napapakinggan sa tatlong radyo, ang 99.9 DWGV-FM dyan po sa Batangas, ang 792 kHz po sa Pampanga, 792 kHz DWGV-AM dyan po yan sa Pampanga, at DWDD Armed Forces Radio dito po sa Metro Manila. Kasama po natin mamaya si Dr. Divine Reyes, wala pa ho, at si Captain Jarvis Ong, and baka sumama rin si Florence Salmasan, at nagbabalik po si Cadet Colonel Christina Pagtanak. Sasamahan niya po si Cadet Second Lieutenant Nathaniel Mulaw. Sa ating pong palatuntunan, antabayanan po ang kanilang mga inihandang balita para po sa inyo. Samantala mga kaibigan, narito po ang pangunahing balita ngayon pong Lunes, ikalabing tatlo po ng Hulyo 2026. Sa ating pangunahing balita po, patuloy po ang nararanasang pag-ulan sa malaking bahagi po ng bansa dahil po sa pinagsamang epekto po ng bagyong Inday at Habagat. Bagamat nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo, sinasabi ng PAGASA na magpapatuloy pa rin ang habagat sa pagdadala ng katamtaman hanggang malakas na pag-ulan sa kanlurang bahagi po ng Luzon at ilang bahagi po ng Visayas. Dahil po dito mga kaibigan, natili po ang banta ng pagbaha, flash flood at rain-induced landslides sa mga bulubundukin at mababang lugar. Pinapayuhan po ang publiko na patuloy na sumaybayan ang mga weather bulletin at sumunod sa mga abiso ng lokal na pamahalaan. Samantala, patuloy ang pagtutok ng Department of Agriculture sa pinsala maaaring idulot ng sama ng panahon. At sa sektor ng agrikultura, nakahanda po ang ahensya na magsagawa ng damage assessment at magbigay ng agarang tulong sa mga mag-isaka at mangingisdang maapektuhan ng malakas na pag-ulan at pagbaha. Ewan ko lang kung nakahanda na si Captain Jarvis Ong. Samantala, handa ka lang muna dito, Jarvis. Sa Department of Environment and Natural Resources, mga kaibigan, ipinagpapatuloy po ang mga programa sa rehabilitasyon ng mga watershed, kagubatan, bakawan at iba pang likas na yaman bilang pangmatagalang hakbang upang mabawasan po ang panganib ng pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang epekto ng climate change. At ngayon mga kaibigan, alamin po natin na ang balitang inihanda po ni Captain Jarvis Ong tungkol po sa aviation. Jarvis?
2: Maraming salamat po, General. Mga kapatid, simulan natin ang mga balitang lokal dito sa Pilipinas. Magandang balita para sa mga madalas maglakbay sa ere. Inanunsyo ngayong araw ng Civil Aeronautics Board or CAB na inaasahan ang malakas na pagbawi ng lokal na industriya ng aviation sa ikalawang kalahati ng taong 2026. Ayon kay CAB Executive Director Attorney Carmelo Arcilla, agresibo ngayon ang Department of Transportation or DOTR sa pamumuno ni Secretary Giovanni Lopez sa pagpapatupad ng malawakang modernisasyon sa ating mga paliparan. Pangunahing tutok ng ahensya ang pagpapasunod sa bagong patakaran na nag-aatas na ang lahat ng mga regional airports sa bansa ay dapat magkaroon ng runway na may habang hindi bababa sa 2,100 meters. Sa kasalukuyan kasi, marami sa mga paliparan sa labas ng Maynila ay may sukat lamang na 1,000 to 1,500 meters. Dahil dito, tanging mga maliliit na turboprop aircraft lamang kagaya ng ATR-72 at DQ-400 ang nakakalapag na may kapasidad lamang ng 72 pasahero. Kapag naitaas ang haba ng mga runway, makakabiyahe na rito ang mga malalaking jets tulad ng Airbus A320 at Airbus A330 na kaya magsakay ng hanggang 465 passengers. Ayon sa CAB, ang paglipat na ito ay mas malaki sa mas malaking eroplano ay magpapababa sa unit na gastos bawat pasahero ng mga airlines na magre-resulta naman sa mas murang pamasahe para sa ating mga kababayan. Bahagi rin ng 1.75 billion pesong pondo ng DOTR ang paglalagay ng night rating capabilities sa mga probinsyang paliparan upang makabiyahe ang mga eroplano kahit gabi. Bukod dito, pinaiksi na rin ng Civil Aeronautics Board ang pagsusuri sa fuel surcharge sa kada 15 araw na lamang mula sa dating isang buwan upang mapabilis ang maangkop na presyo ng tiket sa pabago-bagong halaga ng langis sa pandaigdigang merkado. At mga kapatid, yan po muna ang aking paunang balita sa edition. Back to you po muna, General.
1: Thank you very much, Captain Jarvis. Samantala, mga kaibigan, galing po sa Department of Transportation, nagpapatuloy po ang implementasyon ng mga pangunahing proyekto sa transportasyon habang isinusulong ang kamakailan ang pagpapabuti ng mga pantalan at paggamit po ng contactless payment system sa LRT2 upang maging mas mabilis at mas maginhawa ang serbisyo po ng mga mananakay. Sa Department of Public Works and Highways, inaasahan po nakatutok ang mga regional offices sa paglilinis po ng mga pangunahing kalsada at drainage system at sagarang pagkukumpuni ng mga infrastrukturang naapektuhan ng masamang panahon. At ngayon, mga kaibigan, alamin po natin ang iandang balita naman ng ating pong dating kasamahan. Nagbabalik na si Cadet Colonel Christina Pagtana. Christine?
3: Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Cadet Colonel Christine Camille Rose Pagtanak, First Class ng NAAP ROTC, at ako po ay nagbabalik para sa ating West Philippine Sea Dagdag Kaalaman. Kahapon po, mayroon po tayong ipinagdiriwang na event po. Ito po ay ang ating pagwawagi sa kaso laban sa China

0: po ay naglalayong ipagtanggol ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea, partikular na sa mga isla at karagatang inaangkin ng China gamit ang kanilang 9-dash line. Sa desisyon po na ito ay inilanghala sa araw na ito, tinanggihan po ng hukuman ang mga claim ng China na nagsasabing eksklusibo nilang pagmamayari ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Ayon po sa hukuman, walang batayan ang claim ng China sa mga teritoryo at resources sa lugar. At ang mga aksyon na ito ay labag sa international law, partikular na sa United Nations Convention on the Law of the Seas o UNCLOS. Siya pong ito noong Hulyo 12 ay nagsilbing pagpapatas ang batas internasyonal ay makakarihang kasangkapan sa pagtatanggol sa karapatan at soberanya ng bansa. Bilang isa pong kabataan, ako po ay nakikilahok sa Department of National Defense sa layuning malaman ng lahat na ang West Philippine Sea ay pagmamayari ng ating bansa. Ito po ay atin. Maraming salamat po and back to you, sir.
1: Yun, palakpakan po natin ang ating mga kabataan. So, tama yun, ano, na binubuhay natin yung issue niyan tungkol dyan sa West Philippine Sea. So, baka everyday yan yung maging topic mo, Christina, no? So, ngayon po ay nakita ko na po ang aking kasamahan na si Florence Salmasan, pero basahin ko muna po itong dalawang balita. Sa Senado, mga kaibigan, inaasahan pong magpapatuloy ho ang ngayong linggo ang mga mahalagang pagdinig. Ano ho? Kabilang ang mga usaping may kaugnayan po sa impeachment proceedings na natili pong sentro ng pambansang usapina, patuloy rin pong inaasahan ang deliberasyon sa iba't ibang panukalang batas na may kaugnayan sa ekonomiya at serbisyong publiko. Samantala, mga kaibigan, sa larangan po ng pambansang seguridad na natili pong naka-alerto po ang Department of National Defense at ng Armed Forces of the Philippines upang suportahan ang humanitarian assistance at disaster response operations sa mga lugar na naapektuhan ng habagat at bagyong Inday. Ang Philippine Army ay nakahanda para sa mga search and rescue, evacuation at relief distribution, habang ang Philippine Air Force ay nakahandang magsagawa ng airlift operations kung kinakailangan sa mga isolated na komunidad. Ang Philippine Navy naman ay nanatiling handa sa sea transport ng relief goods at pag-responde sa mga baybayang lugar na maaari pong maapektuhan ang masamang panahon. At ngayon, mga kaibigan, atin pong alamin ang balitang inihanda ni Florence Salmasan tungkol po sa edukasyon. Go ahead, Florence.
2: Hello po, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat. Narito ang mas detalyado, komprehensibo at pinilawak na ulat tungkol sa kalagayan ng sektor ng edukasyon. Malawak ang kanselasyon ng klase dulot ng bagyong Inday at habagat. Naging paralisado ang face-to-face classes sa napakaraming bahagi ng Luzon ngayong araw dahil sa gupit ng bagyong Inday na pinalakas ng Southwest Monsoon o habagat. Opisyal na sinuspende ng mga local government units o LGU ang mga klase sa lahat ng antas, pampubliko at pribado. Mga apektadong lugar sa Pangasinan, mga apektadong lugar sa Bulacan, lumipat sa alternate delivery mode, iba pang lalawigan gaya ng Bataan at ilang bayan sa Pampanga, Makapepe, Pasatol at Sasmuan at Zambales, Subic at Masinlo. Inuutos si Secretary Anggara sa mga apektadong paaralan ng automatikong lumipat sa distance learning o alternate delivery mode upang hindi maputol ang tinatakbong trimester calendar, habang patuloy ang rapid assessment ng disaster risk reduction and management services sa mga pinsala sa infrastruktura. Nanatiling naka-red alert ang DepEd monitoring unit sa Negros Island dahil sa patuloy na pag-alburuto ng bulkan Canlaon. May mga nakahandang evacuation protocols para sa mga paaralang nasa loob ng permanent danger zone sakaling magbago ang sitwasyon. Kasunod ng tagubili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., pinaigting ng DepEd ang pakipag-ugnayan sa Department of Budget Management and Department of Social Welfare and Development para sa pagpapatayo ng child development centers sa mga mahirap na munisipalidad. Layunin itong masugpo ang stunting o pagkabansog sa pamamagitan ng pinalawak na supplemental feeding program bago sila pumasok sa formal na elementarya. At sa Commission on Higher Education, naging sentro ng pansin ngayon ang CHED matapos itong labas ng opisyal na show cause order laban sa Ateneo de Manila. Ito ay kaugnay ng trahedyang pagkamatay sa pagkalunod ng dalawang student athletes na kinilalang sila Butter Bonya at Adili noong buwan ng Hunyo habang nagaganap ang isang basketball team building activity sa isang resort sa Dicapulao, Aurora. Inirecommend

0: na rin nasampahan ng kasong simple negligence resulting in homicide, ang tatlong may-ari ng resort at isang athletic director ng universidad habang gumugulong ang investigasyon ng CHED uko sa pagsunod sa mga safety protocols sa mga estudyante. Pagpapatuloy ng emergency financial aid sa Mindanao, nagpatuloy ang mabilisang pagpapalabas ng tulong pinansyal sa ilalim ni chairperson Dr. Shirley Agrupis para sa mag-aaral sa kolehiyo na naapektuhan ng nagdaang malakas na lindol na magnitude 7.8 sa bahagi ng Mindanao. Sa pamamagitan ng UNIFAS, patuloy ang pamamahagi ng 764 milyong pondo para sa tertiary education subsidy na nakalaan para sa SOCSAR GEN na 66,655 na benepisyonaryo. At panghuli, upang labanan ang mas ng kaso ng academic stress at mental health issues, formal na pinagana ng CHED ang partnership nito sa University of the Philippines, Manila. Nagpapatupad na ngayon ng regional training modules para sa mga guidance counselor at instructors upang maitatag ang isang rapid response network ng mental health professionals sa loob ng mga universidad. At siyan po muna ang balita sa sektor ng edukasyon sa CHED at sa Department of Education. Babalik pa po ako pag may oras tungkol sa balita natin sa TESDA. Balik po sa inyo, General.
1: Yeah, balik ka mamaya. Florence, sa mga karagdagang balita at bago natin basahin po ang mga balitang meron pong tungkol po sa pangkalikasan, ay atin muna hong alamin ang inihandang balita naman ni Cadet Second Lieutenant Nathaniel Hulaw ng ating NAAP, National Aviation Academy of the Philippines. Nathaniel, go.
2: So, magandang hapon po, General, at saka mga tagapakinig. Itutuloy ko lang ang huli kong mga tinatalakay the past episodes. Ito naman ang Republic Act number 7077 or Citizen Armed Forces of the Philippines Reservist Act of 1991. Isa sa pinakamahalagang batas na direktang namamahala sa ROTC ay ang Republic Act number 7077 o Citizens Armed Forces of the Philippines Reservist Act of 1991. Itinatag ang batas na ito ang legal na balangkas para sa pagbuo ng pagsasanay sa pamamahala at pagpapakilos ng Reserve Force of the Armed Forces of the Philippines. Kinikilala ng batas na hindi sapat ang regular na hukbo lamang upang matiyak ang seguridad ng bansa. Kaya kinailangan ng isang organisado at mahusay na sinanay na pwersang reserba na maaaring tawagin anumang oras kapag may digmaan, kalamidad o pambansang emerhensiya. Sa ilalim ng batas na ito, kinikilala ang ROTC bilang sa isang pangunahing pinagmumulan ng reserve officers at enlisted reservists sa Pilipinas. Sa pamagitan ng pagsasanay sa ROTC, nahubog ang mga estudyante sa disiplina, pamamuno, pagtutulungan at pagmamahal sa bayan. Bukod dito, inihanda rin sila upang maging handa sa iba't ibang tungkulin tulad ng disaster response, humanitarian assistance, search and rescue operations at iba pang gawaing makatutulong sa bansa. Dahil dito, ang Republic Act number 7077 ang nagsisilbing pangunahing batas na nag-uugnay sa ROTC as a reserve force ng Armed Forces of the Philippines. Yun lang po, General Black.
1: Thank you very much, Second Lieutenant Nathaniel. Sa ating pong mga kasamaan pala sa Climate Change Task Force, doon sa mga nakikinig ho na taga Central Luzon and dyan po sa Calabarzon area, mayroon po tayong meeting alas 6 po ng gabi. Ngayon po sa online para pag-usapan ang mga bagay na mayroong kilaman po sa pagpapahalaga ng ating kalikasan. Samantala mga kaibigan, sa usaping pangkalikasan, muling binigyan diin ng mga eksperto na ang mas malalakas na pag-ulan, pagbaha at landslide ay maaari po may ugnay sa pinagsamang epekto po ng climate change, pagkakalbo po ng kagubatan, mabilis na urbanisasyon at hindi maayos na pamahala ng basura. Yun nga, number one yan, ano? Ayon sa mga environmental experts, ho, mahalagang palakasin ang climate adaptation, ang watershed rehabilitation at disaster preparedness upang mabawasan po ang pinsalang dulot po ng mga sakuna. At bilang paalala mula po sa PAGASA, bagamat humina na po ang epekto ng bagyong Inday, ang habagat ho ay patuloy na magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi po ng bansa sa mga susunod na araw. Pinapayuhan po ang publiko na maging mapagmatsyag, ihanda po ang mga emergency kits at makinig lamang sa mga opisyal na abiso ho ng pamahalaan. At yan po ang ating mga pangunahing balita ngayong araw po ng Monday. At ako po si retired Brigadier General Jerry Samudio at ating pong babalikan ang balita na galing po kay Florence Salmasan. Florence, ano yung nakabinbin mong balita?
3: At ito po ang karagdagang balita mula sa sektor ng edukasyon. Dumako naman tayo sa balitang nakalap natin sa TESDA. At ito ang balita mula sa TESDA, 19 bilyong alokasyon sa scholarship at trabaho. Sa ilalim ng pamumuno ni Secretary Kiko Benitez, ibinuhos ng TESDA ang 19 bilyon mula sa kabuuang 26 bilyong budget nito ngayong taon para lamang sa mga scholarship program. Target itong pondohan ang libreng pagsasanay ng 600,000 hanggang 650,000 na Pilipino na katuon ang kurso sa mga high demand at future ready na industriya tulad ng semiconductor manufacturing, renewable energy, cybersecurity at electric vehicles. Integrasyon ng land bank at digital skills passport. Upang maiwasan ang korupsyon at pagkaantala ng mga allowance, fully operational na ang distribusyon ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng Land Bank TESDA Partnership. Ang mga allowances ng mga scholar ay diretso ng pinapasok sa kanilang digital piso account. Kasabay nito ng pagpapalakas ng digital skills passport kung saan ang national certificates NC2 at 3 ng mga nagtapos ay may naka-embed na QR code na madaling ma-verify ng mga local at international employers. Pinalakas ni Job Placement Support, mainit na tinanggap ng TESDA ang mga bagong panukalang batas mula sa Kongreso na nag-aatas sa pagtayo ng mas formal na job placement offices sa bawat regional at provincial tech box center. Sa ilalim ng hadikaing training to trabaho, hindi na lamang basta tagapagsanay ang TESDA kundi aktibo na rin na ikipag-ugnayan sa mga industriya upang masiguro ang agarang trabaho ng tech box graduates pagkatapos ng kanilang assessment. At dumako tayo sa EDCOM 2. Formal na pag-ampon sa 10-year National Education Plan. Gumalaw ng mabilis na legislatura ngayong buwan matapos opisyal na amponin ng Senado ang Senate Concurrent Resolution No. 8. Ito ay formal na magpapatibay sa National Education and Workforce Development Plan 2026-2035 na binuo ng EDCOM 2 bilang pangunahing roadmap ng bansa para sa susunod na dekada. Sa ilalim ng planong ito, pinamagatang The Turning Point, A Decade of Necessary Reform, inutusan ng DepEd na tuluyan ng wakasan ang kultura ng otomatikong pagpapasa sa mga mag-aaral kahit hindi pa sapat ang kanilang kakayahan. Kasama rito ang pag-phase out sa grade transmutation policy ng DepEd at mas mahigpit na pagsusuri sa performance management ng mga guro na nangyayari ng mag-aaral. At 1.5% ng GDP, target ng pambansang plano na itaas at mapanatili sa hindi ibababa na 5%. Ng GDP ang pamumuhunan ng pamahalaan sa Pundasyon ng Edukasyon upang masiguro ang tuloy-tuloy na pasilidad, kuryente at internet sa paaralan. At opisyal na kinilampag ng EDCOM 2 ang DepEd ngayong buwan matapos ibunyag na 4 sa 10 critical na operational guidelines para sa RA 11650, Inclusive Education for Learners with Disability Act, ang nananatiling nakabingbing mahigit 16 na buwan na ang nakakalipas matapos ilabas ang IRR or Implementing Rules and Regulation. Mariing binilaan ni Co-Chairperson Romulo ang DepEd ng pagpapapasok sa mga batang may kapansanan sa mga regular na classroom nang walang sapat na suporta, assessment at kagamitan ay hindi nakatulong kundi nagiging pabigat sa mga mag-aaral at guro. At panghuli, pagsusulong sa School Safety Act. Kasunod ng mga kasunod na ulat ng karasan sa loob ng mga campus, pinaunahan ni EDCOM 2 Chairperson Senator Bam Aquino ang pag-usad ng talakayan sa School Safety Act. Layunin ng panukalang batas nito na gawing institusyonal ang mga hakbang laban sa bullying, physical na karahasan at mental health crisis sa loob ng paaralan, kasabay ng panawagan ng Civil Service Commission na bilisan ang pag-aproba sa mga plantilla items para sa school counselor associates. At yan po ang mga balita sa sektor ng edukasyon. Balik po sa inyo, General.
1: Maraming salamat, Florence. Mamaya, baka pwede pala natin, nakita ko dito si Director Edgar Reynante ng Region 1. Baka pwede natin ma-interview mamaya. Pagkatapos lamang po ng balita, galing po kay Dr. Divine Reyes, parang na-late ngayon si Mama. Ano nangyari sa inyo, Ma'am? Bakit na-late po kayo? May pinuntano pa?
4: Galing po ako sa Hospital General Samudio, panibagong evaluation po ng ating cancer level at nag-undergo po ako ng bone marrow test, ng CT PET scan, saka po iba pa pong medical procedure. Kaya po nagkaganoon, General.
1: Kumusta po ang resulta naman? Mayroon na ho ba?
4: So far naman, General, kamukha ng mga previous na mga medical evaluation sa akin, almost perfect lahat, pati po laboratory analysis ko. Wala pong anuman pong diferensya, and with all this and ina-undergo ko po na patuloy po tayong minamahal at niyayakap ng Diyos para po makatawid sa karamdaman.
1: Tama yun, ma'am. Basta ang kinakailangan ay yung faith natin, di ba, no? Yung tiwala. Tapos pangalawa ay tulungan natin yung ating sarili, palakasin natin yung ating sarili. At pangtatlo, mag-ingat sa mga pagkaing bawal at saka mga activities na bawal. Yung maayos na tulog, napaka-importante niyan. At saka dapat hindi tayo na-stress, Ma'am Divine. Pero alam mo mga balita na inyong inihanda, Ma'am, kahit yung dalawang balita lang muna, please.
4: Opo. Pinakabagong kaganapan sa Malacañang. Dagdag sahod sa mga rehiyon, inaasahan bagong magtapos ang taon. Inihayag ng Malacañang na inaasahang magkakaroon ng dagdag sahod para sa mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon bago matapos ang 2026. Layunin itong makatulong sa mga manggagawang apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin. Ayon sa palasyo, patuloy na pinag-aaralan ng mga regional tripartite wages and productivity boards ang mga rekomendasyon para sa wage adjustments. Sinabi rin ng pamahalaan na mahalagang mapanatili ang balanse sa pagitan ng kapakanan ng mga manggagawa at kakayahan ng mga negosyo. Umaasa ang administrasyon na makatutulong ang dagdag sahod upang mapalakas ang purchasing power ng mga pamilyang Pilipino. Sa kabilang dako, patuloy ang koordinasyon ng pambansang pamahalaan at mga ahensya para sa relief at rehabilitation operations sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Inday. Ang Philippine National Police at iba pang ahensya ay nananatiling nakadeploy sa mga apektadong lugar. Kabilang sa mga prioridad ang pagbibigay ng pagkain, paglilinis ng mga nasirang infrastruktura at pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Patuloy ding isinasagawa ang damage assessment upang matukoy ang lawak ng pinsala sa agrikultura at kabuhayan. Hinimok ng pamahalaan ang publiko na manatiling alerto sa mga susunod pang weather advisories. At lastly po, dito sa aking bahaging ito, lumalala muli ang tensyon sa Middle East matapos magsagawa ang Iran ng missile at drone attacks laban sa ilang base ng Estados Unidos sa Gulf region. Bilang tugon, nagsagawa rin ang US ng panibagong airstrike sa mga targets sa Iran. Ayon sa mga ulat, kabilang sa mga naapektuhan ang mga base sa Bahrain, Kuwait, Jordan at Qatar. Nagbabala ang mga analyst na maaring lumawak pa ang sigalot kung hindi agad maibabalik ang usapang diplomatiko. Patuloy ang panawagan ng United Nations at iba pang bansa para sa agarang de-escalation ng tensyon. Nagpapataas pa rin ng presyo ng langis ito dahil nananatiling sentro ng pag-aalala ang Strait of Hormuz matapos ipahayag ng Iran ang mahigpit na kontrol sa mahalagang oil shipping route na ito. Dahil dito, tumaas ang pandaigdigang presyo ng langis at lumakas ang pangamba sa posibleng pagtaas ng inflation sa iba't ibang bansa. Ang Strait of Hormuz ay dinadaanan ng malaking bahagi ng pandaigdigang supply ng langis, kaya anumang kaguluhan dito ay may malaking epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Patuloy na minomonitor ng mga merkado at pamahalaan ang bawat development sa rehiyon. Mamaya po pagbalik ko, kung may pagkakataon pa, marami po akong update tungkol po sa climate change. Back to you, General Samudio, at ganyan din po sa ating mga kasamahan.
1: Thank you very much, Ma'am Divine. Nagpasalamat lang tayo kay DJ Kiko Baraco ng 9.9 DWGV FM sa Batangas sa patuloy na pag-antabay sa atin para mapakinggan tayo sa buong lalawigan po ng Batangas at mga lugar na naabot po ng malakas na signal ng 99.9 GV FM. At ang aking kaibigan po si Earl Clark Sico naman diyan po sa Pampanga ho, sa magitan po ng 792 kHz DWGV AM. Maraming salamat sa inyong dalawa at dito po sa Metro Manila ang DWDD Armed Forces Radio. At ngayon po ay bago natin pakawalan si Jarvis, si Captain Jarvis Ong, alamin natin ang kanyang natitirang balita para po sa ating mga tagapagsubaybay. Go ahead, Captain Jarvis.
5: Maraming salamat po, General. At para sa ating mga kasunod na balita, patuloy na bumabalik sa normal ang operasyon ng mga paliparan ngayong araw, Hulyo 13, matapos ang serye ng pagkansela ng mga flights nitong nagdaang katapusan ng linggo. Matatandaan noong Hulyo 11, Sabado, Kinansilaan ng Philippine Airlines at iba pang airline ang mga biyahe patungong Shanghai, Taipei, Busan, Fukuoka at Tokyo

0: upang maiwasan ang kalituhan sa mga na-reschedule na biyahe. At sa pandaigdigang arena naman, sa unang pagkakataon mula noong matapos ang pandemya, ibinaba ng European aviation giant na Airbus ang kanilang 20-year global aircraft demand forecast ng 1%. Sa inilabas na ulat ng kumpanya para sa timeline ng taon 2026 hanggang 2045, tinataya lamang nila naabot sa 42,000 pasaherong eroplano ang maihahatid o maide-deliver sa buong mundo. Ayon sa mga eksperto sa Airbus, ang pagbabago ito ay sanhi ng patuloy na mataas na gastusin sa aviation fuel, mga geopolitical tensions sa iba't ibang rehiyon, mga issue sa pandaigdigang kalakaran, at mga mas mabagal na pagpapalawag ng kapasidad ng mga airlines. Gayunpaman, binigyan din ng Airbus na ang rehiyon ng Asia-Pacifico ay nananatiling pangunahing makina sa paglago ng industriya dahil sa mataas na demand ng mga biyaherong ito. At mga kapatid, yun po muna ang ating aviation news for the day. Back to you po, General.
1: Maraming salamat, Florence. Ay, hindi pala, si Captain Jarvis. Ikaw, Florence, meron ka pang natitira? Wala na? Okay na?
2: Ako na po yung General. Yun po muna sa sektor ng edukasyon.
1: Yun. At si Ma'am Divine, sa iyong karagdagan, bago natin puntahan si, or interview mo natin si Colonel. Ngayon ay director po namin sa Climate Change Task Force. Kung okay siya, si RD Edgar Reynante. RD Ed, magandang hapon. Hello, RD Ed. So hindi pa ready si RD. Okay ba, RD?
3: Hi, good evening, sir.
1: Kumusta ang area mo dyan sa Region 1? Kasama ko si Ma'am Divine, si Florence. Kumusta ang ating change?
3: Ay, good evening na. Good evening po sa inyong lahat, ma'am, sirs. Andito ako, sir, sa Pangasinan ngayon at malakas ang ulan, sir, dito sa Pangasinan.
1: Kumusta naman yung pagbaha? Mayroon bang mga balita tungkol sa pagbaha dyan sa area ninyo, or kaya may nabalitaan ka bang tungkol sa mga landslides dyan sa lugar na kinasakupan mo, Director Ed?
3: So far dito sa Pangasinan, sir, wala pa naman, sir, na report at saka wala pa, sir, akong nasagap na nagbabaha dahil malalaman ko rin, sir, dahil yung 104th Ready Reserve Infantry Battalion natin ay nakaantabay, sir, naka-alert kami for in case na may mga baha, sir, ay magre-respond, sir, kami. Pero so far sa ngayon, sir, as of this time, wala pa naman, sir, na i-report na baha, sir.
1: Oo. So, paki-monitor na lang, ano, dyan sa Region 1, kasi yun yung AOR mo, di ba, no? Titingnan ko lang dito kung mayroong mga landslide. Okay. Pagbaha ng bagyong si Inday. Inaano ko lang dito. Maganda lang.
3: Copy, sir. Well, ko, sir. Actually, sir, tinatawagan ko rin, sir, yung mga provincial director ko, sir. At sa ngayon, wala pa naman sila, sir, na ibibigay na report sa akin. Maliban lang, sir, yung ulan na painto-into pa lang, sir.
1: Ah, okay. So, yung mga balita dito ay sa pinakahuling mga ulat, ang pinakamahalagang pagbaha at rain-induced landslide na may kaugnayan sa bagyong Inday at pinalakas na habagat ay naitala sa Mindanao pala, particular sa mga sumusunod na lugar sa Malapatan sa Rangani, dyan po sa Lanao del Sur, sa Bukidnon, Cotabato, at mga karatig na lugar sa Bangsamoro. Ano? And then dito naman ay meron din pong mataas ang panganib ng pagbaha at landslide sa Ilocos Region, sa Cordillera Administrative Region, sa CAR, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon Area, Mimaropa, kanlurang bahagi ng Bicol Region. So wala pa namang mga reported na pagbaha. Pero yan ay patuloy po nating imomonitor kasi yung pag-ulan ay patuloy pa rin.

0: At para po sa kaalaman ng ating mga tagapagsubaybay, ano ho, Florence at saka ma'am, kung bakit nagkakaroon ng matinding pagbaha at rain na induced landslide sa panahon po ng bagyo at saka ng habagat. No.
1: Siguro din, no, naranasan natin yan dahil nga yung mga, sad to say in reality, yung mga illegal mining na nagaganap.
0: Tama.
1: At yung walang paahabas na pagtutol ng mga puno sa mga kabundukan na kung saan hindi siya gaano napapansin. Pero kapag aerial, makikita mo, aerial view na makikita mo yung mga kagubatan talagang unti-unti ng inuubos at yung mga illegal mining na yan. At kapag hindi nila properly ni-regulate yung mga yon, ang magsasuffer is yung mga tao na kung saan sila yung nakakatikim ng mga, sabi nga nila dyan, yung ganti ng kalikasan.
0: Tama.
1: Na wala naman silang kaalam-alam, kumbaga sila lamang ay andon, mga ordinaryong tao na namumuhay sa paligid na yon, pero sila ang sobrang naapektuhan ng mga kalamidad, kagaya ng landslide sa mga kabundukan at yung pagbaha ng mga ilog.
0: Tama yun.
1: Pag-apaw ng mga tubig dyan.
0: So ang ibig sabihin, hindi lamang po ang bagyo ang sanhi ng malawakang pagbaha at paghuho ng lupa. Kadalasan, mga kaibigan, ito po ay bunga ng pinagsamang epekto ng kalikasan at gawain po ng tao. Halos tao talaga, no? Kasi yung kalikasan, ganun din. Ang epekto niyan ay dahil sa walang habas nating paggamit ng fuel. Ang sinasabi dito, Ma'am Divine, na tindi ng ang dulot ng ulan dahil po sa climate change, ito ay dalan po daw sa habang umiinit po daw ang mundo dahil po sa climate change, umiinit din ang karagatan. Ang mas mainit na dagat po ay naglalabas ng mas maraming sigaw ng tubig na nagsilbing parang gatong ng mga bagyo. At dahil po mas malakas na buhos ng ulan sa maikling panahon, mas tumatagal ang pag-ulan sa ilang lugar at mas tumataas ang panganib ng flash flood at landslide. So ang ibig sabihin niyan ay kinakailangan talaga aware tayo sa dulot ng climate change, sa Ma'am Divine.
2: Correct po. May mga update din po akong nakuha tungkol dyan, General.
0: Oo. Sige nga. Pero sa Pilipinas daw kasi, Ma'am, madalas na lakas ang ulan, hindi lamang dahil po sa mismong bagyo, kundi dahil hinihila nito ang habagat. Yung habagat mismo, kahit malayo po ang sentro ng bagyo, maaari po makaranas po ng tuloy-tuloy na ulan, pagbaha, pagguho ng lupa, at pag-agaw ng mga ilog, yung pag-apaw ng mga ilog. At yung pagkakalbo po ng kagubatan, ano bang epekto nito? Kapag nababawasan po ang kagubatan, mga kaibigan, wala nang ugat na puno na umahawak sa lupa. Di ba, no? Kasi kung wala nang puno, di, ang bilis-bilis na magkaroon ng landslide. Pero kung may mga puno yan, yung ugat niya ay hinahawakan niya yung mga lupa. Kaya mas mabilis ang pag-agos ng tubig pababa. At lumalala ang soil erosion na Florence. At tumataas ang posibilidad ng landslide.
2: Correct.
0: Kaya ang kailangan dito ay magtanim tayo. Ang mga watershed natin dating sumisip ng tubig, ulan, ay nawawala ang kakayahang pigilan ang rumaragas ang tubig. Yun ang talagang nakakalungkot dito. Ngayon, unang dahilan ng urban flooding naman ay ang pagbabara ng mga drainage system. Dahil po sa plastic, yung basura, yung siltation, at illegal na dumping. Kaya napaka-important po na ipatupad natin, ma'am, yung tungkol sa Solid Waste Management Act na yan. Kaya nandiyan dyan yung Climate Change Task Force. Kaya kapag bumuhos po ang malakas na ulan, mabilis na maapaw po ang tubig. Ano ho? Yung urbanization naman sa mga lungsod, ito ay napapalitan ng mga konkretong kalsada, ang mga damuhan. Eh kung konkreto na Flores, di na ina-absorb yung tubig, di ba, no? Yan ay iipon na, kaya minsan na tayo ng mabilis na flooding, pagbaha. Kasi dapat, kung wala yung mga konkreto na yan, dapat sinisipsip ng lupa yung tubig. Kaya nababawasan po ang espasyong sumisipsip ng tubig. Alam mo, sa ibang bansa, napunta ako ng Australia sa Japan, ang ginagamit lang yung mga bricks. Kasi yung bricks mayroong ano yung space na contact na napupunta pa rin sa lupa, 'di ba no? Yung may mga butas. Tapos pag ang tubig ay tumama, yun ay sinisip-sip niya pa rin. Sa atin kasi semento. Oh, kaya wala talagang paraan para sipsipin yung tubig. Ha? Kaya po dito, nababawasan po ang espasyong sumisipsip po ng tubig. Dumarami po ang runoff na nagdudulot ng pagbaha. Kaya nakita natin, ang bilis, ilang minuto lang, ma'am, baha na kagad eh.
2: Baha na po.
0: Yan. Yung pagtira naman sa mga high-risk na areas, dapat yung pinagbabawalan yan. Maraming kalupasita ating mga komunidad, ma'am, ang naninirahan po sa mga gilid ng ilog. Kaya yung paanan kaya sa paanan ng bundok, yung mga tarik na mga dalisdis. So ito yung mga kaibigan ang nangailangan ng tulong. Pero ito ay dapat tinitingnan ng mga mayor natin, ng mga gobernador. Sa panahon po ng mas malakas

0: bundok. Yan ang dapat natin malaman. Lumuluwag po ang lupa. Mas madaling magkaroon po ng landslide kapag umuulan. Kaya alamin po natin ang balita ni Ma'am tungkol po sa climate change. Ma'am, go ahead.
1: Nagbabala po ang pag-asa na maaring makaranas ng mas mataas na temperatura at mas mahabang mga pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa, lalo na sa Northern Luzon at ilang agricultural areas. Maaring maapektuhan ang produksyon ng pagkain, supply ng tubig at hydroelectric power generation kung magtatagal ang dry conditions. Patuloy na hinihikayat ng pag-asa ang mga lokal na pamahalaan at publiko na paigtingin ang water conservation at drought preparedness measures. Hanggang 13 bagyo posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Ayon pa rin po sa pag-asa, sa kabila ng El Nino, inaasahang may hanggang 13 tropical cyclones pa rin maaring pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility sa natitirang bahagi ng taong 2026. Ipinapakita nito na maaring sabay na maranasan ng bansa ang tagtuyot at malalakas na bagyo sa iba't ibang panahon. Nagbabala rin ang mga eksperto na ang kombinasyon ng El Nino at tropical cyclones ay maaring magdulot ng parehong pagbaha at kakulangan sa tubig sa iba't ibang rehiyon. Patuloy na pinapayuhan ng publiko na subaybayan ang mga official na weather bulletin ng pag-asa. Presyo at sitwasyon sa bentahan ng bigas, rice distribution programs, pinalalawak. Patuloy na pinalalawak ng pamahalaan ang mga rice distribution programs upang matulungan ang mga pamilyang apektado ng mataas na presyo ng bilihin. Ilang lokal na pamahalaan ang nagsasagawa ng pamamahagi ng murang bigas sa mga mahihirap na komunidad. Layo nitong mabawasan ang epekto ng inflation sa mga pamilyang mababa ang kita. Patuloy ring minomonitor ng Department of Agriculture ang presyo ng bigas sa mga pamilihan sa buong bansa. Ayon sa mga agricultural experts na nanatiling pangunahing banta sa produksyon ng palay ang lumalakas na El Nino ngayong taon, posibleng bumaba ang ani sa ilang lalawigan kung magtatagal ang kakulangan ng ulan at matinding init. Dahil dito, pinaiigting ng pamahalaan ang pamamahagi ng binhi, irrigation support at climate resilient farming technologies. Patuloy ring hinihikayat ang mga magsasaka na maghanda para sa posibleng mahabang dry spell. Samantala po, pinaigting pa ng DOST ang climate monitoring systems. Patuloy na pinapalawak ng DOST ang paggamit ng climate monitoring at forecasting technologies bilang paghanda sa lumalakas na El Nino. Kabilang dito ang mas pinahusay na drought monitoring systems at weather forecasting tools. Layunin itong mabigyan ng mas mahalagang paagang babala ang mga magsasaka, mga ngisda at mga lokal na pamahalaan. Patuloy ding nakikipagtulungan ang DOST sa iba't ibang research institutions upang mapalakas ang climate resilience ng Pilipinas. Patuloy pa rin sumusuporta sa science at innovation sa kabila ng mga pagbagyo at pag-ulan pagbaha. At ito po ay ang patuloy na pinalalakas ng DOST ang suporta sa mga Filipino researchers, inventors at startup innovators. Kabilang sa mga prioridad ang food security, renewable energy, disaster resilience at digital technologies. Layunin itong makatulong sa paglikha ng mga bagong industriya at oportunidad sa trabaho. Patuloy ding hinahikayat ang kabataan na pumasok sa larangan ng agham at teknolohiya. Okay, ito po muna general yung ating mga karagdagang ulat. Mamaya po pag may pagkakataon ay muli po akong babalik at meron tayong hinihintay na pinakabagong update po sa Bagyong Inday.
0: Maraming salamat, ma'am, sa balitang inyo pong inihanda ngayon pong araw ng Monday. Oy, kumusta nga pala yung ating mga kasama po sa BCBP, dyan po sa Batangas, sa Lipa. Natatandaan mo, ma'am, kung sino yung dalawang judges, yung dalawang judge na bisita natin, ma'am?
1: Opo, at dapat nga po sila i-guess ngayon, kaya lang may mahalaga silang kaganapan na ina-attendan po sa San Pascual, Batangas. Sila po ay ang mag-asawang judges na sina Judge Amiel Fargas at Judge Sonia Fargas po ng San Pascual, Batangas po. Sabantalang si Ma'am Sonia naman po ay sa Occidental Mindoro po naka-assign.
0: Oh, siguro Monday, Ma'am, ano? Ma-imbitahan natin sa ating palatuntunan. Alam mo, yun yung kagandahan po sa BCBP, na meron tayong napapakinggan na mga inspirasyon. Na yung inspirasyon na yon ay malaki ang epekto sa atin, sa ating pang-araw-araw na ginagawa. Kasi napakahalaga po na tayo po mga tao ay mayroon tayong inspirasyon, di ba, Mama, no? So, dapat mayroon tayong ina-idolize, or else kung wala tayong ina-idolize, ay ang malaking epekto nito sa atin sa paggawa ng tama. Kaya mayroon tayong tinitingala. At ito ang pinoprovide ho ng BCBP. Yung BCBP ho ay mayroon tayong mga sharing sa breakfast po ng BCBP. At from there ho, marami kayong mapupulot na mga leksyon, di ba? Mga lessons, buhay, mga kwento ng buhay na kapupulutan natin ng leksyon. So ito yung nakikita kong kahalagaan kung bakit dapat ay pag may time kayo every Saturday, kagaya ni Ma'am Divine, nagjo-join sa aming BCBP. Di ba? Maganda, di ba, Mama, no? Unang-una.
1: Opo, at saka yung mismong apo ko na hinata ko na rin dahil ayaw ng kanyang daddy na siya maging empleyado. Ang pinakuha pong course ay business. Kaya sabi ko, as early, mag-immerse ka na o makihalo ka na dito sa grupo ng mga negosyante, mga professional, para pag natapos mo yung course mo, marami ka nang nakalap na kaalaman mula sa kanilang karanasan at yung kanilang expertise. At yan po yata ay ang pagkakaalam ko sa aking apo na si Adrian Gerbiel, na banggit niya po kanina, dahil tinanong sila nung kanilang guru dahil unang araw ng klase, ano daw yung kanilang mga unang karanasan sa business, na-share niya po yung sa BCBP. Marami daw po nagka-interest. Ano yan? Baka pwede kami dyan, sabi daw ng mga classmate niya from Lipa. Di sabi ko, di maigi, di liban sa pagiging nag-i-stud ka pa lang sa youth ministry, mag-recruit ka na rin at nang dumami ang kabataan na mahihikayat dyan sa panuntunan na be honest even if others are not.
0: Bilyon ang nagagastos, pero wala kayong nagagawa sa
2: Recording stopped. Recording in progress.

0: Nawala po tayong general.
1: Yan. Okay na ba, ma'am?
0: Okay na po. Balik na po kayo. Continue, general.
1: Okay. Sandali lang, ma'am. At ililipat ko lang to doon. Siguro nagalaw. Ayan. Okay. But anyway, meron pa tayong natitirang ilang minuto. Ilang minuto lang pa, ma? 13 minutes bago tayo magpaalam. Pag-usapan nga natin, bakit daw mayroong tagtuyo kahit may malakas na pagulan? O nga naman, ano, bakit may tagtuyo? Kasi di ba ngayon ay may El Nino daw, di ba, no?
2: Yes po.
1: Ang sinasabi niyan, maaari pong tila magkasalungat ang baha at tagtuyot. Ngunit pareho po silang epekto ho ng climate change. Kaya napaka-relevant talaga ng climate change ngayon, ma'am. Kaya ako, happy ako na kayong dalawa ay miyembro kayo ng Climate Change Task Force. Habang may ilang rehiyon ho na nakaranas ng matinding ulan, Florence, may ibang lugar naman na halos walang ulan sa loob ng mga ilan. Diba, no? Ito ang dahilan kung bakit nagkakaroon po ng kakulangan ng tubig, mababa ng produksyon ng pagkain, pagkatuyo ng mga dam at forest fires, at saka yung heat na stress.
0: Pero,
1: matutugunan ang tagtuyot at mga banta ng El Nino. Nakita niyo, Florence, paano matutugunan?
2: Siguro dyan kailangan natin, no, yung mitigation. At gaya ng palagi natin sinasabi, kailangan natin magtanim ng maraming puno na kahit papano, malaking tulong din po yun. Tsaka ilessen po natin yung mga carbon emission na yan na meron tayo. And then, isa rin po siguro, nasa tao rin po yun, yung disiplina dyan.
1: Meron.
2: Alam gawin yung yung mga environmental friendly at hindi environmental friendly na mga gawain. Ito.
0: Opo.
1: May siyam na sinasabing pwedeng makatulong sa pagtugon sa tagtuyo at mga banta ng El Nino. Unang-una, yung water security program. Ano yung mga program na kapalupo sa water security program? Yung pagtatayo, tama yung binanggit mo, ng rainwater harvesting systems. Di ba, no? Yan ang kulang sa atin eh. Yung parang pag bumuhos ang ulan, wala tayong pakialam. Maliit na water impounding projects, yun ay dapat tingnan ng gobyerno. Di ba, no? Kasi sila naman mayroong kakayan. Pero tayo, pwede rin, yung mga ordinary natin, mga farmer, pero kinakailangan pa rin tulong ng gobyerno. Kasi doon sa, ano tayo, bakho, di ba, no? Rehabilitasyon ng watershed. So, dapat magkaroon tayo ng fund dyan para maprotektahan yung ating mga magsasaka at proteksyon sa mga bukal at ilog. Dapat ma-identify na yan. Nasaan ba yung mga bukal na yan? At yung mga ilog na yan, dapat mabigyan natin ng proteksyon yan. Pangalawa, ma'am at saka Florence, yung water conservation na mga program. Yung pagtitipid po sa paggamit ng tubig, pag-recycle ho ng tubig kung maaari. Diba? Yung parang wala tayong pakialam na mayroong tag-init tayo pag kumot mayroon tayong pera, walang pakialam kung nakabukas palagi yung ating mga faucets dyan. Huwag hong ganyan. Yung pag-aayos po ng mga tumutulong tubo, importante din yan. Kaya dito sa atin, pag may nakita akong maliliit lang na tumutulo, nireport ko kagad yan eh. At efisyente yung paggamit po ng irrigation. Yung irrigation, kasi kakaunti lang tubig na yan, dapat yan ay efficient nating ginagamit. Yung hindi naman kinakailangan ng farm, ay lalagyan natin ng irrigation. Ang pangatlo, ma'am, yung climate smart agriculture. Yung palawakin po ang paggamit ng mga drought resistant crops. Mayroon ng ganyan ngayon, ma'am, na tag-init, tumutubo siya. Oo. Oh. Yung mga heat tolerant crop varieties, importante 'yan. Ngayon sa Israel, 'di ba, Florence, may makita mga drip irrigation. Baka pwedeng gamitin na rin natin 'yan sa atin.
2: Paano po natin i-adapt dito sa ating bansa? Ang mahalaga lang doon din, no, yung mga programs on environment, dapat suportahan ng gobyerno at yung leader natin, dapat meron silang political will na hindi lang dapat nila tignan din nila yung environment na meron tayo ngayon. Yung sa kalikasan po natin sa Pilipinas, mag-cover po dapat sila doon.
1: Yeah, pati yung crop diversification. Kasi baka yung palay kasi, di ba, ma'am, ang palay na kailangan ng maraming tubig yan. Baka hindi palay itanim natin. para yung food security natin ay nandiyan pa rin, assured pa rin tayo. Yung pagpapalawak po ng irrigation, yung solar powered irrigation, marami na yan eh. Nung magkaroon ng tinatawag na exhibit ng mga solar dito po sa Manila, nag-attend ako doon, Flores. So nandoon yung mga solar powered irrigation, mga small farm reservoir, yung communal irrigation systems, dapat yan na pinapalawak yan, at saka yung modern water distribution. Pag sinabi ni modern, baka hindi na yung pagtanggal pagdating sa tubig, sinisip-sip sa ano. Baka mayroon ng mga ano na, mga linya, di ba no? At yung pagpamam, yung mas maagang pag-forecast ho ng panahon, mas mabuti po ang paghahanda sa magitan po ng seasonal climate outlook at saka yung drought monitoring, early warning systems, at saka advisories para po sa mga magsasaka at LGU para hindi yun na nakukumit yung mga farmers natin. Hindi yung tag-init pala ay wala man lang ginagawa yung gobyerno na sila ay bigyan ng warning. At ang pang-ani, ma'am, yung reforestation at saka yung watershed rehabilitation. Ang mga kagubatan ay nagsisilbi pong natural water reservoir. Kapag maraming puno, mas maraming tubig daw, ma'am, ang naiipon sa lupa. Mas tumatagal ang daloy ng tubig sa mga ilog at nababawasan ang pagbaha at nababawasan din ang tagtuyot. Kaya magtataka kayo, kahit na tag-init minsan, mayroong mga tubig na nakukuha sa kabundukan kasi pag ang bundok, Florence, ay maraming puno kasi nag-hold siya ng tubig. Eh pag wala ka, na, di ba, no?
0: Wala ka na makukuha.
1: Oo. Yung pampito, ma'am, yung renewable energy, kapag bumaba po ang water level ng mga dam, naapektuhan po ang hydropower. Kaya mahalagang palakasin po ang solar energy, ang wind energy, ang geothermal energy, at saka ang biomass energy. Itong lahat na ito, free to eh. Yun lang geothermal energy natin, nakapanginayang. Ano ba nangyayari sa gobyerno natin? Bakit nawala yung proyekto na sinimulan ni dating Pangulong Marcos Sr. na nagkaroon tayo ng tiwi geothermal? Bakit hindi natin pinapalawak yan? Di ba? Ano bang mayroon at hindi natin binibigyan ng pansin yung geothermal energy na yan, yung biomass? Marami ng mga research na ito ay ginagawa. Di ba? No? Yung tinatawag na heat action plan, ang pagpapatupad dito ng cooling centers, pagbabago po ng oras ng trabaho kapag matindi ang init, kagaya sa atin. Anong meron tayo? Yung compress na work...
2: compress work
0: hours.
1: Meron tayo. Ano pa yung isa? Yung... ang anong term doon? Yung parang pwede ka mag-adjust ng... yung flexi natin. So, ganyan. Baka po pwede nung tingnan pagbabago ng oras ng trabaho kapag matindi ang init ho at protection para po sa mga senior kagaya po ni ma'am, citizens, mata at outdoor workers. Ang nakakawa dito, ma'am, at saka Florence, yung mga nagtatrabaho sa construction, ano?
0: Diba?
1: Init. Talagang napakalaking sakripisyo para sa kanila. Parang sa kanila, nararanasan na lang yung tinatawag na impyerno na.
2: Oh. Di ba? Kasi, kailangan mainit, umuulan, and then yung working condition din nila, sobrang init, walang gaanong ventilation.
1: So, yung nagtatrabaho ka sa labas, ay halos talagang laking sakripisyo niyan eh. Para sa mga kabayan natin, para yun ang pinaka-impyerno na eh. Di ba, no? Na magpapag kang nasa bilad ng init. Di ba, no?
0: Pero umulan, kawawa.
1: Pero ang lahat ng ito, ma'am, nararanasan natin ito dahil sama-sama tayong kulang sa disiplina. Di ba, no? Kulang tayo sa disiplina. Wala tayong kulang ang ating kaalaman tungkol sa epekto ng ang pinagmumulan ng climate change. Kaya pinapalakas po natin yung Climate Change Task Force. Palalakasin natin yan hanggang sa barangay level, ma'am, para sila ang maging instrumento para palakasin ang kamalayan, kaalaman ng ating mga kababayan. Kaya ang CCTFO ay nagsusulong ng all hazards approach sa climate resilience at hindi lamang ito, nakatuon sa pagtugon kapag may bagyo ho, kundi sa paghanda laban po sa lahat ng epekto ng pagbabagong sistema ho. Mula sa baha, landslide hanggang sa tagtuyot, matinding init, kakulangan ng tubig at banta sa siguran ng pagkain. Kaya dapat maintindihan natin yung mga programa, ang tunay na kahulugan ng climate adaptation, yung disaster risk reduction, ang pangalaga sa kalikasan, makabagong paggamit ng mga teknolohiya, at malawak na pakipagtulungan ng pamahalaan, pribadong sektor at mamamayan. Lahat na ito ay ang objective natin ay bawasan ang nararanasan nating epekto ng climate change, ma'am. So magpaalam na ho tayo kasi oras na, ma'am. Florence, parting statement mo.
2: At salamat po sa paglipad sa kasama namin si Mapawid ng Impormasyon ngayong araw. Muli, itong yung boses sa vision at education. Lagi nating tandaan ang bawat pangarap ay parang eroplano, kailangan ng tamang direksyon at matibay na pundasyon para magtagumpay ng makalipad. Hanggang sa muli nating take off bukas sa parehong oras, kasama niyo po si Retired Brigadier General Gerardo M. Zamudio, Captain Jarvis Ong, Ma'am Divina Reyes, ako po si Florence Salmasan. Saan man kinaroon, basta magkasama tayo, the sky's the limit, mag-ingat po tayong lahat at God bless Pilipinas.
1: Uy, narito po yung aking mga anak ah. So, balikan po natin yung pamaalam naman ni Second Lieutenant Nathaniel Hulaw. Yan, kadete yan ng ROTC. Kayo mga nakikinig yan, mag-ROTC cadets ho kayo, ha? Kita mo, mga snap itong mga bata rito dahil sila ay hinubog ho ng ROTC. Sige, Nathaniel.
3: Yes po, General. And nagbibigay lang din po kami ng shout-out sa COQC ng 133rd Department of Military Science and Tactics. Hanggang ngayon, nagre-recruit pa rin po kami. And malaking pasasalamat din po sa aming commandant na si Jefferson, Lieutenant Colonel Jefferson V. Guerra, Philippine Air Force, and sa NSTP Director, si Dr. Estrella E. Yago. And sa inyo din po, General.
1: Thank you. And Christine, si Colonel Cadet Colonel Christine Fagtanat, dating si Christine ho, para sa kalaman ng ating mga kabayan ho, ay pinadala ho ng AFP para pumunta ho ng Hawaii. Di ba? Hawaii ba yun? At siya ay nagpunta roon para dito sa isang programa na makapagpapalakas ho sa ROTC program sa Pilipinas. Itong taong ito ay napakasnappy nito, kaya inihikayat ko yung mga kabataan na mag-join ho ng ROTC program para masundan nyo yung yapa ko ni Colonel Christine Fagtanak. Christine.
4: Yes po, sir. Maraming salamat po. At sa muli po, ako po ang inyong lingkod, Cadet Colonel Fagtanak, hanggang sa susunod po nating talakayan. Akin pong inaanyayahan ang mga core commander po ng mga ROTC schools. Kabila na po dito ang ilan sa aking mga kaibigan na nakilala po sa ROTC CULP or Cultural Understanding and Leadership Program na isinagawa po sa Hawaii. Kayo po ay aking inanyayahan para po sa ating West Philippine Sea na talakayan. Ito po ay isa po nating parte po ng ating programa kung saan ang mga kabataan, particularly po ang mga ROTC students, ay maaari pong magbigay ng kanilang saloobin regarding po sa ating national defense. At yun lamang po. Ako po ay nagpapasalamat sa atin pong ROTC unit dito sa NAAP na akin pong pinanggalingan. At kami din po ay nagbibigay ng suporta sa ating Department of National Defense para sa pagpapalaganap ng ating soberanya. At yun lamang po. Maraming salamat, sir, and back to you.
1: Thank you, Christine. At si Captain Jarvis Ong. Yeah, Jarvis.
5: At maraming salamat po sa pakikinig sa ating mga kapatid. Ano? And binabati ko din pala ang ating kasamahan sa National Aviation Academy of the Philippines, lalo na ang ating mga Batikan na Board of Trustees. At sa ngalan po ng ating mga kasamahan sa Philippine Media Network Service Cooperative, ako po si Captain Jarvis Ong na palagi nagsasabing, clear skies, smooth flights, and Godspeed, Pilipinas!
1: Yes, Ma'am Divine, Doktora.
0: Okay po, at lagi po nating tatandaan, gaano man tayo katagumpay, gaano man tayo kayaman, gaano man tayo katanda, pag wala po ang Diyos sa ating buhay, bali wala po ang lahat ng ating ginagawa. At pangalawa po, lagi nating pairalin ang disiplina para maisayos ang lahat ng ating ginagawa. Para po sa Up Pilipinas, ito po si Dr. Divine Reyes. Balik po sa inyo, Brigadier General Erardo Malyari Samudio Jr. ng Philippine Air Force.
1: Maraming salamat, Dr. Divine. With that, mga kaibigan, tuloyin po nating sinasarado po ang ating programa sa ngayon, ang usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran. Maraming salamat sa ating mga naging katulong ho sa ating programa na tayo po'y mapakinggan sa Batangas kay DJ Baraco ho ng 99.9 GVFM at kay Aero Clark Sico ho dyan po sa Central Luzon sa magitan po ng 792 kHz DWGVAM naman at sa Metro Manila ang DWDD Armed Forces Radio sa Metro Manila. Ako po si Retired Brigadier General Gerald Samudio at batiin ko po ang aking mga kasamahan po sa Climate Change Task Force na magkakaroon po kami ng meeting ngayong araw na ito ng alas 6 hanggang 7 o'clock ng gabi para pag-usapan po ang mga bagay na mayroon kilaman po sa pangalaga ng ating kapaligiran. Salamat po.
0: General, good afternoon po kay Dr. Raymard Coloma Mamuwad. Nagpapabati po para sa Climate Change.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, kaya mag-message. Ito po ay GV99.9 FM. And speaking of our Facebook page na GV99.9 FM, nakalagay din po dyan sa aming recent post or sa featured post namin ang amin pong link papunta sa aming online streaming platform. Kaya naman kung nananais nyo na makasama ang inyong mga pinakapaboritong DJs on and off air. On and off air. Pinakamasama niyong DJs at 24/7 ay maaari niyo po kaming bisitahin sa aming online streaming platform. Kaya naman mga ka-vibes, ikaw naman na mag-share kung paano mo nga ba in-spend ang iyong buong weekends, ang iyong buong Saturday and Sunday. Kaya naman, I'll be waiting for your answers. And later on in the midst of the program, I'll be reading all of your answers. I'll be reading all of your stories. Ang inyong mga pa-shoutout. Kaya naman din mga ka-vibes, maging ang inyong mga pinaka-paboritong kanta ay akin din po yung ipa-play through our program, of course. And speaking of our pinaka-paboritong kanta, this is actually ang aling sulat na awitin, is one of my favorite songs of all time from one of my favorite all-girl group of all time na Little Mix. Pero unfortunately nga mga ka-vibes, na itong Little Mix ay nag-disband and right now they are no longer pursuing music as a group. Pero, well, as an individual artist naman mga ka-vibes, ay talaga naman continuously strive ang some of them. Kaya naman para sa ating sunod na awitin, ito po, ang Love Me Like You by Little Mix. Magbabalik ako mga ka-vibes, pero bago yun, enjoyin muna natin ang playlist for tonight. This is GV99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
1: Bakit right med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik right med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa right med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.
10: You are listening to DJ Robbie.

0: pinakapaboritong Tambayan On Air. It's Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na sa Boca Bloana, Pilipinas, 6:41 in the evening. Shoutout sa ating mga kababes sa pagpauwi na galing eskwela at trabaho. Malakpangan natin ang ating mga sarili, yes. Na magtagumpayan na naman natin ang hamon ng katamadan. Siyempre, Monday, siyempre lahat tayo tinatamad pumasok. Actually, ako din, tinatamad akong pumasok. Pero normal lang yan, ka-vibe. Siyempre, napapagod din tayo sa buhay. Parang sinasabi natin sa sarili natin, deserve ko naman magpahingo. Diba? Ganun tayo eh. On, may rewards yes, tayo sa sarili natin. Pero sometimes, kailangan din natin i-weigh down yung mga nagawa natin sa buhay. Kung talaga namang deserve na natin magpahinga, ka-vibes. Kasi kung hindi pa, kung hindi ka naman mayaman, kung hindi ka naman anak ni Small Laude o hindi kasi Small Laude, ay magbarat ka ng buto. Oo. Magtrabaho ka. Oo. Dahil usapang yaman nga tayo ngayon kagabi. Ay, ngayong kagabi. Ngayong gabi, ka-vibes, ang ano mong katanungan or ang ating pag-uusapan for tonight's program is para sa'yo, kailan dapat matutong mag-ipon? Wow! Yan po ang ating pag-uusapan, pagdedebatihan, at hihimayin. Ulam yan, hihimayin. At ating hihimayin for tonight's program kung para sa iyo, kailan dapat matutong mag-ipon. Para sa inyo makasaguran mga ka-files, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa amin pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GV99.9 FM. And later on in the program, I'll be reading all of your answers, mga ka-vibes. Pero kasi DJ Robbie naman kasi ang inyong tatanungin, kung para sa akin nga ba, kailan tayo dapat magsimula at matutong mag-ipon? Well, sa akin pong edad ngayon, oo, nasa early 20s pa naman ako, pero I actually think na pag natapos na natin na masatisfy ang ating mga luho sa buhay. Well, though medyo late na yon in our life, pero in my perspective, kung ikaw naman ay mga company workers, kung ikaw naman ay may means talaga na may provide ang iyong mga gusto sa buhay na hindi na i-provide nung ikaw ay bata pa. Well, it's okay naman na i-heal pa natin ang ating mga childhood, mga ka-vibes. Diba? May mga bagay tayo na hindi natin na-achieve nung kabataan natin. Well, ngayon na may capability sa tayo na bilhin yan, okay, i-reward mo yan sa sarili mo. Give ko yan sa'yo, ka-vibes, na deserve mo ng mga yan. Pero after nyan, syempre kailangan din natin isipin ang future natin. Kaya naman kailangan natin mag-save para sa future natin. Kailangan natin na padamihin pa ang ating mga savings at itigil ang mga luho natin sa buhay. Probably people na medyo nasa late 30s na, nasa 40s na, is probably they're starting to save up para sa kanilang mga future sa buhay, para sa kanilang family, or para sa kanilang mga sarili. Pero people na nasa perspective pa lang ng early 20s, kagaya ni DJ Robbie, mga Gen Z's natin dyan, mga late millennials, diba, mga 30s, ay gusto pa lang nila ngayon right now is sulitin ang buhay. Diba? Mag-enjoy, mag-travel, mag-splurge sa mga bagay na hindi naman nila kailangan pero makakapagpasaya sa kanila. Which is a very okay lang for me, ka-vibes. Especially, diba, no K-12 program, marami sa atin mga ka-vibes ay, well, all of the people na nakasama naman sa K-12 program is parang na-late sila ng 2 years. Diba? Nagkaroon pa sila ng 2 more years sa kanilang buhay. Then pandemic happens, taga naman nag-pause ang lahat ng tao, including all of our lives, mga ka-vibes. Kaya naman, take all the time in the world, mga ka-vibes, na i-enjoy ang buhay. Pero at the same time, be mindful din po tayo sa magiging future natin. In case of emergency, in case of if something happened within our family, no, wag naman sana, knock on wood, oo. Kumutok sa sarili ko. Hindi nyo nakita, pero kumutok sa sarili ko. Bakit kahoy ba ako ba? So yun ang ka-vibes ha, para sa inyo mga kasagutan sa ano pinag-uusapan for the night's program na para sa iyo, kailan ka ba dapat matutong mag-ipon? for your answers. Once again, ang amin pong hotline number ay 0926-079-8708. Okay naman sa ating official Facebook account. Kaya mag-message. Ito po ay GV99.9 FM. Anyways, mga kapayos, magbalik tugtugan na po muna tayo. At ang ating sunod na awitin is just a reminder that I'll be giving you a smile for tonight. This is a With a Smile by Eraserhead. So once again, my name is DJ Robbie. All here at GV99.9.
1: Baby, don't be scared.
0: Your goodbye.

GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
1: At maligayang pagbabalik, mga ka-vibes, you're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. This is Barkada Vibes with DJ Robbie. Oras na lang sa buong kabuluan, Pilipinas, 7:15 in the evening of Philippine Standard Time. Talaga namang napakasarap makinig sa inyong pinakapaboritong istasyon habang kayo ay nagpe-prepare na ng inyong mga hapunan. And for tonight's program, mga ka-vibes, ang ating pong pinag-uusapan ay ang ating pong katanungan para sa gabing ito na para sa iyo. Kailan nga ba dapat matutong mag-ipon? Yan po ang ating katanungan for tonight's program. Kaya naman, mga ka-vibes, para sa inyong mga kasagutan, ay maaari po kayong mag-text sa amin pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. Or maaari din kayo, mga ka-vibes, na mag-message sa amin pong official Facebook account. Ito po ay GV99.9FM. At kung nanais nyo naman po, mga ka-vibes, na makasama sa kulitan at kwentuhan si DJ Robbie sa pamagitan po ng aming online streaming platform, ay maaari nyo rin pong bisitayin ang official Facebook account na GV99.9FM at nakalagay doon ang link na kung saan pipindutin nyo na lamang, mga ka-vibes, ay makakapunta na kayo sa aming online streaming platform. Kaya naman, simulan na po natin ang ating usapan at diskursyon. At dahil dyan, babasahin ko na po ang inyong mga mensahe para po dito sa ating question of the night. Para kay 4821, sa unang sweldo pa lang, DJ, kahit maliit, mahalaga ang masimulan. Actually, kind of agree with this, ka-vibes, no? Kahit gaano pa naman kaliit ang inyong mga sinasahod, as long as makapagtira kayo, di ba? Nang kakaunti, di ba? Pagdating ng panahon, ay makikita nyo, ay, ang laki na pala ng sahod, na ang laki na pala ng ipon ko. So no matter what, mga ka-vibes, kung gaano man kalaki at kaliit ng inyong sahod, kung may kaya may matitira sa inyong mga sahod, ka-vibes, isa mag-ipon at mag-save po tayo. Kaya naman kung nung weekends, ang ginawa mo na lamang ay mag-splurge at i-reward ang sarili mo kahit wala ka namang ginawang maganda, aba, mag-isip-isip ka na, ka-vibes, kung tama pa ba ang ginagawa mo. And ayon naman dito sa ating kabayo sa si 1734, habang bata pa, mas madaling gawing habit ang pag-iipon. Alam nyo, si DJ Robbie growing up talaga, eh, sobrang tipid ko na rin talagang tao. Pero point na, kahit naman ako ay sumakay, up until now, ginagawa ko pa din. Imbes na sumakay po ako nung bata ako ng jeep, para ibig sabihin mga masahe pa ako, ginagawa ko, naglalakad ako 30 minuto, 45 minutes, makauwi lamang po sa aming bahay. So up until now, ginagawa ko pa din siya. Naglalakad pa rin tayo hanggang makauwi tayo sa ating pamamahay. Tapos at the same time, killing two birds at one stone. Diba, nakakapag-ipon tayo at the same time, naging healthy din po tayo. Kaya naman ikaw ka-bias, gumalaw-galaw ka dyan ha. Iba rin sobrang sedentary ng ating lifestyle na uupo ka lang sa trabaho, tapos kakain, pag-uwi, tapos tutulog. Ay nako, yan talaga yung ano, yan talaga yung magiging mecha na ikaw ay magkakaroon ng karamdaman. Though wag naman sana, at hindi ko din naman minamanifest ka vibes, pero I'm just warning you na probably yung lifestyle na ating ginagawa sa ating sarili is not really helpful para dito. Okay, let's move on. Para naman sa ating kapayos sa scene 9018. 9018. Sorry naman, oo. Sabi niya, nung unang beses akong humawak, anong hinawakan mo? Kasi unang beses akong humawak ng sarili kong pera. Ayun pala yan. Parang unang sahod din ka, Pimes. Akala ko kung anong hinahawakan niya eh. Pero kasi DJ Robby naman kasi, ano mga bang ginawa niyo mga ka-Pimes sa inyong mga unang sahod? Wow. As far as I can remember, bilang sobrang kuripot na, okay, aaminin ko na, sobrang kuripot ni DJ Robby. Unang sahod ko, di ba meron tayong culture here in the Philippines na kapag unang sahod, dapat daw binibigay sa magulang para at the very least yung concept of giving back is nandun. Pero ang ginawa ni DJ Robby, wala. Nilagay ko lang sa bangko. At least I did start na mag-ipon na ka-Pimes as early as yung unang sahod ko. And I'm so proud of myself na... So I'm so proud of myself na at the very least makakapag-save tayo for our future. Though hindi naman siya ganong kalakihan, at the very least, nasisimula na. Yes, yun ang sabi ng ating kabayans kanina. At the very least, nakakapagsimula na kahit hindi pa ganon kalakihan. Kaya naman mga kabayans, if you are actually wanting a sign, kung kailan ka nga ba magsisimulang magtipid at mag-save for your future. Okay, mga ka-vibes, ito na yung sign na yon. Ikaw ay mag-tipid na. Anyways, mga ka-vibes, kung gusto na pong sagutin ang ating pinag-uusapan o for the night's program na para sa iyo, kailan ka nga ba dapat matutong mag-ipon, ay maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, kayo mag-message. Ito po ay GV99.9FM. Anyways, mga ka-vibes, later on sa akin pong pagbabalik ay pagpapatuloy po natin ang ating usapan. Pero bago yun magbalik, tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. Ito po, I Never Say Never by Justin Bieber. Muli, ako po si DJ Robby, only here at GV99.9.

0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
1: Bakit RitePoint ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RitePoint ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RitePoint.
2: Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
9: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
9: Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam.
10: KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
11: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala. Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
12: Ay, pisan-pisan.
13: Ah, pisa, bakit?
12: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
13: Puro mapisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
12: Pero, di ko nahihinto.
14: Ayoko na.
15: Hala? Joke pala yun.
16: Hello? Sa GV99 po ba ito?
17: Ay, opo, mama. Kaya, tara na at makipag-tsikahan.
9: Kasama ang pinaka-sweet na DJ sa radyo.
15: Bongga!
18: This is DJ Honey na nagsasabing, life is too short.
15: Ito na ang programang magpapagising, magpapatawa at magpapangigising.
9: Mula alas 9 hanggang alauna ng hapon.
18: Ito na po ang Honey Beat, tugtugan at kwentuhan.
9: Mula Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa GV99.9, your good vibe.
8: Papahuli ka pa ba?

evening. Dahil nga mga kabayb, sabi nga nila, ang pagsinimulan natin, ang araw natin at ng masaya ay minamanifest natin na sa buong araw na yon magiging masaya na ang araw natin. Kaya naman nga, gawin natin yan sa buong linggo or kahit sa buong taon. Oo. Diba? Kaya tayo nagsiselebrate ng New Year na puro paingay, puro saya lang, puro paputok. Dahil we wanted good things to happen all throughout the years. At ngayon nga mga ka-vibes, na Monday evening ngayon, it's not late at hindi pa tayo late para magsaya at maging maligaya ang ating mga puso. Maraming kalaman ang tutok dito sa GB99.9 at sagot ko na po ang ating good vibes suktugan at kwentuhan para sa inyong lahat. Anyway, speaking of kwentuhan, ang ating pong pinag-uusapan for tonight's program ay ang ating pong question of the night na para sa iyo. Kailan nga ba dapat matutong mag-ipon? For your answers, mga ka-vibes, maaari po kayong mag-iwan ng mensahe sa ating pong hotline number. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account. Ito po ay GB99.9 FM. And later on, babasahin ko po lahat ng inyong mga mensahe. And speaking of inyong mga mensahe, mga ka-vibes, parang ano ba para basahin natin ang ilan dyan. Mula sa ating ka-vibes, si 7149. Ang sabi niya, good evening DJ Robby, babati po sa lahat ng nakikinig dito sa Lipa City, Batangas. Kaya naman, shout out po sa ating lahat ng listener dyan sa Lipa City, Batangas. Good vibes evening sa inyo. Tapos ang kasagutan niya sa ating question of the night is dapat matutong mag-ipon kahit estudyante pa lang. Pwede na magsimula sa paunti-unti. Maraming salamat 7149 at mula naman sa ating kabayo sa 6512, sabi niya kapag natuto ka ng gumastos, dapat matuto ka rin mag-ipon. Sakit ba? Parang real talk yun. Parang hindi yun kasagutan. Parang real talk yun. Diba mga ka-vibes, kung ikaw ay marunong ng gumastos, dapat you're even wise enough or you're even wiser enough para ikaw ay makapag-ipon din. Hindi ito sama ng loob ha. Ang pag-ipon ng sama ng loob ay tanggalin. Pagkos mag-ipon tayo, mag-save tayo for our future, for emergency funds, for emergency purposes, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, which is very unpredictable kung ano nga ba ang susunod na kaganapan sa buhay natin bilang mamamayang Pilipino. Oo. Talaga namang nabalitaan nyo ba ka-vibes yung kiniklaim ng mga Chinese ang Batanes Group of Islands. And I was like, bakit? Sobrang layo na sa inyo ng Batanes Group of Islands. Bakit nyo kiniklaim na ito ay parte ng Taiwan? Though medyo malapit nga naman ang Taiwan here in the Philippines. Pero malayo pa din na ito. Kaya naman, ewan ko na lang. Ay siguro, balik na rin natin. Diba? I-claim natin yung China ay parte ng Philippines. Diba? Parang unreasonable na rin yung ginagawa nilang pag-claim ng kung ano-ano sa atin. So right now, balik na rin natin. Hayaan natin yung mga Pilipino ang mag-claim ng China. Tingnan natin kung ano magiging reaction ng mga yan. Okay, magbalik tayo sa pagbabasa ng inyong mga messages sa ating question of the night. Sabi ni 8406, bago bumili ng luho, magtabi muna ng ipon. So baligtad siya, sabi niya naman, bago na bumili ng luho, magtabi muna ng ipon. Pero some other people ginagawa to di ba? Pag na-receive na nila yung salary pay nila, ang una nilang ginagawa is binubukod na agad yung savings nila. Tapos yung the rest, yun ang gagawin nila for their own expenses, diba? Bills, kuryente, rent, o kung ano man. Which is very effective din naman kasi makakapagtabi ka na the moment na makuha mo yung sahod mo. And wala na.
That's it mga ka-vibes. Yan nga po ang inyong mga mensahe sa ating pong pinag-uusapan ng For the Night's program na para sa iyo. Kailan nga ba dapat matutong mag-ipon? Para sa inyong mga kasagutan mga ka-vibes, ay bukas-bukas pa rin po ang ating hotline number para dyan. Ito po ay 0926-079-8708. O kaya naman sa ating official Facebook account, kayo mag-message. Ito po ay GB99.9FM. Pero bago yung mga ka-vibes, magbalik tugtugan na po muna tayo at ang ating sunod na awitin. Ito po ang Lola Amor sa Maybe Maybe. Muli, ako po si DJ Robbie. Only here, GB99.9. Your good vibes.

0: That song is brought to you by Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
1: Bakit Right Med ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik Right Med ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa Right Med.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
9: GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV99.9, your good vibes.
5: Sa bukid, dapat laging palaban. Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
6: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis. Extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: GV99.9, your good vibes. You are listening to DJ Robbie.
9: At maligayang pagbabalik mga ka-vibes. You're currently listening sa inyong pinakapaboritong tambayan on air. It's Mercada Vibes with DJ Robbie. Oras na rin sa buong kapuluan ng Pilipinas, 8:16 in the evening, Philippine Standard Time. Good vibes evening po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayong oras na ito, sana kayo ay busog na. Oh. Sana tayong lahat ay nakakain na.
1: Uy, sana oy!
9: Diba? Nakakabagod ang araw na to for sure. Kaya naman deserve mo na kumain ng napakasarap. Sometimes reward system is good. Ka-vibes kapag alam mo na meron kang na-achieve at na-accomplish para sa araw na ito. Kaya naman, palakpakan natin ang ating mga sarili. And speaking of araw, araw po bukas, July 14, 2026, ay nagbabadya po ang taas ng presyo sa gasolina. Aww. Kaya naman, shoutout po sa lahat ng mga drivers na nakikinig right now. Makinig kayo mabuti. Dahil inaasahan ang panibagong pagtaas ng presyo sa gasolina at produktong petrolyo bukas. Batay sa pinakahuling pagtataya, posibleng tumaas ang presyo ng diesel ng 3 piso hanggang 5 piso kada litro. Samantalang 2 piso hanggang 4 na piso naman kada litro sa kerosene. Habang nagbabadya rin tumaas ang presyo ng gasolina ng piso kada litro. Pero mga ka-vibes, bagamat wala pa rin posibleng, posibleng maging pagbabago ngayon, bukas po, alas 6 ng umaga ay magsisimula na ang taas ng presyo ng ating produktong petrolyo. Aww. Kaya naman para sa lahat ng mga drivers dyan, commuters, kasama din ba sila? Para sa lahat ng mga drivers nyan, mapapribado at mapublikong sasakyan po, baka naman may time pa kayo para makapag-gasolina dahil tataas nga po ang presyo ng produktong petrolyo. Pero up until 6 a.m. naman daw, 6 a.m. yung pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. So 5:59 dapat nakapagpagas na kayo. 5:59 dapat nasa gasolinahan. Yun ang goal bukas. Anyways, mga ka-vibes, sa oras na ito ay i-reveal na natin ang ating kwento ng buhay dito po sa Mercada Confessions. At ang ating Mercada Confession para sa gabing ito ay mula sa ating ka-vibes na si Fred. Ang sabi niya dito, nagkakilala kami sa dating app ng girlfriend ko. Sabi ni Fred, bagaman mabait, good looking, okay ang ugali, ay meron pa rin akong pag-aalinlangan sa aking girlfriend.
10: What?
9: Dahil DJ mga ka-vibes, nakilala ko siya sa isang dating app. Sa ngayon, hindi ko pa masasabi kung magkakatuluyan kami. Ha? Sabi niya, girlfriend na niya. Okay, pakiayos to. Okay naman. Baka naman, dating pa lang sila ngayon ng kanyang katalking stage.

kaniya. Yan nga po ang ating kinasasadlakan sa problema ng aring kapatid sa si Fred. Pero ito lang masasabi ko sa iyo, Fred. Isa sa mga kakatuwang senaryo ngayon sa marami ay ang pagkakaroon, syempre, ng relasyon. Kaya normal lang yan ang nararamdaman mo dahil ang pagtitiwala ay hindi basta-basta nabubuo. Kailangan ito ng oras, komunikasyon at mga karanasang magpapatibay ng inyong relasyon. So, sa ngayon, mas appropriate sana kung ginawa mo muna ang kilalanin siya ng mabuti bago ka makipagrelasyon sa kanya. Nang sa ngayon ay hindi masayang ang invested time at maging ang feelings mo para sa kanya. So, dalawin mo siya ng madala sa kanilang bahay para makita mo kung anong klase siya bilang anak, bilang kapatid sa kanyang pamilya at bilang kapitbahay sa kanilang komunidad at bilang tao na din sa buong humanity. Mas buksan mo ang iyong komunikasyon at pwede mo rin subukan na magtanong-tanong kung anong klase nga ba siyang kaibigan sa inyong common friends o kaya naman sa kaibigan niya. Bigyan mo lang time na makapag-date kayo. Sigurado ako na may mga option na ito ay mas malalaman mo ang pagkatao ng girlfriend mo. Pero mahalagang tandaan, Fred, ang pagtitiwala ay kailangan sa partnership. Hindi ito dapat pinipilit, pero parehong kayong may responsibilidad na pagtrabahuhan ito. Yan nga po ka-vibes ang aking masasabi sa kwentong ng buhay ng ating ka-vibes na si Fred. Kaya naman kung ikaw ay may sarili mong karanasan, may sarili mong opinion, o kaya naman kwento ng buhay na gusto mong i-share dito sa radyo, ay maaari po kayo mag-message sa 0926-079-8708 o kaya naman sa ating official Facebook account, ito po ay GB99.9FM. Mga ka-vibes, mamaya po ako ay magbabalik pa rin. Pero bago yun, magbalik at tuga na po muna tayo. At enjoyin ang awit ni Daniel Padilla at Moira de la Torre na Mabagal. Muli, ako po si DJ Robbie. All here, GV99.9. Your goodbye.

0: song is brought to you by
1: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
2: Ay, pisan.
3: Ah, pisan, bakit?
2: Payag ka. Ikaw ang pinakamabilis tumakbo.
3: Uro ma, pisan. Puro mahabol ko yung crush ko.
2: Pero, di ko nahihinto.
4: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun?

0: Oh, natatanaw ko na.
1: Teka, sino ba siya?
2: Siya, ang inyong katandem na walang problem.
3: Kasama niyo na ang barakong matapang na kaya.
2: Kapag siya ay nakasama, ang siyesta magiging fiesta.
0: Ay nako, bihadong tawanan ang siyestahan.
2: Makakasama niyo mula 1 PM to 5 PM.
3: Kiko Barako sa programang Siyestawanan.
2: Tuwing Lunes at Martes. Dito lang yan sa GV99.9. Your good vibes.
4: GV99.9. Your good vibes. GV99.9. Your good vibes.

GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV99.9.

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
2: GV99.

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwala ang website at iwasan ang mga kahina-hinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
2: Baka Papa Joe yan. Papa Joe.
3: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
4: The one and only DJ Papa Joe.
3: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: naka-radyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
0: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
4: para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV99.9, your good vibes. Masaya dito!
6: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
7: Hey, what up, girl?
6: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
7: Let's
6: before
7: go.
6: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa GV999.live
3: para sa good vibes na walang humpay.
4: Dito sa GV 99.9,
3: your good vibes. Masaya dito!

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: 99.
1: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo.
0: GV 99.

0: Oh, carambola, carambola! Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako!
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30!
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata!
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
2: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robby.
4: Ako po si DJ Robby.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
2: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
4: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: GB 99.9.
1: Trentahin na tayo, mga kabay!
2: GB 99.9.
3: Trentahin na!

solo. Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Sa letra ng G, number 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na mula, mga kawai, sa letra ng B, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi, 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
5: This is DJ Ronnie.
6: Ako po si DJ Robbie.
3: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
3: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
6: Mga vibes, 30
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
3: GV99.9. Rentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Kabibes, nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapa kami!
2: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
0: Baka DJ Robby yan.
2: Robby!
4: DJ Robby!
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months. This is GV 99.9, your good vibes.
6: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Pancho ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok.
5: Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your good

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
0: Nasa bahay.
3: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
4: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
0: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming.
0: O pumunta sa GV999.live
5: para sa good vibes na walang humpay.
6: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
5: dito sa GV99.9. Your good vibes. Masaya dito.

0: Naka-radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

Sexy and I know it. Anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-tipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: radyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Pakijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang pakijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Everybody gets high sometimes, you know.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.
8: Alright, alright.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kawai, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tume 30 na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Chico
5: Marako. Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30
1: anyos. GV99.9.
4: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming. Bisitahin lang ang aming Facebook page para sa link ng online streaming o pumunta sa gb999.live
2: para sa good vibes na walang humpay.
3: Dito sa GB 99.9,
2: your good vibes. Masaya dito!

0: Maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

GV99.9, your good vibes. GV99.9, your good vibes.

0: Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomenon na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan, sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban.
2: Pero maya-maya,
1: ayan na ang sakit ng katawan.
3: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Delivery! Maria Jose!
6: Akin yan? Ang laki ng box!
5: Surprise!
6: Yeah! Eh, ba't ka nasa loob ng box?
5: Basta para sa'yo, gagawin ko all!
7: Tulad ng Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. Pwede pang negosyo, tuition, personal needs, at iba pa. Up to 90% ng hulog mo ang pwedeng i-loan! No processing fee at fast approval pa.
6: Kaya, apply na ng Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig!
8: Pag-ibig Fund Solid Kabon!
9: Lipa Medics Medical Center. We're here to serve you with the quality healthcare you deserve. Whether it's a routine checkup, specialized care at our cancer center, or advanced diagnostics like CT scans and MRIs, our doors are always open. Lipa Medics Medical Center, where our commitment to excellence, compassion, and patient-focused care ensures that you and your family are in the best hands. Call us today at 043-756-2342 or visit us at JB Laurel Highway, Balintawak, Lipa City, Batangas. For more details, check out our Facebook page, Lipa Medics Medical Center, or visit our website at lipamedics.com. Lipa Medics Medical Center.
10: GV99.9, GV99.9, your good vibes. GV99.9, GV99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
1: Magandang umaga mga ka-vibes. Kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin po natin sa kabilang linya si DJ Joey Boy upang maghatid ng pinakabagong balita, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Mali ito po ang
0: GV Balita Express.
1: Oras natin ngayon, 7:04 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. At dako na tayo sa ating headlines. Balita. Cross-examinations, ikalawang testigo laban kay VP Sara magpapatuloy ngayong araw. Ikatlong testigo, inaasahang ding dadalo. Depensa ni VP Sara, kinwestiyon ang mga petsa sa NBI documents sa ikaapat na araw ng impeachment trial. Mula sa NBI, wala pang kumpirmadong impormasyon sa umano'y hitman na binabanggit sa kaso ni VP Sara. At mula naman sa DepEd, grade 4 pupil sa Cavite namatay dahil sa infeksyon at septic shock, hindi sa deworming medicine. At PBBM nagtalaga ng mga bagong lupa para sa eco zone sa Batangas at Cavite. Umpisahan natin ang balitaan sa nagpapatuloy na impeachment trial, cross-examination sa ikalawang testigo laban kay VP Sara magpapatuloy ngayong araw, at ikatlong testigo inaasahan din haharap. Ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express. Balita Express.
2: DJ Frankie, magpapatuloy ngayong Martes, Hulyo 14, ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado, kung saan ipagpapatuloy ng kampo ng depensa ang kanilang cross-examination sa ikalawang testigo ng House Prosecution Panel na si National Bureau of Investigation o NBI Regional Director Jeremy Lotok. Matapos ang halos 6 na oras na pagdinig kahapon, iminungkahi ni Senator Judge Juan Miguel Zubiri na ipagpalipa na muna ang sesyon upang maipagpatuloy ang pagtatanong ngayong araw. Nilinaw naman ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero na walang itinakdang limitasyon sa oras ng cross-examination ng depensa at layunin lamang ng impeachment court na maayos na maipagpatuloy ang paglilitis. Inaasahan ding haharap ngayong araw ng House Prosecution Panel si Office of the Vice President Chief of Staff Zuleika Lopez bilang ikatlong testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV99.9, your good vibes.
1: Maraming salamat DJ Joey Boy. Samantala, depensa ni VP Sara kinwestiyon ang mga petsa na sa NBI documents sa ikaapat na araw ng impeachment trial. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Nagkaroon ng mainitang palitan sa ikaapat na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos questionin ng kampo ng depensa ang umano'y hindi pagkakadugma ng mga petsa sa ilang dokumentong isinumite ng National Bureau of Investigation o NBI. Ayon kay Defense Counsel Attorney Mark Vinluan, may dokumentong petsyang Pebrero 11, 2025, ngunit lumalabas na natanggap na umano ito ng Department of Justice noong January 30, 2025. Itinuro rin ng depensa ang isa pang dokumentong may pagbabago sa petsa ng pagkakatanggap na anila ay nangangailangan ng paliwanag. Sinabi naman ng NBI Regional Director Jeremy Lotok na hindi siya ang tumanggap o nag-file ng mga naturang dokumento at igniit ng Department of Justice at ang mga naghanda ng affidavit ang mas makapagpaliwanag sa isyung ito. Dagdag pa niya, hindi binago ang nilalaman ng affidavit at karagdagang dokumento lamang ang hinihiling ng DOJ. Samantala, tumutulong House Prosecution sa linya ng pagtatanong ng depensa dahil wala umano itong direktang kaugnayan sa mga isyong dinidinig ng impeachment court. Igniit naman ng depensa na mahalagang malinawan ang umano'y hindi pagkakatugma sa mga dokumento bilang bahagi ng pagsusulong ng transparency sa kaso. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At mula sa NBI, wala pang kumpirmadong impormasyon sa umano'y hitman na nabanggit sa kaso ni Vice President Sara. Ang detalye ng balitang iyan, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express. Balita Express.
2: Wala pang nakukuhang kumpirmadong impormasyon ng National Bureau of Investigation o NBI na sinasabing kinontrata ni Vice President Sara Duterte para saktan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ikaapat na araw ng impeachment trial, sinabi ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok na nagsagawa sila ng investigasyon at nangalap ng impormasyon mula sa mga taong may kaugnayan sa online press conference kung saan nabanggit ang kontrobersyal na pahayag. Gayunman, wala pa umanong sapat at beripikadong impormasyon upang matukoy ang pagkakakilanlan ng sinasabing hitman. Ayon kay Lotok, sineryoso ng NBI ang pahayag dahil nagmula ito sa pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Samantala, mariing itinanggi ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang aligasyon at sinabi ng defense team na maghahain sila ng mga ebidensya upang patunayan ang kanilang panig. Inihayag rin ng depensa na magpipresenta sila ng testigo kaugnay ng umano'y Operation Romanov na sinasabing plano laban naman kay Vice President Duterte at sa kanyang pamilya. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, Sandigan Bayan ipinag-utos ang paglipat kay Senador Rodante Marcoleta sa PGH para sa medical examination. Ang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Inatasan ng Sandigang Bayan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at mga opisyal ng PNP General Hospital na dalhin si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine General Hospital o PGH ngayong July 14, ngayong araw, upang sumailalim sa medical examination. Ayon sa kautusan ng Sandigang Bayan 3rd Division, nakatakdang dalhin si Marcoleta sa PGH bandang alas 12 ng tanghali. Matapos ang pagsusuri, inatasan ng mga doktor na isumite ang resulta ng medical examination at humarap sa korte ng 8:30 a.m. sa Miyerkules upang ipaliwanag ang kanilang findings. Pagkatapos ng pagsusuri, ibabalik si Marcoleta sa PNP General Hospital at mali siyang ihaharap sa Sandigang Bayan kinabukasan. Inatasan din ng korte ang mga otoridad na magsumites ng ulat sa loob ng 3 araw bilang patunay na naipatupad ang kautusan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At pasadahan natin ang balitang Southern Tagalog. Mula sa DepEd, grade 4 pupils sa Cavite namatay dahil sa impeksyon at septic shock, hindi sa deworming medicine. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express. Balita Express.
2: DJ Frankie, nilinaw nga ng Department of Education o DepEd na ang pagkamatay ng isang grade 4 pupil ng Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite ay dulot ng impeksyon na nauwi sa septic shock batay sa paunang resulta ng medical findings. Ayon sa DepEd, ang mag-aaral ay pumanaw noong July 3, isang araw matapos ang isinagawang routine deworming activity sa kanilang paaralan na isinagawa naman sa koordinasyon ng City Health Office. Ilan pang mag-aaral ang nakaranas ng pagsusuka at iba pang simptomas matapos ang natunang aktibidad kabilang ang biktima na isinugod pa sa ospital. Nagpahayag ng matinding pakikiramay ang DepEd sa pamilya ng nasawing estudyante at iniyak na patuloy silang magbibigay ng emotional, psychological at logistical support sa mga naulila. Ginait din ang kagawaran na nananatiling pangunahing prioridad nito ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral habang nagpapatuloy ang kaukulang investigasyon sa nangyaring insidente. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: PBBM nagtalaga ng mga bagong lupa para sa Ica Zone sa Batangas at Cavite. Bagong IT Park itatatag sa Negros Oriental. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Nagtalaga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tatlong proklamasyon na nagdaragdag ng mga lupang isasama sa umiiral na Special Economic Zones sa Batangas at Cavite at lumilikha ng bagong Information Technology o IT Park sa Negros Oriental. Sa ilalim ng Proclamation No. 1338, isinama ang mahigit 308,000 square meters na lupain sa barangay ng Luta Sur at San Fernando sa bayan ng Malabar, Batangas bilang bahagi ng pagpapalawak ng Light Industry and Science Park 4 Special Economic Zone. Samantala, sa Proclamation No. 1337, pinalawak ang SunTrust EcoTown Tanza Special Economic Zone sa Tanza, Cavite, sa pamamagitan ng pagdaragdag na mahigit 331,000 square meter na lupa. Sa ilalim naman ng 1340, itinatag ang Robinson's Dumaguete IT Park, isang 60,000 meters square meters Information Technology Park sa Dumaguete City, Negros Oriental. Ang tatlong proklamasyon ay nilagdaan noong July 6 ni Acting Executive Secretary Ralph Recto sa ilalim ng otoridad ni Pangulong Marcos, batay sa rekomendasyon ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At mahigit 1,200 persons na aresto ng PRO Memaropa sa unang pitong buwan ng taon. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
0: GV Balita Express. Balita Express.
2: Mahigit 1,200 wanted persons ang naaresto ng Police Regional Office o PRO Mimaropa mula Enero 1 hanggang Hulyo 13 ngayong taon, kasunod ng pinaigting na manhunt operation sa buong rehiyon. Batay sa datos ng Regional Investigation and Detective Management Division, umabot sa 1,252 ang kabuuang naaresto, kabilang ang nasa 336 na most wanted persons. Mas mataas ito ng 36.4% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pinakahuling naaresto ang ika-anim na provincial most wanted person ng Romblon sa isinagawang operasyon sa barangay Agmanic, Santa Fe noong Hulyo 13. Nahaharap ang suspect sa kasong rape at inaresto sa bisa ng warrant of arrest na walang inirekomendang piyansa. Ayon naman kay PRO Mimaropa Director Brigadier General Christopher De La Cruz, bawat pag-aresto sa isang wanted person ay hakbang patungo sa pagkamit ng hustisya para sa mga biktima at mas ligtas na komunidad. Aniya, magpapatuloy ang pinaigting na intelligence sharing, koordinasyon at manhunt operations upang matiyak na maihaharap sa hukuman ang mga nagtatagong akusado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: 60 years old na mangingisda natagpo ang patay matapos mawala sa karagatan sa Quezon. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Patay na matagpuan ang isang 60 years old na mangingisda matapos itong mawala habang patungo sa kanyang fish cage sa Sityong Moros, Barangay Palasan, Bordeos, Quezon. Kinilala ang biktima sa alias na Antonio, residente ng Barangay Rafael. Ayon sa imbestigasyon, umalis ito noong umaga July 9 upang magpakain ng isda sa kanyang fish cage. Ngunit hindi na nakauwi dahilan upang mag-alala ang kanyang pamilya. Bandang alas 3 ng hapon, hinanap siya ng kanyang kaibigan at co-owner na si Rodrigo. Ngunit ang kanilang natagpuan ay bangkay ng biktimang napadpad sa bakawan. Agad naman nagsagawa ng search and rescue operation ng mga otoridad at mga residente. Kinabukasan, July 10, natagpuan ang bangkay ng biktimang nakalubog sa dagat. Sa paunang investigasyon, may sugat ito sa ulo at hinihinalang nauntog sa gilid ng bangka dahil sa malalakas na alon at masamang panahon, dahilan upang mahulog sa dagat at tuluyang malunod. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang buong detalye ng insidente. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At pamilya, nawala ng bahay matapos tamaan ng landslide sa Taytay, Rizal. Ang iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo.
0: GV Balita Express.
2: Nawala ng tirahan ng isang pamilya matapos gumuho ang kanilang bahay na tinamaan ng landslide dulot ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan sa Barangay Muzon, Taytay, Rizal. Ayon sa Taytay Municipal Police Station, nagsimula ang pagguho ng lupa bandang alas 9:00 ng gabi noong Sabado sa Sitio Itaas, Castro. Napag-alaman na ang bahay ng biktimang si alias Myra ay nasa tabing sapa kung saan lumambot ang lupa dahil sa walang tigil na ulan hanggang sa tuluyang bumagsak ang bahay sa sapa. Agad namang nakalikas ang pamilya at kasalukuyang pansamantalang nanunuluyan sa evacuation center ng barangay. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi sa insidente. Patuloy ang monitoring ng lokal na pamahalaan at ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO sa lugar. Muli rin nilang pinaalalahanan ang mga residenteng nakatira malapit sa mga sapa at matatarik na lugar na maging alerto sa posibilidad ng landslide, lalo na sa panahon ng tuloy-tuloy na malalakas na pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At bagyong Josie, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility. Habagat, patuloy na magpapadala ng ulan sa ilang bahagi na bansa. Ang detalye ng balita.
0: GV Balita Express.
1: Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang tropical storm na may international name na si Haishen at lokal na pangalang Josie. Sa pinakahuling tala ng pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong mahigit 1,080 kilometers silangan ng Eastern Visayas. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 65 kilometers per hour, malapit sa gitna ng pabugsong hanggang 80 kilometers per hour, habang kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Bagamat wala pang direktang epekto sa kalupuan, patuloy na pinalakas ng habagat ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at La Union. Samantala, inaasahan din ng localized thunderstorms sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa na maaaring magdulot ng bigla ang malalakas na pag-ulan, pagkidlat at malalakas na hangin. Dahil dito, muling nagpaalala ang pag-asa sa publiko na maging alerto sa pagbaha, pagguho ng lupa, lalo na sa mga lugar na madalas maapektuhan ng tuloy-tuloy na pag-ulan. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At para sa ating price watch, presyo ng diesel at kerosene tataas ngayong araw, July 14. Gasolina, maaaring walang galaw o bahagyang magtataas. Para sa iba pang detalye ng balita, DJ Joey Boy, ibalita mo.
0: GV Balita Express. Balita Express.
2: DJ Frankie, mga ka-vibes, epektibo nga ngayong araw ng Martes ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo, partikular na sa diesel at kerosene, ayon yan sa Department of Energy o DOE. Batay sa inilabas na price adjustment range ng DOE, posibleng tumaas ang presyo ng diesel ng 2 piso at 62 sentimos hanggang 4 na piso at 62 sentimos kada litro. Habang ang kerosene naman ay maaaring madagdagan ng 2 piso at 22 sentimo hanggang 4 na piso at 22 sentimo kada litro. Samantala, ang gasolina naman mga ka-vibes ay maaaring hindi magbago ang presyo o kaya ay magkaroon ng pagtaas ng hanggang piso kada litro. Depende yan sa ipatutupad ng bawat oil company. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado ay dulot ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan kabilang na ang banta sa pagdaan ng mga barko sa Strait of Hormuz. Sinabi rin ng DOE na maaaring baguhin ang kasalukuyang sistema ng price adjustment sa mga susunod na linggo kung magpapatuloy ang pabago-bagong galaw ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9. Your good vibes.
1: At para sa ating good vibes balita, grade 9 student ng De La Salle pa nagwagi ng gold award sa International Math Olympiad sa Thailand. Para sa detalye ng balita,
0: GV Balita Express.
1: Muling nagbigay ng karangalan sa lungsod ng Lipa at sa Pilipinas ang isang grade 9 student ng De La Salle pa matapos masunggit ang gold award sa Thailand International Mathematical Olympiad o TIMO International Round 2025-2026 na ginanap sa Bangkok, Thailand. Kinilala ang batang kampyon na si Galiana Ariden Denise Villepando Presidente ng Barangay Banay-Banay bilang pagkilala sa kanyang tagumpay, pinarangalan siya ng pamahalang lungsod ng Lipa sa pangunguna ni Mayor Eric Africa sa isang flag raising ceremony. At sa isang panayam, ibinahagi ni Villalpando na hindi naging madali ang paghahanda dahil sa kasabay ng kompetisyon ang kanilang examination week. Aniya, naglaan siya ng 2 hanggang 3 oras bawat araw sa loob ng 2 linggo upang magsanay sa iba't ibang sangay ng matematika. Pinasal-

0: pamahalahan. Pangarap niya maging abogado balang araw at hinihikayat ang kapwa kabataan na huwag matakot sa matematika at patuloy na magsikap upang maabot ang kanilang pangarap. Yan ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga, hatid sa atin ng Lipamedics Medical Center. 7:24 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. Ako po si DJ Frankie at nakasama natin on the other line, DJ Joey Boy, dito lamang sa GB 99.9, your good vibes.
1: GB Balita Express. GB Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GB 99.9 Batangas. GB Balita Express. GB Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GB Balita Express. GB Balita Express. GB Balita Express.

0: mga ka-vibes, happy, ano na ba, Tuesday?
1: Happy birthday.
0: Happy Tuesday. Yes.
1: Happy birthday po sa lahat na nag-celebrate ng birthday ngayong umaga. At saka, ano, happy anniversary na rin sa mga nagde-daysary, monthsary, anniversary. At kung gusto mong magpabate, ay bati lang. Ito si Nathan, sabi, good morning, DJ Frankie. Going to school na, wala na si Bagyong Inday. Yes, Nathan, I hope you're enjoying the sunny day today sa Lipas City. Ikaw, DJ Joy Boy, kamusta ang weather dyan sa Batangas City?
0: Oo, maganda na nga ang weather nyo ngayon sa Batangas City, DJ Frankie. At paganda ang sikat ng araw. Tayo nga eh, habang nagbo-broadcast ngayong umaga ay nasa labas.
1: Uh-oh.
0: At nagpapainit. Talagang na-miss natin ang sikat ng araw. Ano, at ilang araw din nga naman tayong inulan.
1: Oo nga. O magpainit ng likod para lumabas ang plema. Alam niyo, mga ka-vibes, ibubuking ko lang si DJ Joey. Nasa ilalim niya ng puno, tapos nagduduyan. Ingit na ingit ako, sobra. Ganun na life, no? Parang take time to enjoy while you're working, ganun. But anyway, ito yung weather naman sa Senate. Ano ba yan? Yung weather sa Senate. Baka maulan doon kasi I think kahapon ba to nangyari, DJ Joey, na ang depensa ni VP Sara, question yung mga, ang NDI sa mga petsa. NDI ba yung question nila, DJ Joey Boy? Kasi impeachment trial, mabilisan tayo, impeachment trial ha, ay magkakaiba ang mga dates. Bakit ganon? Walang coordination.
0: Totoo. Yun nga ang malaking katanungan kahapon, DJ Frankie. Talagang umulan ang katanungan kahapon sa Senado sa pagpapatuloy nga ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kahapon nga ang bagong testigo na iniharap ng prosekusyon ay si NBI Regional Director Jeremy Lotok. Ayan. At ang pinag-usapan pa rin nga nila yung mga affidavit ng mga kasulatan at mga papeles na inilabas ng naturang ahensya. Yun nga lamang dahil sa pagtitingin at pagsusuri ng depensa ay napansin nilang medyo may mga discrepancy sa mga petsa. Ang unang dokumento ay halimbawa DJ Frankie may petsang February 11, 2025. Pero ayon sa actual papers at sa Department of Justice, January 30 pa lang ay natanggap na ito ng naturang ahensya. So bakit magkaiba? Dapat ay January 30 pero bakit February 11? Anong nangyari?
1: Ito ba ay may delay or nakalimutan lang? Or baka namang hindi nagkasundo kung paano ido-doctor? Hala! Mali.
2: Aray ko!
1: Yung mga doctor kwak-kwak. Ganon. Saan galing yung dokumento? Sa rekto? Wag ganon. But anyway, binabati ko this morning lahat na nakikinig sa Calamias, Lipas City, lalo na sila Mikmik Villapando at ang buong pamilya nila, si Tamtam, si Mikey at si Matmat. Good vibes morning po sa inyo at salamat sa pakikinig sa amin sa GB99.9. At dahil dyan, ito ay, sinishare natin itong mga discrepancies na ganito, DJ Joey Boy, kasi gusto natin transparent pa rin and iginiit pa rin ng magkabilang ng prosecution at ng depensa na kailangan may transparency talaga kasi ba't ba ginagawa pa nila yon? Siyempre, transparency. Ayan, DJ Joey Boy, no? At eto pa, mga ka-vibes, mula sa NBI, wala pa naman daw kumpirmadong impormasyon dun sa umano'y hitman. Meron ba talagang hitman, DJ Joey Boy?
0: Yun nga actually ang pinagdedebatehan pa rin, isa sa mga pinagdedebatehan nitong impeachment trial. Kasi kahit na alam naman natin na may mga lumabas na video nga ni Vice President Sara Duterte na nagsasabi na siya daw ay umarkila na o may kausap na umanong hitman, at yun ay kanyang publicly sinabi sa isang online press conference years back. At naungkat nga muli ngayon, ayon sa NBI, wala pa naman daw silang natitrace. O umano'y nakikitang tao na may kaugnayan nga o sinabing kinontrata ni Vice President bilang hitman at tuluyan ngang punteryahin ang presidente, ang unang ginang at ang dating House Speaker. Ayan, at ito rin ang isa sa sinasabi ng defense sa DJ Frankie na porque sinabi ba ay tunay na ginawa ng Vice President. Ayan, hindi ba pwedeng ano lang, out of frustration, kaya lang niya ito nasabi kasi noong mga panahong daw na iyon ay high in emotions. Ayan, kung ano-ano na lang sigurong nasabi ng Vice President hanggang sa dumating sa ganong punto. Pero ano yan, NBI? Hanggang sa mga oras na ito at sa mga panahong ito, wala pa daw pong nakikita at wala pang kumpirmadong impormasyon kung may hitman ngang kinausap ang Vice Presidente, DJ Frank.
1: Oo, yan na mga ka-fives. Malinawan tayo at manatili pa rin tayong may alam. O dako naman tayo sa isang senador na sick. Baka sick siya, DJ. Baka sick. Si Senator Rodante Marcoleta po, ayon po sa Sandigan Bayan, ay ipinag-uutos na i-transfer siya sa PGH tapos mag-medical test doon. And then after siya mag-medical test, babalik sa PNP, General Hospital. And then yung mga test ay i-re-report sa Sandigan Bayan. Tama ba yun, DJ Joey Boy, na doon daw siya sa PGH magpa-test?
0: Oo, parang ganun yung mangyayari. Pero yung pinagtataw ko lang dito, DJ Frankie, kasi ilang araw nang nasa PNP Hospital si Senator Marcoleta, bakit? At saka nag-undergo siya ng mga medical examinations doon. Mababago pa ba yung medical examination doon kumpara sa Philippine General Hospital? Pero hindi rin natin alam kasi baka naman mas kompleto ang facilities ng Philippine General Hospital kumpara sa PNP Hospital.
1: Baka naubusan ng pantrok. Panguha ng dugo. Baka naubos. Kaya i-transfer. Bakit ang daming transferring? Bakit ganon? Di na lang sa one place para safe siya doon. Hindi siya maka-fly away. Ganon. At syempre, yan buhay. Oo, ba't ganon, di ba, DJ Joy?
0: Alam.
1: Oo, go.
0: Hindi ko nga rin alam. Alam mo ba, DJ Frankie, minsan sa pag nababasa ko itong mga ganito habang sinusulat natin itong mga balitang ito, may mga personal feelings tayong nagagawa. No? Parang halimbawa, kung ang regular empleyado sa pribadong kumpanya ay mandatory ay magkaroon ng annual physical exam, siguro dapat yung mga mga public servants, senador, presidente, vice-presidente, dapat meron silang mandatory annual physical exam. Ano, para alam natin kung capable pa ba silang magsilbi sa bayan. At hindi yung kung kayo biglang kapag nagkakakaso ay biglang naglalabasan ng mga sakit. At least pag alam natin na may annual physical exam, may findings na si senador. Paano ba yan? Kailangan ng mag-alaga ni
1: Tapos lalabas merong may choker sa neck, choker accessories. Bakit yan?
0: Grabe.
1: Kasi nagiging joke na yan sa mga Pilipino. Kasi bakit ba ganun nga talaga ang inyong mga estilo? Estilo ba yan, DJ Joey Boy? O estratehiya?
0: Feeling ko meron silang idol noon na nakita nilang effective kaya gagayanin nila. So sino ba yung idol na yun?
1: Pero other than that, no, mga ka-vibes, pagkatapos daw ng pagsusuri, ibabalik si Senator Marcoleta sa PNP General at muli siyang ihaharap sa Sandigan Bayan kinabukasan. So para siyang i-deliver doon, tapos ibabalik dito, tapos ihaharap doon. Parang ganun, ang daming processing.
0: Ito QA.
1: Ganun, oo, ang daming processing. And yung transportation nito, iniisip ko lang in my head, ang layo nito, DJ Joey Boy, mula sa PGH, tapos dun sa PNP General Hospital, parang kahit pa isang tawid or kahit pa malayo yan, malayo ay malapit, parang it takes lots of security to transfer ang isang senador sa mga ganito na may kinakaharap na kaso. But anyway, kadaming napagod bigla. But anyway, let's just hope for an honest and good governance government. Ang dami yung tiwali. Ba't ba ganito? Hindi dapat ganito. That good vibes tayo every morning. But anyway, eto na talon tayo dito sa Batangas and Cavite here in Calabar Zone. And isama na rin natin ang Negros Oriental. Si BBBM po nagtalaga ng mga bagong lupa para sa Eco Zones sa Batangas at Cavite at IT Park sa Negros Oriental. Here in Batangas, mga ka-vibes, fun fact lamang para sa mga hindi nyo alam, dito sa Malvar, doon sa Bandang Lima, malaki po ang special economic zone doon. And DJ Joey Boy, can we share this sa ating mga ka-vibes? Nasa ano siya eh, nasa proclamation. Oo. Sige go, DJ Joey Boy, i-share natin yan.
0: Ayan. Kahapon nga mga ka-vibes, may inilabas sa proclamation ang binalita ang Malacañang. Ano, at ayon nga po ay naglabas daw ng proclamation number 1338 kung saan ho isinasama ang nasa mahigit 308,000 square meters na lupain dyan sa Barangay Luta Sur at San Fernando sa Malvar, Batangas, kung saan ito po ay gagawing bahagi ng Light Industry and Science Park for Special Economic Zone. So palalakihin po yung economic zone na yan dyan sa bahagi ng Malvar, Batangas. What's in it with us, mga ka-vibes? Abay, syempre, dahil hulalaki yan, ay dagdag trabaho para sa mga Batanggenyo. Ano ho, dagdag na oportunidad para magkatulong sa pamilya at sa pang-araw-araw na gastusin. Ano po, bukod po diyan sa gagawing economic zone sa Malvar, Batangas, meron pang isang proclamation na number. Ito naman ay 1337 kung saan dyan naman sa bahagi ng Tanza, Cavite ay palalawakin ang isa pang special economic zone sa pangalan ng SunTrust EcoTown Tanza. Mm-hmm. Ang laki naman po niyan ay nasa 331,000 square meters na lupain. At tulad nga po ng nasabi ni DJ Frankie, bukod nga po sa Calabarzon, sa bahagi naman ng Negros Oriental ay may 60,000 square meters na gagawin namang IT park. Oo. Ano ba ang pagkakaiba, DJ Frankie, ng economic zone at saka ng IT park? May idea ka ba?
1: Ang economic zone, ang pagkakaalam ko, ito ay kita mo yung Subic, diba may ano doon, may mga shoppingan na mura. Kasi bakit? Feeling ko doon ko makukuha yung mga ka-vibes eh. Ano, mga tax-free kasi itong mga to. It is geographically area designed kung saan ang mga business and trade regulations ay flexible kumpara sa nasa city, mga ganyan, sa ibang parte ng lugar na hindi special economic zone. So ito ay usually yung mga foreign investments, yung mga businesses, mga yung may malalaking manufacturing areas, ganyan, mas nabuboost dito yung mga exportation. Kaya if pansin nyo mga ka-vibes, may mga binubuksang nakakonekta sa mga super highway na kalsada. Kasi nga malalaking truck yung dumadaan dyan and ganon. Tapos may mga incentive din kasi yung mga special economic zone na mga duty-free imports. And mga may mga ibang procedures dito eh, yung mga ano sila, mga basta marami dito yung mga export oriented commercial and industry businesses, for example mga parts ng sasakyan, mga ganon. And free trade zone area to, free trade zone. Pag sinabing ganon ay separate sila sa mga customs, tapos allowed sila na yung duty-free, pag sinabing ganun, yung mga tax-free sa pagpaprocess ng import and export products. And strategically, pag sinabing special economic zone at saka IT parks, ito, similarity nila ito, ay naka-tailored yung area nila specific sa sentro ng isang lugar at malalapit sa mga super highway. So ganun pala yon, DJ Joey Boy. And anyway, ang IT parks naman ay for technology, mga innovation, for example mga BPO, mga ganyan. And here in Batangas maraming ganun, no? Maraming ganun, DJ Joey Boy. For example dun sa Lima, ay sa Batangas City, may The Forum IT Business Park. Sa Lima, sa Lipa, and sa Santo Tomas, sa FPIP, minamention natin bakit. Because there are job opportunities as well in these areas. And take advantage natin yan, mga ka-vibes. So, yung pala yun, DJ Joey Boy. Walang tax, mga ayan, ganon. Patayo kaya ako dyan ng bahay.
0: Ito, walang tax. Tapos nakapaligid sa'yo, puro ano. puro negosyo or puro trabaho. Parang ano pala, no? Kung gagawin nating layman's term, DJ Frankie, parang sa base sa iyong ano, sa iyong description, pag sinabing special economic zone, more on ano to, manufacturing, no? More on mga pabrika, more on actual jobs. Tapos kapag sinabi namang IT zones, para sa mga back office sa related services. Ano, more on service naman siya.
1: Mas maganda yung explanation mo.
0: Depende rin naman pala sa iyo. Ayun, dahil nakuha ko rin siya sa iyo. So, on how I absorb it, kapag special economic zone, manufacturing, more on gumagawa. Tapos IT park pala, more on office jobs. Yun. Basta parang ganun yun. Pero kung mali kami, mga ka-vibes, itama niyo po kami.
1: Ayan. Kaya nga meron tayong online streaming platform na napapakinggan niyo kami anytime, anywhere sa malupalop ng universe na ito. I-type niyo lang sa inyong browser, gb99.live, or sa mga radio gardens, sa mga radio apps, nandyan din kami. And pwede kayo mag-message sa aming text hotline, 0926-079-8708. And you can also message us sa aming messenger sa GV99.9 FM, and mag-comment, mag-like, mag-share, mag-follow sa aming Facebook page, GV99.9 FM. And time check muna tayo, 7:57 AM on the clock, Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng EO Executive Optical for state-of-the-art facilities, expert eye care, and affordable eyewear. Come to EO Executive Optical. EO Executive Optical, love your eyes. DJ Joey Boy, love mo ba yung eyes mo na yan?
0: Oo, love na love natin. Kailangan natin ako, mga ka-vibes. Pinakamahalagang parte ng katawan, ano, isa ay ang mata. Kaya naman,
1: para
0: alagaan. Sugod na sa iyo. Kapag medyo nanood kayo ng mga live stream namin sa GV at medyo kakaiba na yung inyong tingin, magpa-consulta na sa EO Executive Optical.
1: Malinaw po yung streaming namin. Baka mata mo yung malamun na. Ito, i-shoutout natin ang PRO ni Maropa. Good vibes morning po sa inyo,
0: yes.
1: Dahil sa sobrang sipag po nila. Hindi naman sa sobrang sipag. They're doing their job well kasi mahigit 1,200 wanted persons ay naaresto po nila sa unang 7 buwan ng taon. So that's a big progress, no? And siguro yung crime rate sa area na iyon ay bumaba. Sabi nga dito. So, DJ Joey Boy, pwede natin na i-share ito sa ating mga ka-vibes. This is a good vibes balita, ano?
0: Oo, talaga namang GV shoutout talaga sa mga miyembro at sa paghahagi ng Police Regional Office 4 Mimaropa, yan, 4B, ayan, sa pangungunay yan ni Mimaropa Director Brigadier General Christopher De La Cruz. Ayun, alam mo naman DJ Frankie, ano, pag tinignan mo sa mapa ang Mimaropa, yan ay bahagi ng Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Yan ho ay hiwa-hiwalay na probinsya,
1: yes,
0: na napapalibutan ng karagatan. Kaya naman isang napakalaking challenge, ano, ang pagsugpo sa mga most wanted persons. Pero dahil nga ho sa kagalingan ng ating mga miyembro ng kapulisan dyan ay nasa mahigit 1,200 nga po ang na-aresto, yan ay 36.4% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon last year. At dahil nga ho marami ang nahuli, ay bumaba nga ho ang crime rate sa naturang rehiyon. Kaya naman, saludo tayo at maraming salamat sa ating mga kapulisan. Alam namin ang challenge, ano, sa paghahanap, lalo na dyan, maraming bulubundukin, maraming kagubatan, maraming way para magtago ang mga taong sangkot sa mga kaso. Pero nagagawan po natin ang paraan na sila'y mahuli at mapanagot sa batas. Congratulations po sa inyo.
1: At dun naman sa mga kailangan hulihin, ay magpahuli na kayo. Kasi may wrong tayong ginawa di ba? So, kailangan honest tayo sa life na ito. Sa ating lifetime, gumawa ka naman ng mabuti, di ba? DJ Joey Boy. Ganun lang. Ganun ka simple ang life, no? And, mga ka-vibes, again, we're always reminding you every morning that every gising is a blessing. We have a beautiful weather this morning. And let's be thankful. The reason why you're alive today, kasi binigyan ka pa ng chance, second chance, third chance, para kang pusa, mahigit sa siyam ang buhay mo. At iyan, mga ka-vibes. Oo, at eto pa, DJ Joey Boy, tumaas ang presyo ng nalin, diesel. Diesel. At kerosene.
0: Diesel at kerosene.
1: Oo. So,
0: Yan. Okay. Ako, medyo hindi kagandahan mga ka-vibes sa ngayong araw nga ho. Effective kanina. Sana kayo nakapagpagas bago magtaas presyo. Eh, batay nga ho sa inilabas na price adjustment ng DOE. Ay tumaas po ang diesel 2 pesos and 62 centavos hanggang 4 pesos at 62 centavos.